0: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. The powerful non-acidic vitamin C. Ang Mega C Plus pwedeng imnon bisan walay kaon o dili hapdos at yan. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: Ako di ay si Erlita Villarimba Pitugo nagapuyo sa Guadalupe Cunel Jensan. Usa po ako ka user sa Mega C Plus. Ako naobserbaran nga pagamit ko sini biktibo gyud kayo kay na lagsik imong lawas o nakita nila sa lawas sa akong mga apo nagdaggo, nagtambok o limsog o na ay restensya na ay kabaskog yun nga madawat nila sa Mega C.
0: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
2: Tara na! Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan! At tugstugan! Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM! DJ Papa Kebs! Papa Kebs! Simpatikong romantiko! Hindi kagwapuan, hindi rin kagalingan.
3: Oh, no!
2: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one, number one sa kaharutan. Papa Kebs.

0: Top Radio Hits, a morning edition. Ko ba ninyong DJ Pop Kebs? What Do You Mean by Justin Bieber? At oras may gala, alas 8 jazz na. Ayun, welcome sa itong mga Tig Paminaw sa 96.1 na Infinite Radio, Panabo City, o gamadunggan sa ta sa 90.9 na Light FM. Kinigyan pa ninyong DJ Matagbuntag. Si DJ Pop Kebs ang nagsabing bahalag walay gugma basta na ay kwarta. Sa programa nga Top Radio Hits, a morning edition. Ayan, so banubad ninyong si Pop Kebs mga gala sa isa ka oras o ga later on ato ang hisgutan nito ang topic for today. Ayan, so good morning sa to mga tigpaminaw karon. Ayan, so kamusta man ato ang buhay-buhay diha may gala. It's already May 5, 2026. Ayan, so 5-5 na ta karon mga higala. Ayan, so at uban nagatang-atang nasa online na mga shop kay daghan kay discount. Ayan, so good morning sa to mga avid listeners to karon na mga bagong bata, mga gikan og kuan ka nang limpyo sa gawas kay daghang mga lapok ba, daghan bag mga dahon na nga taga. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Ayan, good morning sa to mga Tig Paminaw diha sa to ang transmitter sa diha sa Mawab, Davao de Oro. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Ayan, sa mga gusto mo text, magpatimbaya, song request, birthday, greetings, panawagan o guban pa. Ayan, so available atong hotline number diri sa atong station. So pwede mo mag-text atong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, 0912-175-1291. Okay, good morning sa itong mga ating Paminaw diha sa to ang mga terminals. Ayan, so good morning kanyo diha sa to ang mga drivers o to mga tricycle drivers o to ang mga conductor, of course. Kaan na siya ka na nga package mo na papakid pag na ay driver na ay conductor. May po tong barker may tawag na na sige istorya ba na dri dabaw tagong. Ayan, so good morning sa to mga tingko mo na karoon diha labi na diha sa mga establishment. Ayan, diha sa Agri Store, diha sa Dance Cafe. Ayan, so good morning kanyang tanan. Uga diha sa J Glass. Ayan, so good morning kanyang tanan. Sa so, mga ating paminaw diha sa Lydia and Tony Itiri. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Sa so, mga ating paminaw karon diha sa mga Lagyong Dapit, especially diha sa Talaingod, Santo Tomas, diha sa Tagum, diri sa Kapalong mga higala, uga diri sa part sa Davao de Oro. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Uga diri sa Davao City. Ayan, sa so, mga ating paminaw diha. Ayan, so good morning kanyo tan. Ayan, so uspo na ako sa gustong mo text. Ayan, so text lang mo sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Oga, pwede po mo mag-message sa itong official Facebook page. Ato ang 90.9 Light FM and 96.1 Infinite Radio Panabo City. At ako rin sa may gala, alas 8.13 na. Ayan, so itong oras hatod ka ninyo sa Kuti sa Mistisa.
1: Ana sa Dakbayan sa Davao ang Kutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayos sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit, aron mahimong Kutis Mestiza sa sulod sa pito kaadlaw. Hayahay.
0: Ayan, so available ato ang Kutis Mestiza diri sa atong istasyon mahigala og available po diha sa Light FM Kibawi Bukidnon. Ayan, so good morning sa to mga tigpaminaw diha. Ayan, so di sa tamadunggan nito mahigala tungod kay hinay ang net connection dito sa station. Ayan, so magpataod na lang siguro dito og kanang ikaduhang ISP mga higala. Masing mamingaw ang mga tigpaminaw dito ba na asa man si Papa Kebs na wala ra magkalit. Ayan, usbo na ka sa gustong mo text. Ayan, so

Kumot gamit ang mga case fragrances kay nataya pambabay and panlalaki mga higala. Ayan, so attack na mo diri mga higala kay available diri sa mga station og narami sa Bongkol Street Barangay Santo Niño. Ayan, so itong texter nagikan kang 3448 papakebs asa napita sa Santo Niño papakebs kay sikog paminaw na case fragrances mo sulay ko ana bahalag ihatag na ko sa kuang partner. Ayan. So, sa mga wala ka tuod kung asa atong station, pwede mo mato diri sa ato ang Bongkaw Street, Barangay Santo Niño mga igala. Ayan, so kilid lang mi sa PCIN. Ayan. So, kilid lang mi sa PCIN, pakita ninyo, narami sa A Square Building mga igala. Second floor pa wala. Ayan. So, na may staircase diha. So, saka lang mo niya pawala mga igala. So, na makita ninyo na doorbell sa gawas or na speaker sa gawas. Ayan, para matagad mo sa sulod mga igala. So, ay mo kaulog adto diri. Yung bandrik eh, maulaw daw ga doorbell. Ayan, sa doorbell lang mo may galaik kaulaw, may bayad, ana. Ayan, so sa mga wala katuod gihapon, kung namoy data, ayan. So, kung namoy data, ayan, so i-search lang siya Google Map ang 96.1 Infinite Radio Panabo City. Ayan. So, manang malakitan nyo diya ang atuang nakapin na location mga gala para dili mo masaag mga gala. Kaya namoy ubangon mo text si Papa Kebs. Mo text kang Papa Kebs na hapit na daw sila og seawall. Layo na po kay mga gala. Ayan, so narami, padulong dalan namin sa Panabo Wharf mga gala. Ayan, so nawa may laing building diha pag padlog Panabo Wharf na pinakauna ng mga dagko. Ayan, so nami sa middle mga higala. Ayan, sa mga gusto mo avail og mga produkto dere ato ang JKS Marketing mga higala. Ayan, so nanan dere sa tong istasyon ato ang Mega Pure Herbal Coffee and Mega Pure Herbal Capsule mga higala. Ayan, so manangita og mga produkto sa JKS Marketing. Ayan, so nai nag-text dere na papakayos nanay available nyo na Terra Max. Ayan, so mga higala, wapay available na Terra Max mga higala. So magpapaabot kami sa stock na maabot diri sa istasyon. Ayan, so grabe ni naganangita uga Terra Max mga higala kay syempre bugnaw siguro ang kagabihon wa nay labing-labing kay kapoy pag-abot sa balay. Ayan, so pohon mga higala natay available na Terra Max. Ayan, sa mga kapoy diya pag-abot sa balay wa nay kusog magtilak na tsana magtalik danay. Ayan, so gamit na mo ga Terra Max. Hey, good morning sa mga tigpaminaw diha sa mga Kahigas family. Ayan ka Sir George. Ayan, good morning si mga Sir George. Ang siyang mga anak, ayan si Ma'am Ena Kahigas og siyang lalaki na anak na vlogger. Ayan. So good morning kayo diha. Ang siyang mga family ni Ma'am Ena Kahigas og siyang husband and siyang anak. Ayan, so good morning kanyang tanan. Ang siyang mga tigpaminaw diha sa Malagamot Krislam Community diha sa Panakan. Ayan, so good morning kanyang tanan. Og sa toang mga ating paminaw diha sa mga Giromo family. Ayan, diha sa Tibungko. Ayan, so good morning kanyang tanan. Ayan, og sa toang mga ating paminaw diha sa Karwasan ni Sikoy. Ayan, sa mga ating paminaw diha sa toang online platform mga higala. So, pwede mo mag-message. Ay, pwede mo mag-stream mga higala if ever na dili kaabot mo na mo sa mga US, Manila, or unsa ba. Ayan, so pwede nyo i-search sa AMFMPH mga higala ang 96.1 na Infinite Radio Panabo City. Ayan, so manang so asa man mo maabot, ayan, so madunggan gyapon ang mga programa na mo diri. Ayan, so dito sa to ang topic for today sa adlaw ng Martes mga higala. Ayan, so dito kayo no kay Pizza 5 na mga karon. So ang uban kay summer na uban na nag-prepare na og kanang enrollment mga higala para sa first semester. Ayan, so sa mga na ay balak diha muskwela balik. Ayan, so dami na niyo mga mga school requirements mga higala. Kung asa niyo mag-school mga higala og unsay gusto niyo kurso kay na may uban god na nagpilig kurso kay dito mga tanang barkada. Ayan. Ayan. Ayan. Mag-shift day course na yun kay wala ka angay, wala ka kaya sa kurso. Ayan. So good morning sa itong mga estudyante karon na nag-skwela. Ayan. Ang sa mga ni-graduate karon. Ayan. So congratulations mga higala. Ito aning palakpakan sa ito ang mga nang graduate karon. Ayan. Sa year 2025-2026. Ayan, gusto ng mga birthday karon. Ayan, so sakto. Gigutom si Papa Kebs.
Ayan, so happy happy birthday kay ninyong tanan. Oh God, blessed, bless mo karon kung mahigala kay birthday ninyo mahigala. So magkuan mo mag magsindi mo kanila dito sa church or magkuan mo magpasalamat mahigala. Ayan, so kung na

0: kaning mga sobra diha or daghan mo gahanda diha. Ayaw! Baka naman na si Papa Kels. Anyways, dirito sa tuwang topic for today sa adlawng Martes. Ayun. Ato ang topic for today nganong kung naay mo ingon og I love you. Kailangan mo tubag ka dili man unta na napangutana. Ayan, so sumunod ko nganong kung naay mo ingon og I love you, kailangan nato mo tubag nga dili man na siya pangutana. Ngano man may gala na kailangan nato mo tubag sa mingon taga mingon ng partner nimo or kailan nimo I love you. So kailangan ba ka mutubag balik? Hindi man ito pangutuan. Pahingon yung I love you. Ayaw! O kailangan taga pag-chat kay I love you na question mark. Pahingon yung I love you.
1: Ayaw!
0: Ayan, so ano man mga igala na kung naay mo yung ngunog I love you, kailangan mutubag ka nga dili man na unta na pangutana. Ayan, so text naman sa itong hotline number 0912-175-1291. Ayan, sumunok ka 0912-175-1291. Ayan, so nag-message ako ang tropa dere. Alangan Papa Kebs. Ayan, pag di ka mutubag, di jug ka kauli sa balay. Ayan, so napad siguro yun na. Ayan sa inyo, may gala. Ayan, so nga nung kung naay mo ingunog I love you, kailangan mutubag ka nga dili mana unta pangutana. Ayan, so sa mga pwede mo mag-message sa itong official Facebook page, ang ito ang 96.1 na Infinite Radio and 90.9 na Light FM. Pwede pa mo mag-message sa itong official hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, so mga higala ha, so ito ang hotline dream higala, muna yung ginagamit sa mga tanang mga DJ na ito mga higala. Kung na mo yung mga concern, mag-hi, good morning, kaon na kabe. Ayan, so di iya po na mo mabasa kay wala may kabalo kung asa mo na gisend either kay DJ Tekla, kang DJ Aryan, kang Papa Kebs, kang DJ Trixie. Ayan, so pwede mo mag-message dream higala ha, so official na ito na hotline mga higala. Ang 0912-175-1291. Ayan. Ayan, so good morning sa ko ang mga tigpaminaw diha sa Matina, Aplaya, sa mga Tulibas family. Ayan, so good morning kayo tanan. At ang mga taga-Toda tricycle driver diha, mahigala. Ayan, so good morning kayo tanan. Kaya feel na ko nagsaka na pod ang presyo sa gasolina, mahigala. Nagsaka siguro 2.32. Ayan. So manang pangalong na po na itong mga driver karon kay nag-price hike na pod mga higala. Manang wa pa kita ka-move on atong pila kasimana na grabe kataas sa gasolina. Price hike na pod. Ayan, manang gabi mga higala or gahapon ang mga pipila ka mga driver na itong mga higala. So nagkuhan sila, nagpa-full tank sila kay para iwas sa price hike karon na 2.32 na 2.32 centavos. At oras may gala, alas 8.23 na sa pagbalik na itong may gala, itong pambasaw na ito ang topic for today na nganong kung naay mo ingon o I love you, kailangan mo tubag ka nga dili mana unta pangutana. Ayan, so natag sa unang kantagikan ka nga Laika Guy Ranod entitled Pwene ng Mangarap. Dito sa Top Radio Hits Morning Edition. Kamalan niyo DJ, DJ Papa Kebs. I'll be right back.

0: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation ana mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
1: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
2: Usa ka OFW nga high blood ug taas ang iyang sugar, natabangan sa Power 10 Probio Capsule ug Clagel Coffee Mix. Karun, normal na.
3: Ako si Ray Tianyo, taga Dipolog City. Mayong adlaw nung lading, mo-testimony ko sa bahin sa akong BP o sugar. Nga bisan na ako'y maintenance, dili gyud mo ubos nung lading. OFW ko o yearly ko magpamedical. Pero sugod nga, nag-testing ko sa imong product, Rubayo o Clagel Coffee Mix. Naagyo'y kausaban kay nag-normal na nga akong BP o sugar. Mao nga nag-maintain ako karon o nagpalit ko tulo ka boxes na Rubayo. Bale, baon ko sa gawas for 3 months, kaya okay kaayo.
1: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
4: Clagel Coffee Mix.
5: Wow!
6: Introducing Case Fragrances, para ni sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
7: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
6: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
8: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
9: Si Ma'am Liza Ocular nag-anto sa dugay nga panahon sa ginabating nga pagpaminhod dala sa taas nga sugar level. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, normal na ang iyang blood sugar ug wala na siya'y bation nga pagpaminhod.
10: Ako si Liza Ocular, 52 anyos, nagpuyo ako sa Aga North Pinsan. Kadiyang akong nasulayan ang Mega Pure Herbal Capsule nga wala gayud ang paminhod sa akong lawas tungod sa kataas sa akong sugar. Busa akong gina-recommender sa tanan nga namati na magsulay mo aron inyo sa ma-experiencehan nga diin na maayo gayud ako sa akong gibati bahin sa kataas sa akong sugar. Kung wala ako ilaig iinom kinila Mega Pure Capsule.
9: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
11: Teromax Capsule.
9: Usa ang stress sa nagunang hinungdan sa erectile dysfunction, ilabi na sa mga nag-edad 20 hangtod 30 pataas. Sumala pa sa mga eksperto, ang lalaking nag-edad 40 pataas maoy kasagaran na kasinati sa erectile dysfunction. Ang erectile dysfunction, usa ka medical condition kung asa nagalisod o patindog sa sexual organs sa lalaki. Usa sa mga hinungdan ini, dala sa sakit nga diabetes, hypertension, heart disease, o di ka high cholesterol, o ang pag-ubos sa level sa testosterone sa lalaki. Samtang gatigulang na
12: with proper exercise and diet, kaya nagigay sa maong problema. Kumat o Teromax Adult Supplement Capsule, 1 capsule a day, 1 hour before bedtime. Sa Teromax Capsule, siguradong Tera to the max.
9: Mapalit sa mga butika.
13: Tubag, bisan unsang matang sa balatian. Amylite Herbal Capsule.
14: Amylite Herbal Capsule.
13: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini, batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, uba. ubog sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo, ug almoranas. MLA Herbal Capsule with Malunggay and Luyang Dilaw. Always remember, prevention is better than cure. MLA Herbal Capsule. MLA Herbal Capsule. A broad spectrum food supplement with Malunggay and Luyang Dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Alas sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0997-750-7797.
4: Tara na! Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan! At Tugstugan! Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM, DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan, hindi rin kagalingan.
5: Oh no!
4: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one. Number one sa kaharutan. Papa Kebs. Papa Kebs.
11: Top Radio Hits sa Morning Edition. Kanigay pa ninyo ang DJ, si DJ Papa Kebs. Ang nagsasabing bahala gulay gugma, basta na ay kwarta. At ang oras may gala, alas 8:41 na. O ganing oras, hatod kaninyo sa Kutis Mistisa. Ayon sa mga gustong hamis ang pamanit. Ayon, so gamit na mga Kutis Mistisa, mga higala, kay natay glutathione and carrot papaya soap. Ito ang pahumot, may gala to ang case fragrances. Sa mga gustong humot, stay humot, gamit ang mga case fragrances. O ito ang mga produkto ni Nong Lading, mga higala, available po diri sa mga piling mga butika o available po diri sa atong istasyon. Ayan, o damo chance madawag o 5,000 pesos sa monthly raffle ni Nong Lading. Ayan yung himuon lang kay magpa-picture kung asa nyo isen napalit ang produkto, mga higala. O isen sa Nong Lading Official ang complete name, address, number o picture, mga higala. If ever na dream mo sa estasyon mo palit, ayan, so kami na mismo ang picture, mga higala. O kami na yung send dito sa Nong Lading Official. O sa toang mga walay mga number, ayan, so ang station mismo ang provide o ga number kaninyo, mga higala. Ayan, sa so mga nangita mga produkto ni Nong Lading, available ato ang Power 10 Pro Bio Capsule, ato ang Clay Gel Coffee Mix, ato ang Jazzy, mga higala, ato ang Nong Lading Essential Oil, ato ang Gromate Syrup para sa tong kabataan, mga higala, o ato ang Turmeric Balm. Ayan, so attack na mo dream, mga higala. Kaya napatay stock din, mga higala, ha. So napay uban na wala tayong mga stock, kay dali ra jud kay mahurot, mga higala. Ayun, so sa mga moatog mga pharmacy na hurot, ayun, so pwede mo moato diri sa atong istasyon. Ayun, so dirita sa to ang topic for today sa adlawng Martes, mga higala. Ayun, so igreeting ako, good morning sa to ang mga tigpaminaw diha sa Sulup, Davao del Sur. Ako ang mama, ayan, si Mama Virgie ug sa mga kaubanan diha sa Sulup Central Elementary School. Ayun, so good morning kaninyo tanan. Sa to ang mga tigpaminaw diha sa Northling, ayan, kang Ma'am Gaya ug sa City Hall diri sa Panabo City. Ayun, kang Sir Brian, ayun, so good morning kaninyo tanan. Ug sa kaubanan ako sa Local Media Board Group, ayun, kang Ma'am Tim o kang Sir Richard. Ayun, so good morning kaninyong tanan. Ayun, so dirita sa to ang topic for today sa adlawng Martes. Ayun, ngano kung naay moingon og I love you, kailangan mo tubag kang dili man unta na pangutana. Kung gusto mo habol og text, ayun, so text lang mo sa tong hotline number sa 0912-175-1291. Ayun. Ayan, so dirita sa uban, dirita sa nag-text. Ayan, sa mga uban nag-text, dirigod na pwede mga yung text mate. Ayan, so dito na na kang programa kang DJ Arian. Ayan, so ito rin pumasa ng mga nag-text sa ito ang topic for today. Ayan, ayan, good morning si mga DJ, si Nathan Obialni ng Barangay, asa man eh, Barangay Kabaluna. Ayan, so diri sa Panabo City at ana. Ayun, so good morning sa inyo ha diha, mga tigpaminaw kang Nathan Obial. Ayun, need yod nato mutubag kung naay moingon sa atog I love you DJ Key. Tungod kay dako kayog importansya sa tua og angay natong respetuhan og i-appreciate kay ang pulong I love you it means gugma gihatag sa Ginoo sa atong pagmahal sa isig katao, gugma sa Dios, gugma sa atong silingan. Ayun, so imagine mahigalano na. Tama pod gingon ni Ma'am Sir Nathan Obial. Ayun. So, dapat jud sign of respect and appreciate. Atong i-appreciate kung naay mag I love you sa tua. Kaya dili kay mingon na naay mingon sa tuag I love you niya. Mingon niya, we atik na. Basta dapat i-appreciate na to ang tao na mo I love you sa tua may gala. Kaya syempre nag-care sila para ma-feel jud nimo na gigugma jud ka ba. Ayan. So namang iuban good na I love you mingon siya, ah dili ko mo to anak, kay atik-atik ra na imo. Tapos ina ng case pod na ba na jaming-jaming rapod. Ayan, so ayan, direkta kang texter 2058. Ayan, dili na pangutan na imo ng feelings ana na tao DJ. Kung napod siya feelings ni mo, mutubag siya og I love you too. So tama yun, feelings na. So dili na siya pangutan na. Siguro ang iba na sige na I love you too. Ayan, sa manang gigugma yun ang duha ana. Di na na ma separate. Ayan, so dili lang ang texter 6370. Kay para dili siya malain DJ, greet lang nako si Uncle Jonathan Torres na namina karol, si Ate Ana Marie. Ayan, so good morning kang Jonathan Torres, kang Sir Jonathan Torres and Ma'am Ana Marie. Ayan, so good morning kanyo diha sa tuang mga tig paminaw diha. So wala siya address. So good morning siya diha. Ang asaman mo naminaw karon. Ayan, so dito sa uban pa nag-text. Gikan kang 7265. Good morning Papa Kebs. Alangan habit naman jud na sa family Papa Kebs. Labi na kung bata inigmata kay muduol. Muduol sa papa ug mugakos mao nang ihasan daddy sabay ingon og I love you. Anak, ana na Papa Kebs. Ayan. So gikan kang Mama Inday Flores Alterado. Ayon, so mojo na mahigala, no? So gila siya pangutuhan na kayo sa mga bata. Ayon, so kasagaran mong good sweet ang mga bata mahigala. So mato sila hang parents sa mama or papa, may ingon yung I love you ba, I love you pa, I love you dad, I love you mom. So syempre na-appreciate man po sa ginikanan. So mo response po I love you too. Ayon, so the way yun na sana ka nang paingong I love you sa katao kay muraga mukhaan ka ba ka nang feel love jug ka, dili ka kanang wala kang i-chapwera sa tanan. Ayan, so diri patas sa manatex. Ito na yung pambasahon na isahon na ito na yung basa ni. Ayan, siya, good morning si Moha DJ Kebs. Para sa ko, respect, but wala na ko siya gimind even nagsay og I love you sa ako. Shout out sa ko ang mga tigpaminaw diri sa kasilinganan og sa ko ang tindahan. Ayan, so good morning si Moha Texter. Ayan, so asan yung ang tindahan Texter? So ana pa siya na para sa ako, respect, but wala na ko siya gimind even nagsay og I love you sa ako. Ah, ayan, so siyempre, respeto kay gigugma manimo siya sana all. Ayan, so kanina na po'y nagkwano, na po'y nag-text. Ayan, so ato aning kwano natin, ato aning siyang tag chance. Yeah, good morning Papa Kebs, mangita ko og mga higala na babae. Ayan, so 30 to 40 years old muna yung number. Ayan, 0936-260-0768. Ayan, 0936-260-0768. Ayan, so sa mga nangita o mga higala, ayan, so nangita siya o higala na babae. Ayan, so 30 to 40 years old. Ayan, so sa mga kung ano, sa mga single ya. Ayan, so nangita si Sir Rime. Ayan, from Santo Tomas. Ayan, so nangita siya, text me 0936-260-0768. Ayan, so sa mga taga Santo Tomas niya. Ayan, so good morning kang Sir Remy all the way from Santo Tomas. Good morning. Ayan, so dito sa uban pa nag-text. Ano? Good morning si mga DJ ug sa mga tig paminaw. Asa na si DJ Arian Papa Kebs kay gimingaw ko niya. Tubag ko Papa Kebs kay kung moingon ko og I love you, mukilig man siya maonang dili siya katubag og mag hehe lang siya sa kuang chat. Yeah, was it? Paano dyan na? Basta mag I love you kasi mo hang crush. Hindi nakatubag diretso ay. Tingo, abi pa lang na easy to get. Maghihilang na, makatawa rin na. Ayan, so sa mga nangita kang DJ Arian, ayan, so good morning kang DJ Arian. Ayan, so nasa yung mga importanteng mga lakaw, mga higala. So, basig unya siguro gabiin na si DJ Arian. Ayan, so mga tana sa takan DJ Arian, kung bakanti na siya, kay daghan na nagapangita sa yaha. Or basig si DJ Arian na nasa, sa ba, Japan, na ba sa Switzerland. Ayan, so good morning kang DJ Arian and si yahang mother. Ayan, so good morning si Moha, ma'am. Ayan, so thank you ko ma'am sa yahang tabliya. Ayan, so gitagaan ko ga tabliya. Ayan, sa chair Arian's best tabliya. Ayan, so thank you. Lami kayang tabliya, mga higala. So pohon na tadiray tabliya ni DJ Arian. Ayan, so sa mga gustong mapalit, pohon. Ayan, so magbutang siya stock diri para tanang mga listeners. Ayan, so diri na siya stasyon. Dili nang mato na bisag asa. Ayan, so sakto ang topic for today. Ayan, so Papa Kebs, anong kung naimu yung unong I love you, kailangan mo tubag ka nga dili manong tanap ang tana. Of course, mga higala. Ayan, so si Papa Kebs, pag ingnon kong I love you, ayan, so I love you too, jug ko. Basta na appreciate na kong isang katao o ka love na kong tao, mo ingnon kong I love you too. So wala na i-question. Automatic mo tubag jud rito si Papa Kebs. So, lain po kayo, pero napo yung man, may awkward po ba kayo, no? Kaya, bago raman ng kailan, I love you na. Mamaw nang careful mo sa mo bitaw o ga I love you, mga higala. Kaya, common lang siya na storya, pero dapat yun na, nadyod sa heart ninyo na gihisgot yun, na gistorya din mo sa katao. Dili kay, mahibuhi lang kag I love you, kay para lang yun na, para magpa-impress ka. So, dapat, genuine yun din mo hanga pagka I love you. Kaya nga, nadyod feelings ba, kay, ma-feel man good nimo, siguro, may feel good nimo, ikaw mismo na, ay, umsama na yung pagka I love you niya, ay, pilit man kayo, ay na uban mga I love you na sama na il kwan kayo kanang babaw ra kaayong I love you. Wala nga ang kwan jud pinaka genuine jud ang mga I love you ka may galas sa imong mga parents, sa imong mga anak, pero kasagaran maulaw og I love you sa mga parents labi na mga dagko na kay maulaw kay hadlok masawayan. Pero katong bata pa ka kusog kay mag I love you sa imong ginikanan, so dapat dili nimo na i-change kung magdako na ka. And ay uban na parents day sa school, dili ka ingong I love you kay kantsawan sa barkada. Pero dili na siya inana may gala. So, appreciate na na. Ma-appreciate daw sa imong ginikanan kung ingnon nimo sa lag I love you kay dili man tanan tao jud mahigala kay naka-experience or na ay nagigugma sila ha, partner man, uyab man or family man, sa man ang i-cherish jud ninyo na naay mo ingonog I love you sa inyo ha. Ayan, so salamat kay sa tanan sa tuwang mga naminaw karon. Ayan, so sa mga naikwan diha, partner diha, family yung anak, ayan, so tagaay ninyo I love you diha, i-kiss ninyo yung hang agtang sa inyo hang loved one para ma-appreciate nila, mag-feel nila na love you kay ninyo sila. Ayan, so manang I love you sa tuwang mga listeners diha, di man ta magkita-kita magdungog-dungog raman ta, pero I love you gyapon sa inyo ha. Ayan, kailan kay Papa Kebs. Kung I love you din mo sila, Papa Kebs, kisi daw ilang agtang be. Daghana, vanilla. Ayan, so salamat isa sa mga naminaw sa 96.1 na Infinite Radio and 90.9 na Light FM. Ayan, so thank you kasi itong mga tigpaminaw, mga higala. Ayan, so pasensya ay wala tayong madungog sa Kibawi, Bukidon. Kaya natin yung mga technical na mga problems, mga higala. Hopefully, ayan, so maatiman na to, nga makahook up na to ang Kibawi, Bukidon. Ayan, so salamat isa na mga higala. Niya, unya, mga higala, ang programa ni Lading, ang Tito Val, kan DJ Tekla, or basina na si DJ Arian, unya. Ayan, so mamasin lang tayo na si DJ Arian. Ayan, so sa mga ngitak ang DJ Trixie. Ayan, so busy si DJ Trixie po. Grabe ka busy sa itong mga kabana ng DJ Dre. Ay! Nagpadato siguro maayo or ang saba, naday plano siguro sila na mga ito trip to Hong Kong. Ayan, baka naman DJ Trixie. Ayan, so thank you sa itong mga staff, sa mga management na ito dito sa itong station, sa mga co-DJs na ko dere, ang mga news anchor and news reporter. Ayan, so thank you kay mga gala. Huwag mga tigpaminaw diya sa online platform na to. Thank you kay mga gala. So ayon mong kalimot ha, available ato mga produkto dere, kang Nong Lading, kang JK's Marketing, kang Case Fragrance, and kang Kutis Misty sa mga gala. So ayon mong kaulaw o doorbell mga gala. Kaya na uban, maulaw o doorbell mo, chat na lang na muuli na lang ko papakilbs kay naulaw ko. So walay ula-ulaw mga higala. Wala naman taga. Normal naman ang tao musturya dere. Labi nang si Ma'am Rose ang musturya sa inyo. Ayan. So normal na dyan. Ayan, mo, walay ula-ulaw dere. Ay. Ayan. So ugma na po ito mag-uban-uban mga higala. Same time, same station. Kinigyag po ninyo ha, DJ Matagbuntag, si DJ Papa Cabs. Ang nagsasabi nga, bahala gulay ugma. Basta na ay korda. Ayan. So makatag sa kaglas na awit, gikan kang Kayla, entitled On the Wings of Love. Bye-bye, God bless, and I love you all.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usa ka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health! Health! Alert!
2: Ang epektibong eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa. Eye care gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og eye care gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa eye care drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health! Health! Health! Alert!
3: Kahibalo ka bang ang glutathione ang usa sa importante kaayo nga molecule para proteksyonan ang lens sa mga mata para malikayan ang cataract formation og mao kana ang hinungdan nga ang epektibo nga eye care capsule ato pagyud mas gipa epektibo. Gidugangan nato og bellberry berry extract. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang bellberry berry extract nga gidugang nato sa eye care gold o pakusog kini sa activity sa antioxidant enzymes sama sa glutathione peroxidase ug superoxide dismutase. Labi na gyud ang catalase nga maoy dakong katabang sa naghanap na nga mga pananaw ug matambalan ang sakit sa mata nga katarata. Mao nga kung naghanap na ang imong pananaw, nanay murag gabon, naghinahinay na og puti ang kalimutaw. Sulayi ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc o gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold ang mas gipakusog nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
1: Health! Health! Health! Alert!
2: Eye Care Gold ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold ang kapsula nga mas kitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold ang upgrade nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata.
3: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang inyong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Drops ang nag-inusarang pangpatak sa mata nga adunay hyaluronic acid ug mga minerals nga kinahanglan sa mata para malikayan ang pag-uga, malikayan ang pagpula, pagkatul ug paghanap sa pananaw. Eye Care Drops ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tan-awa gyud ang ingredients kung naaba ang hyaluronic acid. Kay daghan na kaayo karon ng gawas nga pangpatak sa mata nga eye care pero walay hyaluronic acid. Buot pasabot, di na mao ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold. Eye Care Gold ug Eye Care Drops. Og labi na gyud ang Eye Care Drops hinimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. iCare Gold ug iCare Drops mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang epektibo nga iCare Capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. iCare Gold. Ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. iCare Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og iCare Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. iCare Capsule ug iCare Drops.
4: Ako si Reyes Guerra, taga Magapu, Mati. Nag-antos ko aning right side na akong mata ning hubag og almost 2 months. Ko nakaayo ang hubag punya, dili na ko kaklaro. Aksyon og kahanap akong pananaw. Mauto, nagdesisyon akong mama nga palitan kong tambal. Ang gisuggest nila kay iCare nga drops o capsule. Mauto akong gibanatan og gamit duha ka semana ra. Grabe ka epektibo sir. Salamat kay kaayo sa iCare.
2: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang iCare Gold, ang iCare Capsule nga maski pa kusog ug maski pa epektibo. iCare Gold, mapalit sa mga butika.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: You're listening to the best love songs on Light FM.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
1: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
3: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
4: Nahadlok ka ba sa cancer, high blood, diabetes, myoma, UTI, udikhatrang kaso, insomnia, mga bukol-bukol sa imong lawas? Ayaw nagkabala ka? Inom na sa Mega Pure Herbal Capsule. FDA approved o aprobado sa mga eksperto. Mega Pure Herbal Capsule. Mega Pure Herbal Capsule. Napamatud-an ng epektibo, batok sa bisan unsang balatian. Kaya mo fight back sa mga viruses sama sa COVID-19. Mega Pure Herbal Capsule. Sigurado ang alibyo. Ang Mega Pure Herbal Capsule, adunay siyam ka mga naturally powerful ingredients nga dunay healing properties sama sa purple corn, moringa, ginseng, turmeric, barley, grapeseed, agaricus mushroom, mangosteen extract ug guyabano extract. Mapalit na sa inyong mga suking butika.
5: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
6: Na sa Dakbayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itong-itong sa panit o bekas, nga labing problema sa mga kababaihan. Baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababaihan. Sulay sa paggamit, aron mahimong Cutis Mestiza. Sa sulod sa pito kaadlaw, hayahay!
7: Maayong balita, mga mommies, mga daddies! Aniya na karoon ang kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid, ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
8: Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.
9: Pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala. Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungag ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126053904 o sa tong globe number 09551019993 Octaviano Tailoring.
2: Uy, Dong, hamis naman kaayo pamanit. Dili susama sa una nga kanunay kang bulad sa init tapos medyo lagom o gibugas-bugas pa. Unsa may imong sikreto?
3: Aw, simple lang day. Nigamit ko sa sabon nga clay gel papaya with collagen and milk.
2: Sabon nga clay gel papaya with collagen and milk? Di ba pambabayi lang mana?
3: Dili day, uy. Ang sangkap ni ini, dili lang arang sa pambabayi, kundili arang sad ni sa panglalaki. Huwag kabaluwa ka, nga 10 times ni makatabang sa pagpaputi.
2: Aw, bantugra, naputi kaayo ka. Dayon, unsa may nahitabo si mong bugas-bugas, nawala sa blagi.
3: Kabalo ka day, ang clay gel papaya with collagen and milk soap, dili lang makapaputi, kundili makapahamis pa sa naong, makatangtang sa bugas-bugas, ug usab makatabang sa mga talumtum, blackheads, whiteheads, ug ubang pang hugaw sa naong.
2: Aw, kung mao ka na, mao na ni akong gamitun. Collegial papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
4: Introducing Case Fragrances para ni sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence. Kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out, bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka.
5: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
4: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
6: Sa panahon karon timan eh, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

0: MLH Herbal Capsule. Usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko, hangtod sa tumoy sa imong buhok. Iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Love, dirin ako.
2: Sige, love. Maligo sa ako, ha? Ay, gitulugan na sad ko.
3: Wala na'y time? Pimenti ka po'y sa trabaho? Unsa-o na lang si Mrs. With proper diet o exercise, sulayi ang TerraMax Adult Supplement Capsule with macroot, saw palmetto, horigot weed, tongket ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, cinnamon, o guyabano extract. Ang TerraMax Capsule, muhatag kanimog talag sa ong kabaskog, diin makalahutay ka sa inyong bulawhanong galipay kauban si Mrs. O sigurado ang satisfaction o maximum performance panahon sa labing-labing.
1: Love, sabay tagligo, ha?
2: Sige, love.
3: Oh, yeah. Diri na ta sa TerraMax Capsule. Aron sigurado, TerraMax. Mapalit sa mga butika.
4: I Care Gold Capsule.
5: Ako si Alan, 58 anos ang edad. Mihanap na good ako pananaw. Kung dili ko mag-adipara, dili na good ko makabasa. Kung dili makaklaro sa mga butang sa akong palibot. Misulay ko pag-inom sa I Care Gold o I Care Drops. Sulod sa usa ka bulan, ako na matikdan. Bisan dili na ako mag-adipara, mihayag na akong pananaw. Hangtod sa wala na good ko magamit o gantipara. Mao nga, sulayin ninyo kay epektibo kayo.
4: Care Gold Capsule.
6: Mapalit sa mga butika.
4: Shopee ug Lazada.
7: You are listening to the most sought after radio station. This is 90.9 Radyo Kalusugan. First in news and public service. The best in music and entertainment. This is your number one radio station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.
8: Pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Okay, ni ara mga pinangga be ato isgutan pinangga unsa kanindot ang gitawag na to cauliflower. Unsa pinangga ang iyahang gitawag na to health benefits kung mahiligon ta mo ka og cauliflower. Although ang cauliflower mga pinangga og plain lang gyud nga gikan nila puahan, na gyud siya medyo kana bitawng dili kini mo type ang iyang odor ang iyang lasa. Pero di ay mga pinangga ang iyang nutrients nindot hakay. Ang usa ka tasa nga cauliflower na siya energy nga 2%. Protein 4%, pinangga, calcium 7%, iron 6%, vitamin A 2%, thiamine 4%, riboflavin 3%, niacin 6%, vitamin C, kuan yang vitamin C mga pinangga 100%. So, grabe vitamin C mga pinangga ang gitawag nato og unsa man, cauliflower. Kung magluto ka pinanggag duha ka tasa di 200%. Mo na pinangga ang naa sa gitawag nato og cauliflower. No? So, mana mga pinangga atang atangi gininyo ha. Mo bitaw na sa clinic kadalunis na agid ta pinanggay serving na ay cauliflower. So, mo na pinangga kay ang cauliflower di ay nindot dai siya pinangga. Okay, so mga pinangga, ato na isgutan sa pagkakaroon na unsa kanindo day mga pinangga ang gitawag nato mga pinangga o kuan kanibitawang unsa itawag ni mga pinanggang tanglad. Ang tanglad day mga pinangga ha, tanglad, di ba? Okay, balo naman ang uban na ni kadaghanan, tanglad sa Bisaya, tanglad sa Tagalog, lemon grass ang English ani mga pinangga or gitawag lag ginger grass. Ginger grass or lemon grass, doon na po yuban, sweet rush. Ang scientific name ni ini, gingalan siya pinanggag ka ng simbupugon citratus. Simbupugon citratus or doha man ka scientific name mga pinangga, synonyme siguro niya ni siya scientific name, no, ang andropugon. Simbupugon o andropugon. Okay, hala sige, pahilo na magtag-usa ka pinanggandig paminaw. No, kay mo ni mga pinangga ha, ang kayuhan sa tanglad. Okay, so ni ara pinangga ang tanglad, matod pa mga pinangga ang ugat day ni inig ang dahon na aday siya tunik, but pasabot, unsay body organ nga wa maglihok, ijang palihokon. O niya na siya juritik mga pinangga, but pasabot sa juritik, makapaihi.
1: Mga babaeng lalaki nga nag-edad pagkaturse.
0: O ni ara mga pinangga ha, naa siya gitawag na itong iminagog. Ang iminagog mga pinangga, kuan din siya, but pasabot, makatabang pinangga pag-regulate sa menstruations kababaihan. Busa ka mong kababaihan, 1 week, 2 weeks before menstruation, pag sige naglagag tanglad, labinag na kay Luyan, akay Dulaw, ay! Perteng haya-haya pinangga panahos ting rigla unya hinumdumis kababaihan kanang inyong panahon sa menstruation part of cleansing dapat 3 days kusog. Mao na mga pinangga ha. Unya giingon diri pinangga kuan ni siya na day siya gastric stimulant. So pinangga but pasabot ani mga pinangga makatabang og magprotekta nga mawala ang mga troubles tiyan. Naa siya gitawag na to carminative. But pasabot, mupagawas siya ka ng panuhot. No? Or ka ng gases, ha? Istomatic mga pinangga, mo repair o gunsay troubles tiyan. Napot siya antiseptic. But pasabot, mupatay pinangga o mukil o germs. So, katong dunay mga UTI, dunay ka ng ubo, pneumonia, pulmonia, dunay hepatitis. Mga pinangga ang inyong himuon, magmahiligo na mo mag-inom mga pinangga o unsa man tanglad mga pinangga. Okay, so mo ni mga pinangga ha, ang kuan ni mga pinangga ha, kanang tawag nato ning atong himuon. Okay, so mo na nga ayaw kalimot mga pinangga kana gyud ang imuhang kuan kanang tagaan nimo kanang atiman ha. Tanglad pinangga, simple kayo. Ang tanglad niya giingon diri na siya galaktugog, but pasabot pinanggas kababaihan, labinas mga nagpatutoy, mag-produce dahi siya mga pinangga o gatas. Then na siya diapuritic, but pasabot i-increase niya ang pagsingot. Okay? O, mao ni mga pinangga na kanindot ani ha? Onya nindot siya kay parasiticide po din siya. Nindot po siya sa mga mag-uuma, lubgon, ibutang tubig, gamito ni mong pang-spray. So mga pinangga, hinumdumi nga nindot ang tanglad. Nasya ay methyl heptinon, nasya ay terpenes, nasya ay kanang immunin. No, napod siya ay dipintins, kanang dipintins mga pinangga. Mauni na niya. So taas po siya vitamin A. Okay. So ang gitawag nato mga pinangga og kuan, gitawag nato mga pinangga og kanang say tawag aning lemon mga pinangga matud pa dako kay siya benepisyo mga pinangga in case kuno any trouble sa imong stomach. Lagaon lagod ay. Lagaon pinangga pero katong manginahan nga kulang og gatas nindot ni haluan gyud siya gluya. Pero kung mga babae nga gusto mo daghan ang gatas, layo pa kas bughat at duga clinic, magpalit kag 77 herbal tea, dito ni mo ihalo ang tanglad. Okay? Mo prevent po siya mga infection. Kani mga pinangga ha? Mo ni siya, makatabang kay ni sa kwan, matagusan ninyo na to ka mga kwan. Uy, pwede man ang tanglad din mo. Uy, bisag wala pa kay gibate. Okay? So mo ni pinangga, dili ka dali uhawon, basta mag-inom ka og tanglad. Okay? Okay, so mo na mga pinangga, ha?
2: Education before medication.
0: Nia ang kayuhan sa gabi og nindot og lamian mga pinangga nga pamaagis pagluto. Okay? So ang gabi mga pinangga, kuan ni siya, kanindot ani, kay kanindeng gabi ba? Gabing gulay yun. Besagon sa basta gulay yun. Kanangkar lang pwede mo na siya magulay. Walang sila kay balo. Walang po sila kasulay. No? Pero asa naman to dandan, arisa, wapamang kudali. Katong gabi nga. Gabi mga pinangga nga pwede ni mong di lutoon. Kaunon siyang hilaw. Kaunon siyang hilaw pinangga. Pero di to bisayang gabi-gabi kikan sa gawas na suod.

Ala, sige mga pinangga, samat nga kadili karaan, nindot narag bayabas, pero ni atas gabis pagkakaroon. Ang usa day katasa nga gabi mga pinangga nagbaton og energy nga 6%, naapod sa protein nga 5%, unya calcium 24%, iron 8%, vitamin A, paminamong daw tugmata ha, kaon gaday gabi kay 293% ang iyang vitamin A. O niya, ang iyang thiamine 5%, riboflavin 18%, niacin 8%, vitamin C 64%. Okay, so, muna mga pinangga ang gitawag na to, kadyuhan nga ihatag na to os gabi. Og muna igingon nga kadyuhan nga mo ato makutlo og madaw-daw mga pinangga sa gitawag na to, dahon pa lamang tos gabi. Ah, wapay labot ija unod mga pinangga, laki pa na ija takway. Ha? So, kana sa hisgutan ng gabi mga pinangga. Okay, sige. Pailo na, kaya tibawasan na to pag-isgut. Oh, sige mga pinangga, ha? Oh, sige, pailo na mo. Kaya ang hisgutan na nato nga gabi, ni adi ay. Arang kanindot pinangga, kitaas man ni siya ka ng iodine content. Taas o kayo din ang gabi mga pinangga mo na nga. Ala, ay mo kalimot mga guiteron, paggulay, good mo gabi. Gulay mo gabi, kitaas na siya kayo din. Pero ang dahon sa gabi, nyamatod pa sa gitunan nga. Ang gabi na mga pinangga, arang kabundas gitag na itong vitamin C. O niya, taas po siya o vitamin B6. O niya, mga pinangga, kuan na siya. Kaning tawag na to nining. Nindot dahil siya para sa gitawag na to o kanang mga taong hinay mutubo. O niya, ay gabi, taas o vitamin B6. O niya, matod pa, very good source yan sa mga thiamine, riboflavin, iron, phosphorus, niacin, potassium, copper, manganese. O niya, lakip na niini ang zinc mga pinangga nga importante kayo para sa human body aron pag-maintain sa maong recovery kung ikaw onja masama. Bita mga pinangga ha, kaon mo gabi, kaya ang gabi na bilong manin siya sa green. Mabito itong task kay vitamin A, mga pinangga, 263. Nindot day. Musupply ha, unya, tungod siyang iron pinangga, mawa ang imong anemic. Mauna mga pinangga, naka nindot sa maong gitawag na to o gabi. Ala, sige. Katong uban din ha nga, naay gibati, kadunay gabi tay nga, bukol sa liyo, galag gabi ra po'y makanindot di ay. Ah, gabi para sa dunay mga gabi tay.

0: nagparukon. Oh, unsa man ang parukon? Gat-an. Di na pagkakita pinanggag ka ng utan nga may gata. Okay. So, kuha na siya mga pangga. Ang nindot ani, pero kami sa mga Ilokait, ginahimo na mo dito sa Luzon. Dahon, gyo. Di may mugamit anang udlot. Kay gamay pa man ang udlot niya, sayang. Pero lamian maning mga kuan pinangga kay humok daw.
1: Ang mga herbal natural nga tambal sa sakit sa lawas.
0: Okay, so mo na mga pinangga ha, ang di ninyo kalimtan ang gitawag na tog paggamit og mga herbal para sakit sa lawas. Hala, ang paagis pagulay o gabi, inyo maning kuhaon niyan dahon niya inyo siyang ibulad. Oh, kay nakabantay ba mong ang gabi og dinyo matarong pagkaluto, alang-alang pagkaluto pinangga. Maldito kay mamaag. Muna mga pinangga nga og nakakaon ang hapon ani, makaingod siya bale ang Pilipino. Bisan gabi itok kay ang kuan pinangga ang hapon panahos gubat kay kuan man to kanang libang. Pagkalibang pinangga, nangilo, alingatong, dahon, mas alingatong ang nailo. Siya, grabe, Pilipino, bisan dahon, itok.
1: Ang mga dahon sa tubang.
0: Mauna mga pinangga, ha, nga, kuan di ay, kanang tawag na to nining ang gabi, dili maluto pag-ayo, kanang mukatol. Ang makakatol niya, kanamayang tagok. So, ang buhato ninyo pangga, ibuladog init, para di mo katol, kay bahalag, dili kay siya maluto. Wa jamoy katol. Wa jamoy katol mga pinangga ha. So ang himuon ni Dios gabi, alay bulad-bulad sa init, ayaw po nang mga laya. Pero ito sa Luzon, laya na. Oh, ila man ang laya pinangga, ila pa mahino nang kumuton para murag madugmog. Pero igo lang mga pinangga ang gabi nga ibulad ninyo kanang malawo siya ba. Nga ini ka human na imo na siyang trapuhan. May nang usa ibulad imong hugasan daan. Okay, pagkauga imo na lamang sa trapuhan din imong lukuton. Mura na po siya gudlot sa gabi. Iniglukot mga pinangga imong gairon. Kanang higdan. Ihigot ni mo mga pinangga. Ang uban po ni dili na lang man. Inigkaugan ni ini. Ilan mo hinong tataron. No, ibutang nila mga pinangga dito sa kawa. Ibutang nila sa kawa mga pinangga. O niya ang buhaton lao sa ibutang gibanigan daan. Banigag dahon suloy ah. Dahon sa sili, naitangad. O niya, mga pinangga, ibutang nila katong itawag na tog ka ng gabi. Pagbutang sa gabi, depende sa kadaghan. Para mas lami pinangga, pure na lang yung duga. Pure gata ba? Pure gata. Muna, ibutang ninyo pinangga ha, pure gata. Ibutang na to pananglitan. O tataron yung gabi, o ganyong higdon. Masulod siya mga pinangga, o kaltiks, may itong sukdan, kidako. Diba? Ibutang natog duha ka kaltiks ang inyong ibutang dito. Butangig duha ka basong pure gata. Niya pa ibabawan na nimong sibuyas o nakay hilaw nga atsal. O gani ba ispada nga sili pinangga? O niya ka ng akamatis? O niya mga pinangga ang mahitabo ni Ana kay iniglunod na nimo dito uban ang duha ka basong gata sa duha ka kaltiks. Ay, buto ni mo dito pinangga bang mukuan. Kanabi tong, mulunok-lunok pag yun. Onya, butangan na din ni mo kasin mga pinangga. Adjoho ni mo kukay, basta hapit na maluto. Ay, kita ka mga pinangga din ha, kanang kuan, kanang lutos gabi nga. Kaingon kag, arang lami amin ng gabi sa. Arang lami araman di ay. Kana mga pinangga ang pagluto gabi. Pero doon na po ipipilang, ang pagluto nila gabi, kanang intero punuan. Gingon lang nga, gikastomoy susudlot dahon pinangga, paingon dito sa ugat. Okay, kanang ilahan takway, buhato ni Mos Unod, kuan siya, daghan mang klases gabi, mas nindot man tong wakay gahumol katong naabitaw sa aplan. Inigibot ni mo pinangga, labi na kanang dagko bitaw siya, kuan, kanang dagko bitaw takway. Arang lumi amang takway, anasa. So, ang himoon ni mo pangga, ang takway hinluan. Ang gabi panitan. Adjo no gabi panit. Nya tipak-tipak ko nimo ba? Nya ibutang nimo mga pinangga sa didtos gitawag natog ilawom. Ilawom? Then isunod nimo mga pinangga ang dahon kay mas gahi malata ang dahon i-compare nimo sa palak.

Ah, oh, kumpoy di po, iuna ni mo andahon sa gabi. Ah, oh, buntangan ni mo gunod. Nya, mga pinangga, sa buwan ni mo dito, og, dili ispiso, kato ikaduhang pinugan. Okay, ikaduhang pinugan, mga pinangga, pagtanaw ganyan ni mo nya, ipaibabaw ni mo ang takway, then ipaibabaw ni mo ang palak sa gabi. Panitan ang palak sa gabi. Birabirahon. Okay. Eh, naigkahuman niya na, mga pinangga, abin ni mo gunsa. Abi ni mo gun sa mga pinangga inig kahuman na ang buhaton dadyo ni mo ni ana. Pagbukal mga pinangga ha, ikaduhang bukal, ikatulong bukal, tanaw ni mong, oy, parang humog-humog na. Ay, butangan ni mo kasin, butangan na po ni mo kamatis buya si paibabaw yun. No, nakiatsal pinangga, ipaibabaw na siya. Katong itaw na to, gibanig ni mong mga dahon sa gitawag atsal, sili, tangad niya. Kung nakay, kanang atsal nga hilaw, ipailalom po. Kung naaman kay espada, ipailalom. Kanala, ipababaw ni mo ng gitawag na tog sibuyas. Nya, naaman kay gitawag, pinangga, kanang kamatis, o doon naman po kay sangig. Dito ni mo si babaw na, ibutang. Dayong lunod ni mo sa gata nga pure mga pangga. Okay. Kaingon lagi ka niya, sinabaw may style luto ane, basta intero na. Alam eh, mga pinangga ang gitawag na dogula ginataan nga gabi. Makaingon jo garang lami am rining kanang othan nga may gata. Ah. So mo na mga pinangga ha. Aral lami agyod. Okay, kung ako'y pakanon ani kinamot mangyod. Mo na ilhanan nga si Dok lagit giganahan ka magginamot. Andi gyud nako sipyat nga kamuton kanagyong ginataan mga pinangga nga bungas kamunggay. Ah, mo na mga pangga ha. So hala. So pagkuan na mo kanang pagtuon na mo sa unyo pagulay og gabi mga pinangga kay arang nindota ang gitawag na tug gabi. Wow.

0: Karong pinaga managisgot po ta unsa po ning folic acid. Ang folic acid mga pinanga abininyog unsay function nini. Nindot kini siya para ang folic acid mga pinanga mag-work ni siya uban ang vitamin B12. Paminaw mo ha. Kung gusto mo mutangkad B12 ang ginarekomendar pero di day siya pinmo trabaho pagayo og walay folic acid.
1: Nang gigigil ako sayo. Nababaliw ako sa ganda mo.
0: Okay, hala ni ara mga pinanga natong tigpaminaw ingon dere nga makatabang pinanga para sa pagporma o red blood cells. Paminaw mo mga animikon, labin naghilig og night rider kanang hilig og night life ha, mga night worker pinanga, oh mga kaliwat og GRO nga gabi iray opisina. So mga pinanga kinahanglan kang folic acid para sa formation sa maong red blood cell. Onya dako gikatabang pinanga para sa RNA og DNA production. Abi nyo pinanga nganong makaanak mo ngan man akong anak oy bungi nganon ni akong anak gamay tutoy. Mudako daghamit tong nagdako or nagdako mga tugdugdug unsa man akong tutoy oy. Sa tanawar gudok paghubo sa man imong tutoy mura maglalaki pasa sa man. Na og di pa ka na babae mga pinanggag na og laki magyog gaglawas. Oh, mga pinangga na po iba na sa manidok ni akong mga legs, ha? Oh, daghan mga pinangga. Oh, daghag diferensya nga ni mani akong anak. Mongoloid mani. Nganong kaning isa? Kwa mani? Special child mani. Pinangga, kulang dahil na siya folic acid panahon pagbuntis, ha? Dako gikinahanglan para sa RNA o DNA production. Matod pa, ang gitawag na itong cell growth mga pinangga, no? Ang cell, makatabang para sa cell growth. Onya naapod siya ikatabang pinanga para sa protein metabolism. No, dako pug ikatabang para dali kang maayo para healing process. Mambre na uban dugay maayo kay kulag folic acid then matod pa pinanga ang folic acid makatabang sa buhok ug sa pamanit. No, paminaw mo aron dili mga upaw. Onya dako kay ikatabang pinanga magprevent og unsa man? Ha, graying sa atong gitawag og buhok. Oh, mga pinangga dugay kang ubanon unya matud pa mo build mga pinangga siyag antibodies para mo fight og infection. Okay, so mo na mga pinangga ha. Kuan kanang mo na kuan siya kanang matud pa ikatabang.

tama gyud na pinangga mga matay, pero sa di pa mga matay di po nato dalion natong kamatayon, di ba? Okay, pinangga ang gitawag nato kanang folic acid dakog ikatabang para niatong mga naghupong gikalibanga dunay menstrual problem o katong dunay stomach ulcer. Okay, also mga pinangga katabang siya para sa atherosclerosis, mangkatabang siya doon na kay anemia o niya doon na kay gitawag na to pinangga graduation burns, niya circulation problem o niya katong doon ay mga tropical anemia mga pinangga or diarrhea. Okay, so hala mo na ikatabang ha din matod pa kung kulang kuno ka sa mong folic acid mga pinangga. No, kwan kuno maka-impaired sa gitawag og circulation. Naa siya hindrances pinangga ha.

0: Okay, so mo na minsay pinanggas mga dalo. Okay, so giingon dere. Ang gitawag na to ka ng resulta pinangga ha, doon ay mag-impaired ang imong circulation, matagak imong buhok. Doon ay serious skin disorder. O niya, pinangga naay pigmentation nga medyo may pagka-brown, no, grayish mga pinangga sa ato pa, mo nang talumtom. Oh, tinga kalain mag-color ni upanit to, kahit di man pantay ang iyang gitawag pigmentation. So mga pinangga o niya doon na kuno kay gitag na to ka ng megaloblastic anemia. Panahon nga magbuntis ba mag-anemi ka. O niya mag-experience kuno kag mental depression basta kulang kag folic acid. O mo ni mga pinangga ha. Then matod pa po mga pinangga kwani sa gitawag na to magka-problema kuno doon ay reproduction problem. Nga usahay lisod maglibor sa ato pa mo ni mga pinangga problemas kababayanan nga ay di nagyuko mga nagugutro kay perting hasula maglibor mo ni mga pinangga ha o niya matod pa pinangga doon ay gitawag na to o ganang high infant death anong daghang mga matay aning mga bata kulang day mga pinangga o ganang folic acid. So tingala ka mga tanang nga naman akong anak o pila pa kabulan patay na. Ay lang kagool, pinangga, kay mapiktahan pa ka, huwag mamatay manggaling kung sa mag-uuma pa, punaan ritso. tanaw na si Milia, huwag mo turok. Butangan na po si Milia, di ba? Muna mga pinangga, ha? Labi na pinangga, bakilid ang juta, di magtudak yun. No? So, giingon din mga pinangga, kuwan is ya, kanang usahay po, murisulta ko nung mga birth defect. Ining kataos, mga bata. Tinga ka na unsa man yung bata. O niya, kasagaran ko ng pinangga, dali ko ng magsakit og AIDS, no, anemia, atherosclerosis, cancer. Kaning kuan pinangga, dali ko ng sige ko ng luasan. O niya, magsakit sila pinangga, mga cervical dysplasia. Di ko ng kalibang. O niya, pinangga, usahay ang uban, patulon, sige panakit ang kalawasan. Mugawas ang mga rayo mag-arthritis, dali ko ng magka-hepatitis. O niya, doon ako nung mag-experience ko nung sila pinanggag infertility. Munang di kanak. Ang uban ani, di pa kanak. Kusog kay mukurog, tungod kay magka-Parkinson disease na sila. O moda na mga pinangga, ang resulta kung kulang ka o folic acid. Uy, time sa day, nasirado pinangga. Asa day mga pinangga ang gitawag na tog sources. Asa day ang sources mga pinangga sa gitawag na itong folic acid. Niara pinangga ha. Ang folic acid makuha ninyo sa siging inom o brewer's tiyas. Tag 4 lang ang buhok anis clinic pinangga. Nausay magugtagaan ni magutanan. May daghan naman akong inom mundok. O niya mga pinangga sources nini makuha din na ito sa black eye peas. Katumurag patani pinangga ha. Mga rice germ mo nang mga unang itagbugas ang palis rice kundi balid red rice kundi tik-tik doon ta ha. O niya pinangga mas labing kay mayo magsigitag kit-kit ng nilungag ng mais niya tilukon yun o kit-kit ang naas pakaw. Then matod pa pinangga dakog ikatabang ha alang sa gitawag na katong sa makuha na to pinangga sa mga green leafy vegetables no wheat germ wheat bran mo na pinangga itong produkto natay wheat bread ha. O niya, tanan mga pinangga nga klase sa beans. Moni, makatabang kayo. Munong ka mo, ay kayo mag-inarte, ha? O niya, mga white potatoes, mga pinangga, nuts, peanuts. Kani, din na pinangga ang sources sa gitawag na itong folic acid. Pagkadali, Armande, Igo, Armande, na ni mo pinangga kaunon, ha?
1: Atong paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Doklagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Okay, so... mayong kuan pag-view sa tanan nato mga televiewers no diri sa Duklagit Naturopath Clinic ay ma'am kanang ang imong bana gi-cleansing po sa una sa clinic. Sa unsa ang pamaagi gani nga nakaanhi mo sa clinic ni Duklagit?
3: Alam mi na kuan nga tested na namo kay riyang dating manghod diri pod kay ikay mo man to siya
2: ang ikay mo.
3: Tas ni ana mo pagkatong mo test PNC kay mo siya kay stage 3 naman to iyang kuan cancer. So wala may kay nido, may sa imo kay nakadung. Di ako magulang di ay dati po yung ex-capitan sa San Antonio. Oh. Dati po to diri sa imo ha.
2: Ah, mao. Mao ko yung nag-refer sa inyo ha.
3: Oo, napadid ka itong isoon po yun niya. Mao, daghan ni sila isoon.
2: Ah, daghan na ni siya sa ato pa. Tested na, tested.
3: Tested na namo, ikaw, doktor.
2: Katubang gi si Kapitan. Sa ito'y pangalan ni Kapitan?
3: Godofredo.
2: Ah, si Godofredo.
3: Labrador.
2: Labrador.
3: Ang babae niya gikay mo, si Felisa Kumapas. Kumapas naman. Yan
2: bana. Ito'y na stage 3.
3: Oo.
2: Labrador Kumapas
3: ko siya. Dahil po kapwa na Ignacio Labrador. Dali po ito sa imo ha.
2: Ang sa po isa kipita, ta Ignacio Labrador. Kidney. Ah, kidney po din ang problema. So, nangaulian po sila.
1: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicine and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
4: Doc Lagit, serbisyo.
5: Nasubukan niyo na ba ang pinakabagong teknolohiya na tumututok sa lahat ng problema sa ating pangangatawan sa loob lamang ng isang minutong general check-up? Gamit ang state-of-the-art analyzer machine, walang hula-hula, ikaw mismo ang makakakita sa kung anong dahilan at ugat ng iyong karamdaman. Tinutumbok nito ang pinakamahinang parte ng buong katawan para mapayuhan ka ng ating magagaling na doktor. At para sa gamot, meron din tayo epektibo at natural na mga gamot. Punta na sa pinakamalapit na Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar.
1: Inumanan sa atong mga resident doctors, ang Doc Lagit Clinic abli adlaw Domingo hangtod Biyernes.
6: Ania ang tanang Doc Lagit Clinic nga abli kada adlaw with our health consultant sa kada clinic. Ug atangi ang special visitation ni Dr. Lagit.
7: Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atangi usab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa ground floor Travelers Inn crossing Matina Pangi. Sa Tagum City, kada Domingo, Martes, na amay mutang sa Conferential Road, Canto La Pilipina, BDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station, tapad sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa Dalan sa Pantalan, Galagala at Banglang o Caltex Gasoline Station, tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Sa Digo City, matag second and fourth Thursday of the month, bang sa Polytechnic College. Usa mang higala, ayaw na paglangan, adtuan na!
8: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body check-up sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
9: Kay Doc Lagit, kasangga mo ang langit!
0: Okay, so ni ara mga pinangga, unsa ning gitawag natog laryngitis. Ang simptoma kunos laryngitis mga pinangga, so medyo tan-aw nimo mura magkanang harat ang imong tilaok. O niya, pinangga, mag-experience ko no kag ang voice ko no, become hoarse, mga pinangga. Tingnan mo rin naman ni kabayo, di. Mapagaw, mga pinangga, ha? Niya, sakit ko no, istorya ang imuhang tilaok. O niya, pinangga, tingala ka ni gamay imong tingog. O niya, medyo hagawaw na lang usahay. O, muna mga pinangga, ha? Ang mahitabo, aning gitag na laryngitis or hoarseness pagkapagaw. Or doon na po iban sa laboratory, makita ni mo na igingon bilang gag-apon niya. Laryngitis na siya, mga pinangga, ha, sa larynx na. Pinangga, ang gitawag na itong larynx, nakalocate siya between sa itong throat o sa trachea. No, din ha, sa itong windpipe, mga pinangga. In short, din ha, sa itong tutunlan or sa atong gitawag o tilaukan, mga pinangga. So, mahimo lamang kuno kinisiyang mo chronic, mga pinangga. Unya, kuya, oro ba ni, kay mo abot, oro ba ni, pipila ka mga bulan? O, napo yung bang tinuig, noon sa madok na wa, no, mahino ang tingo ganing kaliki, ha? Ang hinungdan na ino, kuno ni ening itag na itong laryngitis, viral infection. Unya, usahay po, tungod sa kabugnaw sa panahon, o mahiligon po tamo inong bugbugnaw. So, mo ni mga pinangga, ha, ang kuan mahitabo, o niyang uban ini, gidaot yun ang ilang gitawag, o kanang larynx, mga pinangga, gumikan kay heavy smoker sila, o niya, grabe siya pinangga ka, alkoholik kayo. Grabe yun pinangga, ha. So, dauto niya, o, paminaw mo, ha, alcohol, sigarilyo, inom, kanaday pinanggay mga contributor nga mudaot pinangga sa atong, unsa man, larynx.
10: Lukso na baki.
9: Alang sa inyong pagsalmot o mga pangutana sa Doc Lagit Serbisyo Publiko, text lang
11: sa 0599-07920. Alang sa mga talk and text o smart subscribers.
9: Unsa pa imong gihuwa, text na!
12: Kung haplas nga makapahuyo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, pimples, acne vulgaris, matag-tiki, matag-tuko, apoy-apoy o hubag-hubag nga walay butuhanan, bayook, cyst, goiter, lymphoma, trichoma, arthritis, gout, skin allergies, sakit sa ngipon o uban pa, usa lang ang tambal niini. Gamhanang haplas! Gamhanang haplas! Gamhanang haplas! Ang gamhanang haplas, mapalit na sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Ayon sa research, ang Pinoy kapag tumatanda, nagiging makakalimutin. Agapan ito, uminom araw-araw ng Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Inapatalas nito ang ating utak at nilalabanan ang pagiging makakalimutin. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pampatalino at pampatalas ng memorya. Kumpleto rin ito sa vitamins and minerals dahil sa pinaghalong 20 iba't ibang gulay at prutas. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center.
13: 7-7 Herbal Tea o pito-pito. Hini mo, gikan sa pito kamangilan ng herbal medicines o kagpasaog ng panahon nga mao ang sibukaw, paragis, tawa-tawa, anis kulantro, sinamon, or kaningag, pandan, o iba na ba? Mga ilanong sanggap nga gamit kani antos mga katigulangan. O karon, ginamit na usab sa atong manggiitang doktor nga si Doc Lagit. 7-7 Herbal Tea. Epektibong gambal alang sa mga nagkanto sa kidney problems o UTI. Panghinlo sa ginis sa dugo aron tangtangon ang tanang blood impurities, sugar, o uric acid. Amping ang imong kidney aron luwas ikaw sa mga sakit. Inom kada adlaw og 7-7 Herbal Tea. 7-7 Herbal Tea. Ang 7-7 Herbal Tea, mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center.
14: Ania na ang sulbad sa tanang problema sa tunga sa kutuguto, paghilab, paghapdos, pagsakit, pagbuto, kabuhi, ulcer, gastritis ug pagpunga-punga. Ania na ang Doc Lagit Super Wonder Tonic Zero.
15: Doc Lagit Super Wonder Tonic Zero.
14: Usa ka Doc Lagit Nature's Wonder product. Maayo sa gini alang sa pagtanggal sa plema, ubo, pneumonia ug apil ang tuberculosis. Doc Lagit Super Wonder Tonic Zero.
15: Doc Lagit Super Wonder Tonic Zero.
14: Masaligan ug epektibo. Ang Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center duol sa inyong mga lugar.
1: Atong paminawon ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Okay, so mayong kuan pag-view sa tanan natong mga televiewers, no, diri sa Doc Lagit Naturopath Clinic. Ay ma'am, kanang ang imong banag i-cleansing po sa una sa clinic. Sa unsa ang pamaagi gani nga nakaanhi mo sa clinic ni Doc Lagit?
3: Alam ni nakuan nga tested na namo kay riyang dating manghod diri pod kay ikemo man to siya
2: ang ikemo
3: tas niya na mo pagkato namo test kay MC ikemo siya kay stage 3 naman to iyan kuan cancer so wala mi kay ni do mi sayo kay nakadun diya pud mga bulang di ay dati pa yung ex kapitan sa San Antonio dati pud to diri sa imo ha
2: ah mao mo to nag-refer sa inyo ha
3: oh napadi ka to nang isuon pud niya mao daghan ni sila isuon
2: daghan na ni siya sa ato pa tested na
3: tested na namo ikaw doctor
2: katubang gi si kapitan sa ti pangalan ni kapitan
3: Godofredo
2: si Godofredo
3: Labrador niya babae niya gikay mo si Pilisa kumapas
2: kumapas naman yang bana mo to na stage 3
3: oh
2: Labrador kumapaste siya.
3: Dahil po isa ka po niya, Ignacio Labrador. Dali po ito sa imo ha.
2: Unsa po isa kita, Tata Ignacio Labrador. Kidney. Kidney po din ang problema. So, nangaulian po sila.
3: Oo, nangaulian.
11: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicine and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
4: Doc Lagit, servisyo publiko, servisyo publiko, servisyo
2: publiko. Okay, katong mga nangutan na pinangga unsaon daw pag-detox ang kidney or ang gitawag na togiorinary. So particular lang sa ta sa kidney mga pinangga. Importante kay ang kidney mga pinangga. Kay kaning atong kidney gitawag ni siya og blood strainer. No salaan. Kung baga sa sakyanan gitawag ni siya mga pinanggag filter. Mo bitaw na sakyanan ha. Pag mag-change oil, naga-change og filter. Kaning tagiya sakyanan wa gyud kambyo-kambyo filter. Ang ato ra magrunta cleansingon lang siya. Di man mo agi ang dugo. Karon kung ang filter barado, dimudo, ang dugo mga pinangga, di kanya masala. Mautong manulog na mga pinangga ang uric acid, no, ang purine sa vegetarian. Manulog na mo na nga madaot ang ilang kidney. Pag madaot ang kidney mga pinangga, wala na ang uric. Musaka na. Pag saka sa uric, mutaas ang creatinine. Pero sa clinic pinangga, daghan kay pasyente nga nag-undergo dialysis nga within a week, nag-stop yun sa ilahang pag-dialysis. Pero si doktor, lagit, mag-advise mani nga, after 2 weeks na lang. Pero sila yun decided, pwede man, basta kumplituha inyohang cleansing program, no? Budgetan lang yun ninyo, for 2 weeks lang yun ang inyong medyo taas-taas o budget pag muad tumong clinic. Okay. O saan nyo pag-detoxify sa kidney? Ang uban mo ingon mading ayaw nagkaugasin, agri po ko anak. Pero pinangga ang uric acid, dito maguna makuha sa tanang na ay protein. No? Is the karni tanang animal product na man ay protein. No? Mo na pinangga din ato enumerate basta ganig animal product tanan na na mulangoy, mulupad, na 20L, 4 TL, mudugo. Okay? No? Nya apil lang mga mukama nga mga kinhason mga pinangga. Okay, so kana sila pinangga mo na itaas og uric sa mga gulay ang beans. Ang beans pinangga kay ang beans taas man po na siyag protein. Pag naay protein ang iyang byproduct is uric acid. Mo na sa mga daotog kidney taas og creatinine bawal na ang beans mga pinangga. Okay? Unsay pwede kay panit ra may makadaot tawgihon siya para matanggal pinangga. Unya unsa puy dapat nga gulay? Chapsuy gihapon mga pinangga moy maayo para sa naay mga problema sa kidney. Pero ang nindot gyud unta pamahaw og panihapon katong mga watery. Watermelon, apple, pear, singkamas. Mo nay dapat kaunon sa mga taong naay problema sa kidney. Kidney stone, kidney trouble, taas ang creatinine, naay mga UTI. Pamahaw panihapon ka na nga fruits. Parisan lang yung pinanggag nilong ang patatas or mag-utin mo. Pagka paniud to, dito na mo magulay niya, naagid sa gulay ang salad pinangga. Sa inyong salad, bawal ang suka, pwede ta kamatis lang tag lemon. Ang inyong salaron, pepino o niya, naagid ng celery. Kanang kinsay sa Bisaya. Ang uban ni ini, naatay parsley. Kana silang tulo, magparis yun na mga pinangga. Muna'y the best nga para pang-detoxify sa tuang kidney. Then karon unsa unyo pag-treat, no? Pinangga gawa sa clinic manggod kubrito tag tablitas. Pero diri sa to sa Facebook mag-juice lang sa mo. Naagi carrots kay mo anemic man ning mga taong kanang taas og creatinine. Unya na siya ay pipino, na siya ay celery. Okay, then na siya ay kalabasa. Mo man islay mo hinlo si mong dugo. Unya para madugangan butangag kamungkay, kamote, kulitis, iusa na nyo pinanggag blender or e-juicer. No? Pag human, strain na ninyo sa laon pugaon, maghimo yun mo 1 liter sa buntag, 1 liter sa hapon. Okay? Ang pag-inom, 1 glass every 1 hour. Okay? So, muna mga pinanggahanga, paningkamot na makaantog ka clinic para maabel ni mo ang cleansing.
16: Okay, hala sige, pailuna mo mga pinangga natong tigpaminaw ni Ara. Inyo mga pautan na kapinutsinta na ni Dr. Mangotan na unta ko normal na niya ang akong BP. 140 over 80, 52 akong edad, normal na siya pangga ha. Dok, si Julani ni 22 years old. No ako dok ba, pagkatapos ko kanang kaon, ako man isuka. Ayaw kong dagkaon. Ala, sige na kaginom pinangga ha. 1 hour before mo kaon, 1 hour after mo kaon, inom jugag mais nga kape ug charcoal ha. Og katong 77 herbal tea nindot gani magtuob ka kay basig na pass mo po ka. Okay, so gingon diri mga pinangga, ang cellphone number ni Doc Lagit 0519-07-920.
17: Kung luya ang lawas, sagad may gukini sa ubong trangkaso. Dunga agad pa sa problema sa kabukugan tungod sa nagkataas nga edad. Mag-Alka-C, ang calcium ascorbate alkaline vitamin C. Maayo alang sa pagpakusog sa inyong system o kabukugan. Ug para mas epektibo, i-combine ang BioPlus o calcium ascorbate alkaline vitamin C. Mas epektibo na kinikaroon kay kini, tatakdok lagit na. Mapalit na karon sa inyong mga suking butika.
16: Okay, ato nang tiwason pagtubag pinangga dok na akay kanang Gloxy nga vitamins pinangga daghan makaing klase sa Gloxy oy. Okay, gingon din pinangga unsa may tambal nga herbal, sige magsakit ang akong sige sakit akong kuto-kuto pero wala ako ubo. Lahi magkaso tong ubo mga pinangga. lahi to siya kanang gitawag na to kaso. Okay, ask lang ko dok unsa may matambalan sa green tea. Ator ba itong gisgutang itong green tea mga pinangga nindot ni anti-cancer? Pwede lapuhan, pwede nyo kilawon ha? Okay, dok, unsa may ipainom sa taas o kalintura? No? Pinangga, nakipainom ni mo paracetamol, lala, baluta din na pinangga. Baluta, dahil na pinangga mga dahon, nga bugnaw, tibuklawa, sugagtang ha? Unyantil, humuloginit. Unsa may painom kung naay dinggi dok, naog dinggi pinangga, gusto mong di mo nervyoson, kaya base niyang paspas nag-ubos, panagan mo klinik, pagdala mo 2,500, pero tanaw nyo din ha. Ala, sige na painom magtawa-tawa na dihagdulaw mga pangga ha. Pero tanaw ganyong wala, nakaabot na dok sa isinta na o cinta, ala dok, na ganyan to klinik pinangga, 15 na lang ang platelet. No, i-admit ko to DC hospital sa una, ito, agidalag klinik, agi, niyantong klinik, dihara na sa hospital. Pag inom nilang pinangga, kato po isang i-admit po dihag na bodok. Pagkatinga, inom rin lang pagkagmasaka na yung kiplitlit. Wams lang kabalong na herbal ginom pinangga. Ang doktor, imbis kay pagawson, wag kay pagawas. Kailaha pang susihon, kung sa'yo, nainom daw sa bata. Abin nila, ilang tambal mo yung nakapasaka. Okay, dog, si Joseline, ask lang ko, asa dapit imong kliniks panabo, pinangga na paingog pantalan. Pangita, galagala na. Pangina lang, asa ning gitawag na to mga pinanggas galagala o kuan? Kaning, sengahan, ani pinangga, kaning convenience store. Okay, gingon diri dog, Gloxy nga pang patangkad. Ang tampapatangkad na to pinangga, natay chlorella dito, natay B6 o B12. Okay, brand man ang Gloxy mong pangita o eh. Okay, ang content niya pinangga mo to'y pangitaong kay mo to'y pampatangkad. Mangutan na unta ko dok, normal rani ang akong BP 140 over 80, 52 edad, normal pangga ha. Dok, unsa man ang pangpaulsa sa dugo? Sige, inong pinanggag dulaw ganang gabon, dapat 1 week before menstruation ka. Karong butang ipuginit ni mong puson ha. Dok, unsa nga pagkaon ang daghan o kanang kalsyum? Mo to'y pinangga, sige ka o patatas ha. Manay buhaton og kamunggay.
18: Protection is better than a pound of cure.
16: Okay, so okay dok, sakit kayo ang akong puson. No? Puson na panahon nga riglahon. Akong edad 48 pinangga oy gidismenorrhea, hinay budot ni mo banang anong manakit pa man puson po nimo. Dok, tanong lang sana ako, bakit palagi lang sumasakit ang ulo ko? Parang mabiak, pinangga, kaguol ni mog na ibiak, kanaganing babaeng na ibuak nga na iulo, wagay maguol. Ay, mga pinangga, imong buhaton, ayaw gidlipas oras kaon, unya, saktog tulog. Pagtuob na lang sa pangga, kay basinyag, napas mo kag nabughat, ha? Okay, so, dok, ako di ay si Tina, pwede ko mangutana sa imo kung unsa ang tambal aning akong balatian. Kanabang paghuman ako o kanang rigla, musakit akong puson. Basta musakit, dok, mangulngol, tugnaw, akong pamati. Pinanggaoy man yung taga-clinic, no? Before re-ministration para mag-cleansing ka, tuduan ka sa paghilot. Para ikaw na magsigig hilot din na kadadlaw. Imog yung tumang kadaghan ng atong clinic, disminuryahon. Wala gidismi. Nay, kadaghan mo ato dito, hinay ang flow. Paghilot pinangga, di inikusog na ang flow. Di ba? Nayuban, abnormal, irregular menstruation, pataka lang kuan. Tongtog ka no sa mabot, iyahang rigla, wasi kalibutan. Muna magdadala na permintig panti. Oh, mga pinangga, muna ha. Okay, dok. Akong mga muscle, sakit man. Unsa man ang tambal ani, dok. Pinangga, pagtuob. Sige, kaog kamunggay din na ha. Kaog saging pagmatas buntag sayo. Dok, siyan aning ang akong mawa, mama, 60 years old, kaduha na naoperahan sa iyang sinus. Karon ibalik na po, nana po yun o ni tubo, pinangga, ang tawag na pinangga. Kwa na siya ka ng pulip, mabitong, ay lagi mo, sige, pangaog taba na lagi mantikaon, di mong mo patuoba. O niya, pinangga, ay mo on, hala, palit ka gaman ng haplas, ipahin niya. Sige sa nag, mintras di ta magkita, sige sa simutan, pinangga, og limonsito. Maayong adlaw, dok, ang akong asawa, may high blood, normal ba, batiun siya ang kainit sa lawas. Pinangga, dipindi si dad, basing nag-hot flashes po ni mo ng init. Pahigisiguruhan na lang, nag-inom, nag-sayuti, ay. No? Isa ka basos buntag, isa ka basos unto, isa ka basos hapon. Dok, ang akong bana, sige og ihi, unsa pod ni nga sakit. Pinangga, pangutan nag, uhawunon, diabetes, pero init ang utin, inig pangihi, init po ng itlog. Mga pinangga, nagpasabot na nga, doon na siya ay... Unsa mga pinangga ang naan niya, naa siya gitag natog kanang prostate. Unsa nga prutas ang makadugang o sperm cell do, kala sige ikaw gabukado, kedaghan karon. Oh, gingondre, hello pangga. Oh, gingondre, thanks for your nice message. Unsa pa itambal sa bayook do, kay human niya gitunsil, mipuli ang bayook, sige gampol mga pinangga og dahon sa gitawag o kanang iba. Pero sige po kaplasi o na atong kuan pangka na atong gitawag na to pinanggang gamhan ng haplas. Si Alan ni Doc nga naman nga kung mukaon ko katuaburan man ko niya sakit akong kilid sa tiyan pinangga oy gallbladder stone na siya. Alan, ay kumpiyansa Alan ha. Nya mo luag ra ba na imong tiyan. Basta mo tugab na kag makautot. No, gingon diri pangga do kana bang ba ababa og hemoglobin malipong oy. Unsay tambalan na sige inom gingging og kuan. Tuba nga puti nang bagong kuha. Dok sige lagi og kanang panguyab. Dok, unsa may tambal ani? Acidic tiyan na pangga. Ah, niya imo on 30 minutes magkaon inom nag limonsito. Niya, sige nag-inom to kada oras pinanggag mais nga kape og charcoal powder. Okay, mga tanan lang ko, pilay bayad, magmasahi 300 dala tuob pangga ha. Sa matina natay tuob dala hilot, kamo nga pas mo nga bughat. Ala sige, pangatlo mo magmatina, pagdala la mo daag underwear kay basi gusto niyo magpatuob di mabasa man mo. So mo nahadok unsa man ang dapat kaunon para mudaghan ang duga sa mga lalaki. Gikan ni Dok kay Ruby. Pinangga di sigig pa jerjeron aroma pundo mudaghan ang duga ana. Okay, kung kadadlaw na mo jerjer di sigig kakuhaan sa pagkadaghan ng kalaki ha. Pinangga gingon diri Dok si Jenny, 20 years old, ask lang ko. No, safe ba gamiton ang calendar method para dili mabuntis o gunsaon? Pagamit, kay next year pa mi, gusto dok magka-baby, dili pa man po ko ganahan. Di po ko ganahan mag-kondom, kisa po ganahan na ng kondom in taon. 20 anyos, di daw siya ganahag-kondom. Isang kami naman ni 40, di may ganahag-kondom. Wapun may katilawon sa ng kondom, amun ang tilawon na, paburot-burot raman. So, pinangga ang himoon ni mo. Ang himoon, 7 days before ang menstruation mga pinangga. kana ang safe period panalitan pizza 27 karon kay pizza 27 na ron di ba oh kana mga pinangga ha ah unya ini kundang gyud og rigla pinangga tirato kadi ako to brapod 5 ka adlaw okay mulampasan na mature dan si Milia pinangga makabuntis na na siya dok tagal libang nako sakit ang akong lubot unsa man ni dok lingkod og planggan ng init okay dok si Kirby ni sa may tambal sa ubo og sipon pinangga dipindis edad ani ka clinic naman tay tunik naputay perlin sige lang pug gagat compress dughan og likod has unsa may gamit sa balbas pusa nga tanom pinangga ang tawag anang balbas pusa mo na siyang gingalan natog watchi chow okay taptapan sipon labi nag maulanan dali ra taptan og silpo sipon labi nag maulanan si Big ni amo to increase lagi ang atong vitamin C no pinangga 30 minutes after meal inom na okay mga pinangga wala naman tayong oras kini si Dr. Lagit magingon ang Diyos magpanalangin may pag
19: dok kaysa dok ay kalagot lamipod na kay maminaw da
20: para sa inyong satisfaction bisitahin na lang ninyo ang tanang clinic ni Dr. Lagit doon sa inyong lugar para sa free general checkup and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen pagdala lang kamo og inyong budget nga inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit dalahan na usab ang inyong mga kaila ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atang iusab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa ground floor Travelers Inn crossing Matina Pangi. Sa Tagum City, kada Martes na amay mutang sa Conferential Road, Canto La Pilipina, BDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station, tapad sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa Dalan sa Pantalan, Galagala at Banglang ug Caltex Gasoline Station, tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Usa mga higala, ayaw na paglangan, adtuan na!
21: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first Health Radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
22: Health! Alert! Gauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association.
23: Health! Alert! Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa. Eye Care Gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
24: Health! Alert!
25: Usa sa kinahanglan para ma-maintain ang tinaw nga pananaw mao ang maayo nga sirkulasyon sa mga mata. Tungod kay ang maayo nga sirkulasyon sa mata mao kini ang kinahanglan para mapabilin nga limpyo ang mata pinaagi sa paglabay sa oxidized molecule nga mao hinungdan sa katarak ug paghanap sa pananaw. Mao nga ang pag-inom sa Eye Care Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Kinahanglan kaayo para mamaintain ang tinaw nga pananaw. Tungod kay dili lang taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, mga antioxidant ang naani ini. Aduna usab kini minerals nga zinc og dili lang kana tungod kay gidugangan pa nato og bellberry berry extract. Usa ka herbal medicine nga makatabang sa nindot nga sirkulasyon sa mga mata. Mao nga kung naghanap na imong pananaw, adunay problema sa mata, katarak, glaucoma, pterygium, astigmatism, mga problema sa mata, mag eye care gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye care gold, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
23: Ani ana ang Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, pterygium, astigmatism, nagpula ug katol nga mga mata. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug gubani sa pagpatak sa mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
0: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang og kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka malaka. Ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola. Eye Care Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye Care Drops. Patak na presko, pananaw nga klaro. Eye Care Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
25: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon uban ni gyud sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang FDA approved ug Japan made nga herbal nga pangpatak sa mata. Aduna kini hyaluronic acid, usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pag-ugas sa mga mata, pagpula, pangatol ug paghanap sa pananaw. Ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients. Tungod kay ang Eye Care Drops nga partner ni Eye Care Gold, ang ingredients ay hyaluronic acid ug mga mineralis. Ug kini hinimo sa Nature Ceiling Naturopathic Center. Tungod kay kung walay hyaluronic acid ug dili hinimo sa Nature Ceiling Naturopathic Center, dili na partner sa Eye Care Gold. Eye Care Gold ug Eye Care Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang og kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka malaka. Ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola. Eye Care Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye Care Drops, patak nga presko, pananaw nga klaro. Eye Care Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
23: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, mapalit sa mga butika.
5: Introducing Case Fragrances, para ni sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out decent asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
6: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
5: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
7: You're listening to the best radio hits, only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair. Og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dunga ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
2: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
5: Introducing K's Fragrances.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Ay, gisubawan man ko palangga. Nawanan manggod ko gahapon samtang nang limpyo ko sa kanal sa likod sa atong bahay. Pwerte pag yung hugawa.
2: Uy, mao tingali nga nagkasakit ka kay naulanan ka o nakakuha ka og bakterya o virus.
1: Palihog ko palangga, be. Pagpalit og tambal.
2: Niara ang tambal palangga. Just Say Vitamin C plus Zinc.
1: Just Say Vitamin C plus Zinc.
2: Just Say Vitamin C plus Zinc.
3: Just Say Vitamin C plus Zinc.
4: Aron malikayan nato ang mga bakterya o virus sa atong palibot nga maghatag kanatong sakit-sakit sa kalawasan. Muinom dayon kitag vitamins. Apan di lang basta-basta nga vitamins ang atong imno mga higala. Muinom dayon kita og Just Say Vitamin C plus Zinc.
3: Just Say Vitamin C plus Zinc.
5: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
6: Naghahanap nga pananaw, sensitibo sa hayag nga suga, maglisod og kakita kung musulod na ang kangit nga og magsigig usab ang grado sa mata. Sintomas ka na sa cataract. Usa ka problema sa mata nga mauhinungdan sa pagkabuta. Mag iCare Gold ka, ang kapsula para sa mata nga maski pa kusog, maski pa epektibo. iCare Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc ug maski pa kusog sa bilberry, berry extract. iCare Gold, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa mata. Mapalit sa mga butika.
7: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
8: Ako dai si Kuan Ma'am, si Rona Rose Dandoy, 31 years old, taga Kunil. Katong wala pa ko kainom ani, daghan ko kinabati nga sakit jud, di ko katulog, sakit ako ang likod. Bisan unsa na lang gani akong ginainom wala gihapon, epek sa ako. Ah, pila ka kapsule imong giinom, Ma'am? Ay hani mo nakita ang epekto sa Mega Pure Herbal Capsule. 20 ka kapsule, Ma'am, sa Mega Pure Capsule akong nainom jud. Tapos karon, Ma'am, lami na kaayo akong pagtulog, dili na sakit jud ako ang lawas. O mao na ni ako ang gina-maintain karon, Ma'am. Sa mga wala pa nakasulay ani, ginauhaw na ako ang mga may ginabati, mag-take na mog Mega Pure Capsule, sulayin ninyo. Daghang salamat, Ma'am.
9: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: lieb dich nicht, du liebst mich nicht.
1: You're listening to the best radio hits, only here on Light FM.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12 in 1.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12 in 1.
2: Sa panahon ngayon, marami na ang nagkakasakit at ito ay resulta lamang ng ating maling pagkain at inumin. Huwag nang mag-alala, kaibigan. Andito na ang superfood na kape na yaman sa vitamina at minerals.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12 in 1.
2: Pinagsama ang lakas ng 12 natural na sangkap. Mangustin,
3: purple corn,
2: guyamano,
3: malunggay,
2: ginseng,
3: turmeric,
2: barley,
3: agaricus mushroom,
2: grapeseed,
3: robusta
2: coffee,
3: at stevia.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12 in 1.
4: Ito ay anti-high blood,
2: anti-cancer,
4: anti-diabetes,
2: anti-insomnia,
4: anti-constipation,
2: no sugar added,
4: no palpitation effect,
2: non-acidic.
4: Mabibili na sa La Forteza Pharmacy at sa iba pang mga butika.
5: Ako dahil si Ryan Gudinis, nagpuyo sa Midsayap, North Cotabato. Isa ko ka sika driver nga nagabiyahe adlaw-adlaw. Nga ka nang inig mauli ko sa balay, wala na ko'y time sa kong asawa, kay tungod kay kapoy na kayo. Sa diha nga na'y nakarecommend sa kuha aning Tiramax capsule, nga nindot daw kayo ni inig mo, inom ka ani, mabalik kita ang performance ni mo sa imuang asawa. So, kaning paggamit na ko ani na iba na gyud kay sa performance na ko sa kong asawa, nindot na gyud kayo, nalipay gyud akong asawa sa tungod ani Tiramax capsule, kay ang time nga nawala ni balik na tungod sa Tiramax capsule.
3: Tiramax capsule
2: mapalit sa mga butika.
1: I Care Gold capsule.
6: Ako si Alan, 58 anyos ang edad. Mihanap na good ako pananaw kun dili ko magadi para dili ang good ko makabasa ug dili makaklaro sa mga butang sa akong palibot. Misulay ko pag-inom sa I Care Gold ug I Care Drops. Sulod sa usa ka bulan ako na matikdan bisan dili na ko magadi para mihayag na akong pananaw hangtod sa wala na good ko mogamit og antipara. Mao nga sulayin ninyo kay epektibo kayo.
7: I Care Gold, alaga sa matamuwa.
1: I Care Gold Capsule,
2: mapalit sa mga butika,
1: Shopee ug Lazada. You're listening to the best radio hits, only here on Light FM.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Handumanan sa akong kagahapon.
2: Babe, please, ayoko inunaniya. Ayoko biya, maluoy ka. Wala ko isani mo. Hagi mo wala ko tanan, di ba?
1: Wala na ko'y gugmanin mo.
2: Ayoko nga niya, babe.
1: Sige na, move on. Okay, bawo ka na. Doon na lang ko'y bagong hinigugma. Mas mahal na ko siya kaysa ni mo.
2: Please, babe. Ayoko nga niya. Maluhi ka.
1: Handumanan sa akong kagahapon. Programang magahubit sa atong mga sugilanon nga hangtod ni ining maong panahon. Nagpabiling timgas ang mga lama sa kagahapon, kasinatian sa gugma, kalisod sa kinabuhi, mga pagsulay nga nagkahatag kanimog kabudlay, kalaay, apan kining tanan, kinahanglan nimong maagian, aron imong matultulan ang dalan sa imong kalampusan. Handumanan sa akong kagahapon.
3: Kauban ang inyong nungulading, dinhi lamang ni ining istasyon.

magpower 10 maayga pagpabidaw kadatong tadana. Dr. L. Palma na usab magahatag na usab sa mga pipilag ka mga pahibalo alang sa tuang lawas mga balatian. Masabta na to lagi sa pagpaminaw ni ining atuang giya sa maayga panglawas. Siyempre kung gusto tagkayuhan sa lawas na kinahanglantan kasaligan nga Power 10 Pro Bio Capsule na mo ay kinahanglan sa matag adlaw. Ayaw kalimos Power 10 Pro Bio Capsule. Makapugong ni nga dunay mga formation nga mahitabo sa imong lawas nga delikado kayo sama sa gallstone, kidney stone, nga delikado magka-power 10 sa tuang nga lawas nga mubati ta og dili maayo nga kondisyon. Especially kining kidney stone magka-power 10 ha. Usa ni kagahi magka-power 10 nga sama sis bato magka-power 10 nga mupulma diha sa imong nga kidney. Ginama ni siya sa mga mineral nga makita magka-power 10 diha sa imong ihi. Sa normal nga kahimtang, ang mga mineral magka-power 10 nga naa sa ihi matunaw na siya. Apan kung ang ihi magka-power 10 is pwedeng laputa nga kung dunay sobra kadaghan nga chemical, kini magka-power 10 nga chemical nga mineral mo crystal na siya unya magtapok unya mupunma na siya og gagmay nga mga bato-bato. Sa paglabay sa panahon kadugayan magka-power 10 ang mahitabo niya na mahimo na siyang mudako ngadto sa usa ka kidney stone nga makababag na diha sa imong agianan sa imong ihi. Ano na importante natong hinumduman magka-power 10 ha? Dili tanang kidney stone parehas. Adunay lain-lain nga mga matang dipindi sa kemikal nga sangkap sama sa calcium stone nga ginama mga ka-power 10 gikan sa calcium mo lay pinakalabing common sagad sa dunay mga kidney stone. Meaning ana magka-power 10 taas king acidity sa lawas sa tao. Syempre ang calcium gikan sa bukog mao punay mo regulate sa tuang acidity di sa tuang lawas. Ang problema ang exist ana form na siya ngadto sa stone mo lang calcium. O niya magka-power 10 na apoy usa ka stone nga gitawag nga uric acid. Kasagalan magka-power 10 ang mga tao nga dunay gout o sigig kaon o mga gitawag nga protina nga gikan sa hayop kung karne. O niya doon na po'y gitawag magka-power 10 nga infection po'y kanang UTI. O niya doon na po'y gitawag nga panagsa na kaayo nga tungod sa genetic. Amo na, sagad dyan sa lifestyle yun na nato magka-power 10 ha? O niya, ang bato nga mupulma diha sa tuang kidney, kasagalan wag ka-power 10, wala lay sintomas samtang naapas ginagmay pa na. Apan magka-power 10 sa diyang musugod na ang problema, mudako na ang bato paingon sa ato ang ureter, mupigot na magka-power 10, meaning ana kung ang bato dako na mupii, muipit na kini, mubabag na magka-power 10 dito sa gianan sa tung ihi, mo nang dili na magkagawas o niya mo tapok pagbalik sa kidney, hinungdan sa paghubag sa tuang kidney magka-power 10. Doon na po'y gitawag magka-power 10 nga grabe kasakit po na siya. Magbabaga na nga tuang kidney magka-power 10, madaot po na siya. Delikado kaayo grabe nga kasakit atong bation. O niya sakit sa pag-ihi. Sige ta og ihi-ihi magka-power 10. Kanunay nga pagbati nga gusto tang mangihi pero ginagmay ra nga tuang maihi noon. Magka-power 10, dunay hilanat, medyo baho kayo ang atuang nga ihi. Ngana magka-power 10 mga grabing nga mga timailhan. Kaduna na tay mga gitawag nga kidney stone. Kadunay mga hinungdan, kasagalan magka-power 10 kanang gitawag nga dehydration, kulang tas tubig. Ang labing nga common nga hinungdan gyud kanang kulang tas tubig dili ta kayo mo inom og igo. Ang imong ihi magka-power 10 mo concentrate og maayo, dark yellow siya kanunay, lubog ang imong ihi. Mao nay makapadali magka-power 10 sa pagpulma og mga daghang mineral ngatos bato na. Pagkaon na to, sige ta o gitawag magka-power 10 mga process ng mga pagkaon, mga palat ng mga pagkaon. On magka-power 10 mo pataas na sa tuang calcium di astong ihi, unya taas tag animal protein ka ng mga karne, pataas nga sus, mga dietetic, unya kondom, mo na magka-power 10 nga, muinom tag daghang tubig, kuha nga to sa 3 kalitro nga tubig magka-power 10. At tuwagin ang batasanon matag-adlaw ha? Sa itong pagkaon, hindi tayo muinom na yun. Around 1 hour gigas itong pagkaon tubig. Pang mga bato. Ang nga nung nga doon ato, uniya mag-power 10 probiotic capsule ta. Grabe na siya, daghan na kayong natabangan na itong mga testimonya. Pagawas magka-power 10, uniya katong mga ginagbay nga wala pa na itong mabantay, makatabang kayo ang power 10 probiotic capsule food supplement niya ang mga butanga. Kaya nga naman, iyahang kanunay nga man-neutralize ang acidity itong lawas, matabangan na itong healthy kanunay itong kidney,
Uniya, magtubig yun tabag ka Power 10. Siyempre, hydration yun ganun ay makatabang kina. Ubanan na to sa Power 10 Probiotic Capsule. Inigmata na to sa iyo kabuntagon. Minum ta og 1 to 2 glasses. Mahimo 2 glasses. Hinay-hinay lang good. Uniya, pag Power 10 Probiotic Capsule Food Supplementa. Wala kita igong olas pa alang sa pagpadayon sa unahana. Dr. Al Palma, mag-aingon ka ninyo. Lawas mo lamang bahandi sa tanan. Atong mapigil at pinagin sa paggamit sa Power 10 Probiotic Capsule Food Supplementa.

araw mga kaklijel. Naghahanap ka ba ng tamang impormasyon para sa mas malusog na pamumuhay? Narito na ang programang magsisilbing ilaw at patnubay mo sa usapang pangkalusugan. Ito ang Gabay sa Kalusugan. Isang programang maghahatid sa inyo ng mga makabuluhang talakayan, praktikal na mga tips at mga payo mula sa mga eksperto upang mapanatiling malakas ang katawan at malinaw ang isipan. Hatid sa atin ito ng Cliff's Angel Herbal Food Supplement Retailing, ang tagagawa at tagapamahagi ng Clay Gel Coffee Mix, ang ibang klaseng kape na nakatutulong sa ating kalusugan. Makabuluhang talakayan, praktikal na mga tips at mga payo mula sa mga eksperto upang mapanatiling malakas ang katawan at malinaw ang isipan. Hatid sa atin ito ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing, ang tagagawa at tagapamahagi ng Clay Gel Coffee Mix, ang ibang klaseng kape na nakatutulong sa atin.

0: pang mapanatiling malakas ang katawan at malinaw ang isipan. Hatid sa atin ito ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing, ang tagagawa at tagapamahagi ng Clay Gel Coffee Mix, ang ibang klaseng kape na nakatutulong sa ating kalusugan. Gabay sa kalusugan.
1: Mga kaibigan, ang ating kape ay punong-puno po ito ng mga vitamins and minerals. Meron po itong 20 uri ng mga sangkap na talaga pong napatunayan sa pamamagitan nito ay maganda ang idinudulot na tulong nito sa katawan. Meron po itong moringa o yung tinatawag po nating malunggay. Meron chia seeds. Meron din po itong psyllium husk, green tea, turmeric, inulin fiber. Meron din po itong blueberry, buwa mera, omega-3, pomegranate, vitamin C, guayabano, goji berry. Meron din po itong mangosteen, acai berry, spirulina, green barley, kokwa, ginseng extract at ang pampatamis nito, ang stevia. Napakaganda po talaga nito mga kaibigan dahil ito po ay nakapagdudulot ng maganda sa ating katawan. At alam niyo po mga kaibigan, sa pamamagitan ng kaping ito ay nakapagdudulot ito ng pag-boost ng ating immune system. Itong ating immune system mga kaibigan, ito po yung ating mga depensa sa ating mga pangangatawan. Nang sa ganun po hindi po tayo tabla ng mga kahit anong uri ng mga problema. Ano? Ang immune system, isa po itong complex multi-layered network of cells, tissues and organs, pati na rin po itong tinatawag nating white blood cells, lymph nodes at mga spleen, at ang ating spleen, no, para dumepensa sa ating katawan against po sa mga pathogens like bacteria, viruses and toxins. At pamamagitan po ng ating immune system, natutulungan po tayo na magapi yung mga pumapasok ng mga viruses natin. Kumbaga, ito yung unang defense ng ating katawan para hindi po tayo tablan ng sa katawan. Kaya po kaimpong immune system at ay malakas. So, kaibigan, kapag ang immune, kapag ka nagkataon, maaaring tablan po takit, no? Ang sipon, lahat ubo. Meron po tayong immune. Po mga kaibigan, ng ating immune system para mapalakas ang kanyang katawan, ng ating Clay Gel Coffee Mix. Alam niyo po mga kaibigan, sa pamamagitan lamang ng moringa o itong tinatawag nating malunggay, maganda po ang idinudulot na itong pagtulong para po sa ating immune system. Napapalakas niya ito at nakakatulong ito nang sa ganun po hindi po tayo tabla ng mga problema sa katawan, gaya po ng ubo, lagnat, trangkaso, at sipon. Tandaan din po mga kaibigan na wala pong problema kung always po tayong umiinom ng kaping ito. Dahil itong kaping ito ay purong herbal, ano ho. Miski na inumin po natin ito 3 times every day o kaya 4 times, mas maigi. Dahil at least natutulungan natin itong ating katawan na mapasigla at mapalusok. Tandaan po ang ating kape mga kaibigan, ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Isang uri ng kape na hatid sa atin ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mabibili na ngayon sa mga butika. At siya nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng Gabay sa Kalusugan. Naway may baon kayong kaalaman at inspirasyon upang mas lalo pang pangalagaan ang inyong kalusugan. Tandaan, ang pag-iingat sa katawan ay hindi lamang para sa sarili, kundi para na rin sa ating mga mahal sa buhay. Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng Clay's Angel Herbal Food Supply.

90.1 Nung Lading and Venet Radio Butuan City. Hello mga tigagusan del Norte, maayong hapon, may pagpaminaw kaninyong tanan. Sa ato mga bag-upang nakamonitor, 90.1 Nung Lading Infinite Radio sa Butuan City. Hello mga tigagusan del Sur, pinagis 100.1 Nung Lading Infinite Radio, San Francisco, Agusan del Sur. Mayong pagpaminaw, nagkapaniud to na ba ang tanan? Datong nagkapi-kapi karong mga orasa while nga naminaw sa itong program. Pasig init pa kayo na ha. Unya madritso niya ni mo. Wala ni mo mamatikdi ba? Nalingaw ka sa itong programa. Ay, importante lami, no? Pero kung init ka ayo, mapasok, may pundila na to, anak. Bantay yun ha. Hello sa ato mga Higalas Bukinon, 91.3 Nung Lading Infinite Radio Valencia sa Tibukinon. O nga syempre sa mga Nung Lading Radio. Hello! Adlaw nga Martes. Nitaas ang gas, nitaas ang diesel. Abi na itong padayo na itong rollback mga palangga. Karong adlaw, nipatuma na po ang mga gasoline station, no? Doon ay tubo, murag 2 pesos, masiguro itong ito sa 3, ang diesel. Doon niya ang gasolina, mga palangga, doon ay mga 3 pesos, masiguro sabdo. Ang kerosene mo ay may rollback. Muna'y dagan sa atong fuel. Karong simanaha. Hopefully, karong sunod simana, doon ay rollback mga palangga, no? Padayon gihapon ang tensyon dito sa Middle East. Maunang kasinati yung tag-crisis nini. Pero lagi, matod pa nila kitang mga Pinoy, mga gahi kita. Kitang mga Pinoy, andam tang musungasong sa bisan unsang matang sa pagsulay problema ng kalibutan. Siyempre, basta naatay ginuo sa ito kinabuhi, no? O malay pinaka-importante mga palangga. Pinaagi kaniya nga mo'y magpalig-on, mo'y muhatag o gakadasig sa matag-usag nato. Luyo sa krisis, pagyapunta matarog mga palangga. Hello mga taga Iligan City, advance first anniversary. Karon nga umaabot nga Huwebes, bisa 7 sa Mayo, ang first year anniversary Nung Lading Radio 104.1 Iligan City. Kita-kitsun niya taninyo ha. Atong mga silingan, atong mga palangga diha. Atul unya sa atong celebration sa 104.1 Nung Lading Radio Iligan first year anniversary celebrations. Unya nga atong sale day atul niya na mga palangga. Karong nga pizza siyente. Kung authorized dealers ka, certified users, higayon na ni Alang Nimo. Ay mga diskwento o syempre ang atong minimum

0: chase aron makuha nimo ang pakapin. Dili pwedeng magkuha nimo na imong unahon ang pagkapin. Dili ka mo purchase sa minimum. Dili na pwede mga higala, ha? O purchase ka sa minimum 5,000 ay free 1 box Power 10 Pro by Capsule. Dako na kayo nagtabang kung authorized dealers ka. Sa ato sab nga mga higalang 3,000 lamang, dilig mong kape, 1 box Clay Gel Coffee Mix. Unya discounted na mo mga palangga na to. Hello sa ato mga friendship sa Lanao del Norte. 97.9 Nungleding Radio Aurora Zamboanga del Sur. Hello sa akong agaw na ay naglantaw karon from Lupon, Davao Oriental. Si agaw Marveline Imnase. From Lupon, Davao Oriental. Kumusta na mo diha, gaw? Ugay na gid nga, wata magkita-kita ninyo diha. Basin pohon, tugutan sa langitong amahan. Pagkakita-kita tapuhon, magkahibalang na sabta. Labi na dias Lupon, Davao Oriental. Ato mga kaburgs diha. Ato mga kapamilya, kapuso diha. Hello sa mga taga-Pagadan City. Ang atong store ha, ay Kalinde. 90.3 Nungleding Radio Pagadian City. Hello mga taga Pagadian. Kumusta mo diha mga taga Segundo Distrito? Ang atong store sa Pagadian City Clay Jewel Store Nungleding product available ang atong mga products. So yung karong pizza shant ay mag-sale sab na diha. Kung unsa atong gina-offer sa babaga store, kung unsa ang mga discount nga ma-avail sa ato bang palangga, mga taga-iligan kay anniversary man, ma-avail sa ninyo diha. Clay Jewel Store, Pagadian City, located has my Cirilli Street, San Francisco, Pagadian City, ubo sa PDC Diagnostic Center, uniya tapad sa Rural Bank, Pagadian City, pangitaalang ang tatak, Clay Jewel Store, nung ladings product. O sa ato mga tindahan, ato mo, mga Clay Jewel Store na ito. Kadumdum mo diha mga palangga o niya gina-plugging sa nato. Ingon man sa mga Sibian, katuwa pa yung mga store. Sa San Franz, pwede mo mo dritso dito. Naasi Buboy dito mo entertain o sa mga staff. Pinangaluhan sa itong SM din ha. Sir Ronel Cinco. Mo entertain niyo diha. Sa Digo City, mausap gihapon. Magka-avail mo diha. Add to lang mo sa itong Sibian. Kidapawan City. Avail mo anha mo mga palangga og siguro ha. Hello sa ato mga viewers, please like and share. Hello mga taga Kidapawan City, Pinagis 107.9 Nungleding Radio, Kidapawan 99.1 Nungleding Radio, Digo City. Og sa ato mga partner FM station, mga Infinite Radio. May pagpaminaw. Hello ni Ma'am Kyra Kate Nere. Maing hapon nung lading, mag-greet ko sa akong mamati nga basta ikaw na ang mga program. Mulano yun ilang monitor. Klaro kaayo nga fan na fan nimo. Dugay na kaisla nga supporter nimo. Permi yun ni sila gapamina. Walay palya. Basta manguna na siya sa iyang uma. Manguna. Ikaw gyudayon yung paminaw, murag dili kumpleto yung adlaw kung wala imong tingog sa radio. Padayon sa paghatag og kalipay sa mga tao nga nagpaminaw og nagasuporta nimo. Dako ang dako kay kag impact sila. God bless og thank you nung lading. Salamat kay mama. Kinasingkasing nako nga ipaabot ang pasalamat yun. Ha. Kung magpasalamat man mo, mas labaw kong magpasalamat, ha? O pinaagi niya na, mas ako pang ninduton, mas ako pang paningkamutan, na mahatag na ko akong best, na malingaw mo, makakutlo mo pagtulunan sa atong program, Handumanan sa akong kagahapon. Hello to Mama Milona Rico Dasco. Hello, nung lading from Iligan City. Ma'am Maria Fe Baha, maing hapon nung lading. Ma'am Sir Roger Jan, shout out kami dito sa Lapuyan, Zamboanga del Sur. Shout out na ko akong anak na si Ralph o si Roven o si Rafi. Gugenan family, thank you. standby ang tanan, laing sunder, laing episode sa atong handumanan sa kagahapon. Akos ka inyong mga radio may gala, aron nga klaro ang inyong pagpaminaw, ang atong sender lalaki na sabni, kay sunod ang babae nagbadah. Karon lalaki ang atong sender, atong siron mga palangga, kun unsa amaong sugilanon, gagipadangat dinhi sa atong tulumanon.
1: JRM Productions presents Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalainlaing sugilanon sa kinabuhi sa tao, nga inyong mabati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod ka nato sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.
2: Choose healthy lifestyle. Mokon ang atong first line of defense batok sa daghang balatian. Likay sa bawal, pakusga ang imong immune system. Pilia ang Power 10 Pro Bio Capsule. Tumar sa Power 10 Pro Bio Capsule 2 to 3 times a day aron balikayan ang mga sakit nga resulta sa daot nga immune system. Sama sa pagbalik-balik sa ubo ug sipon, pneumonia, bronchitis, meningitis, paghubog sa internal organs, pagubos sa platelet count, pagkawala sa balanse ug uban pa. Gibugna sa napulo ka sangkap nga nagikan sa natural nga mga tanom nga nagtubo sa kinaiyahan. Power 10 Pro Bio Capsule lets you live longer. Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa tanang Clay Gel Store, nung lading radio station, ug sa tanang

Sabag usab mayong adlaw kinatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao, kutob sa abuton sa Tungsibya, handumanan sa gagahapon sa kinika live drama sa kahinan, gikan sa mga nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Nagkanimog ka na ako, kanatong tanan, maghatag pagtulunan. Sa kalalaking atong sander, nagdanga sa pangalan nga Michael, atuling Siron karun taon. Daon, apan sa dili pa, Power 10 Probio Capsule, lawas nga piskay basta naka Power 10 Probio Capsule kanunay. Available na niis mga butika, parmasya sa inyong mga lugar, mapalit sa mga Clagel Store, o niya naana ni sa TikTok, sa Shopee, o syempre sa atong online store, www.clagel.store, aron nga makatisting ka niya ni. Tungod sa 10 powerful ingredients, makatabang yun. Atong dili kay mahilisan, magblatted, constipated, dayon daghagi bati-bati, atong magsakit ng kilid, doon ay kidney problems, uban nag-ihi, nagbato. Tistingi ang Power 10 Probio Capsule. Dakog kahimuan sa imong lawas. Bugtong kapsula nga muhinlo mo pa kondisyon sa tanang organ sa imong lawas. Kung constipated ka, magkatabang siya sa paghinlo sa imong colon aron mapagawas ng dugay ng mga naka-stack diha. Ingon man, hinloan ang atong kidney, pakondisyonon ang atong atay, kuhaon ang mga barabara sa atong kaugatan. Aron maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makataba mga palangga, alang ni atong taas og sugar, kolesterol, ingon man high blood. Tistingi ang Power 10 30 minutes sa dili ka pamukaon. Dali kay mo baba nga tus normal. Ang imong BP, ang imong sugar, makatabang mga palangga, especially ni atong dunay mga tumorsis bukol-bukol sa lawas, tistingi lang ang Power 10 Probio Capsule. Regular menstruations, magkababain ang dysmenoriahon, Power 10 Probio Capsule. Sulay ha, walay side effects, walay overdose. Ug sa imong pag-maintain ini, tungod kita aski sa antioxidant, magkataba mga palangga aron mapugngan ang dali nga pagkatigulang. Matingala kang tan-aw ni mo 50 na, pero murag hapog 40. 30 ng 30 ng edad pero mo gyud pug 20. Tistingi ang Power 10 Probio Capsule. Magpabilin kang blooming nini. Mao nang mo ni gamita ha. Kun do na kay gibati. O di sa mga palangga ko pag maintenance yun. 1 capsule a day. Pagprotektar lang ba? Unya na ba ta managang og naigo na ta? Mas maayo nang nagang natandaan, dipinsadaan mga palangga. O kayo kalimot usab. Kung kapi ang atong hisgutan, kapi nga kasaligan o lamian gaayo kining Clay Gel Coffee Mix, Wealth Malunggay and Chia Seeds. Lami nga makatagbaw. Sustansyag bitamina ang mupatigbabaw. Galami niya mga palangga nga hitupngan pero di hilabuan. Lami yun siya. Kanang inig-inom ni mo, maikaingon yun ka nga pagkalaming mga pi kung Clay Gel Coffee Mix ang imong imnon. Magkatagbaw mang good. O siyempre, makaayo ni mo. Unay giingon mga palangga, kining kalami, ikaduhar yun na siya. Kaya atong lantawon sa kape, makahatag ba na siya maayong binipisyo sa atong lawas? Makaayo ba na nato? Naalamang good niya tanan. Unay giingon mga kahigilaan, lami na, makaayo pag yun. Natagbaw ka na sa kalami niya, naayo pag yun ka. Munang dinhinata sa Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Ka mga sangkap mga palangga ka na mga nagka-powder lang daan din ha. Granted turmeric, inulin fiber, blueberry, buamera, omega-3, pomegranate, vitamin C, guyapano, gucci berry, acai berry, spirulina, ginseng. Kinatibok ang ingredients sa itong pinakalamig na coffee. Muna kung mga pika lang, mag-Clay Gel Coffee Mix na. Muna kung tawa, aron nga mahimong healthy, himsog ang tibuok pamilya. Kauban ng Jassy, Vitamin C plus Zinc, problema ni mo, di ka magkatulog, luya ang imong lawas. Ang Jassy, Vitamin C plus Zinc, nindot nga tulog, lawas nga baskog, o advantage kaayo kung mag-Jassy gid ka. Nindot nga tulog, dili kadali kapuyon, mas makalahute imong lawas, dili kadali taptag balatian, kining Jassy capsule. Kung pang-vitamina lang, Jassy Vitamin C,
dako na kini kahimuan nimo. Ha? Makatabang na gini, mga padre di pamilya, mga nanay sa panimalay nga stress kaayo, dapat dili mo magpawala sa Jassy Capsule. Jassy Vitamin C. Pero kung doon na mo'y mga gibati yung salawas, mas maayo nga abagan ginyos Power 10 Probiotic Capsule Clay Gel Coffee Mix. Kung atong nunglading essential oil, magpahilot, magpamassage mo, igamitan ninyo ang nunglading essential oil. Naghaplas ninyo, manuhot-suhot sa inyong kaunoran, kaugatan, nga ma-feel, gyud ninyo ang kanindot. Haplas nga humot, nga manuhot-suhot, nga magka... huwag tayong sumapabaol, pamoy po yung lawas, mga panakit-sakit. Nunglading essential oil. Apila ang partner niya, nunglading turmeric balm, nunglading relaxing oil. So magpanlipong ka magbiyahe, kabuhi-unon ga, inihid ka lagamay na walang kalipong, walang kabuhi, marilax pang imong pamati. Ang clay gel papaya soap, pampahamis nga sabon, pampakinis, clay gel papaya with collagen and milk, 10 times power whitening. Kaputi nga, mubagay ni mo. Blooming ka lang taon, bisag buntag ka pang manabon, pagkahapon, fresh ka lang gihapon. Ang clay gel papaya yun. Bugas-bugas sa naon, talumtom, alap-up, mga nagkunot-kunot nga kapanitan. Clay gel papaya soap. Kunya aron kompletong kaputi, human ka manabon, gamit ka sa clay gel breathing lotion. Kata clay gel's product! Kauban ang Viscomac eye drops alang sa tinaw, klarong pananaw, ayaw kalimot yun. Viscomac eye drops mo ipatulo sa imong mata, mga palanga, aron maproteksyonan ka na. Lagi usahay, mapasagda na to itong mata. Ngayon, importante ba kini? Hindi kita magkaklaro, may gala, problema kayo na. Dapat nga maproteksyonan ni gamit ang Viscomac eye drops. Kung medyo katol-katol, medyo dili komportable ang itong pananaw, patuloy sa Viscomac eye drops alas sa tinaw, klarong pananaw. Ingon ba na Growmate para sa yung mga kids 1 to 12 years old, Growmate Multivitamin Syrup for Kids. Batang bibo, batang ganado, batang utukan, basta magka-Growmate multivitamin sa inyong magkabataan. Dalit kasabot sa klase, bright si baby, healthy, di na pugsunod o kaon, gana yun ang kaon sa mga bata. Isulay ninyo ang Growmate multivitamins. O niya, kanang taas, dalit kayo mutubo ang inyong anak. Kaning Growmate, 1 to 12 years old. Hatagi sa kompletong bitamina ang inyong mga kabataan ngayon gikinahanglan. Gamit kining Growmate multivitamins naman ni Tanas mga butiga. Available man sa atong online store. Natay online store ha? O niya, doon ay minimum purchase na aron ma-free shipping ka. Gawa sa atong online store nga www.claygel.store na atay stock sub sa on sa TikTok o sa Shopee. O siyempre, pwede mong mag-PM sa atong official Facebook page nung lading official aron nga mapadala sab namo diha sa inyong tagstagsa ka mga lugar o niya door-to-door delivery mga palangga. Atong sayron abaw sugilanon o sa kalalaki ang atong sender o sa kaning iyang kaangging nga ingipadangat sa atong program karon pakusga inyong mga radio butang i-speaker aron tinaw klaro ang inyong pagpaminaw.

0: Gusto mong gud ko pa nga makabalo ko sa imong trabaho.
1: Liwat ka gud ako. Dinhi ka lang magpaabot kay kalibutan ra man sunahan.
0: Okay ra lagi pa kay kusog na mong kumudagan gud.
1: Ay, nagkuri mo nila sige. Dili. Gunit ako.
0: Ako lang pa. Kabalo naman gud ko.
1: Sige, sunod lang ha. Dantaw sa palibot.
0: Daganan na kaayong sagbot pa, no?
1: Tugod kay Wally mahiluin ni Dini.
0: Maakit pa. Pa? Dagan laki kaayong mga tingog-tingog sa palibot.
1: Basta lasang anak. Gunana, gina. Natural na nga ito babati.
0: Sige.
1: Oh, ito pa tasunahan. Ogoy, huwag man na ikaw maka suod o butas.
0: Okay, lalaki pa.
1: Ito tasunahan ba? Dinigahan ang sagbot din
0: eh.
1: Ah, dito na. Hawaan na ako din eh.
0: Unta na po?
2: Halas!
1: Ah, nakan!

0: Diyos ko, o sa istabuli, nilagom ka naman. Husay na kapaag sa papa niyo?
1: Namatay! Dako nga alas! Ito mang kolor! Gipaag akong papa!
0: Diyos ko yung taon, di ko may masayop panakon gito.
1: Ipa! Panala si angkol, tambala na ka!
0: Pare! Pare! Hala, pare!
1: Pa! Angkol!
0: Diyos ko! Pare!
1: Pa! Pa!

0: sige na. Lalay mga tao na mo to. Makuha ni Papa ni mo.
1: Uncle! Ano mga bad mangyala mo bitin? Ano nyo ipatay akong Papa? Mga bad mo!
0: Sige na, nagpalabi.
1: Uncle! Hambi mo sundang ako at tuon ang bitin!
0: Ay, hindi mo na nakadali. Di pa ka makakaya ng mga panakon.
1: Mag-olgin ako, Mama! Pa!
0: Sige na, palihok ko na rin.

Nolading. Gipangag og bitin ng akong amahan. Nakaingon ko nga. Kunulat ang siguro mi ng adto niya tutungora. Litos mo ang lasang. Dili madiskrasa si Papa. Nolading. Ako ang tak mapaagkan niya adto. Giampakan ni Papa. Botong siya ang napaakan sa bitin. Siguro kung wala na ang baki sa mga amahan, ako ang nadisgrasya nito itong ora. Nung lading para na ako, hero si Papa. Matag oras, matag gutlo sa kong kinabuhi, nga nagdako ko. Ako giyuna-una nga utang na kong tanan sa kong amahan. Gawas niya ang pagka-responsabling amahan na mo. Giluwas niya akong kinabuhi. Kanang gipili niya nga matiskras siya, pili na kumaunsa. Nung lading dito nagka-krabing kalisod, paglubong ni Papa, kami na lang ni Mama, huwag siya kumaiksoon. Nag-working student me, gumikan kay dili makaya ni Mama. Nagkabuhag-buhag mi mga magsuon. Kay guban na narbaho na sab. Yan yung pagkadag ko na mo.

ang tudkarong mga taknaa dili gihapon ako ma limtan ng nahitabos akong amahan. Pero dili pwede nga. Akong magpapikto ko sa tanan. Kay bawa ko nga pagsulayra. Bon. Makatapos ng kukiskwela. Mupauli ko sa mga. O magilain ako nga handom siyang kinabuhi. Nga si mama, magkatagamtam sab, magkamugaway siya kinabuhi. Basta, tulog na ko. Gabiin naman ni kaya.

0: Nay, ako ngayon ulit itong among iusla, Nay.
1: Ay, salamat, Dandong. Ay, may pa ka in town. Manghuam. Ipanguli ginang mga ipanghuaman. Kanang imong kauban, that's bye. Na, di ko in town mong uli.
0: Inulman biya, manang. Dapat lang iuli. Kaya rin magka usapig panghuam.
1: Ay, maog yan. O tuot. Dukay-dukay naman ka diha doon, ha? Kaya kabantay kun mo sa una. Bayong-bayong pagkaanang naiabot ka din, ha?
0: Oo, manang. Bali, magtulo katuig na ko din inagpuyo.
1: Daan ko palagi, ulitaw naging ka daw. O tuot. Mag-ulian pa pa si Ma'am Susan din, ha? Murag busy naman kayo sa Manila naman na punda.
0: Talagsa na lang. Manawag na lang kung doon ay isugo. Bali, ang nag-manage din, ha? Katulang lang sinaligan.
1: Ah, mo tayo di, ha? Oy, dong. Naara ba na yung anak si Dem Susan? Murag hangtod karun, wa pa dyan ka uli. Murag kamukamor yung idara at to.
0: Mo ba? Manang?
1: Oh! Buutan sab kaayo. Mubita makahinumdum ko din mo. Mamura mo kinaiya at umataa.
0: Mo ba manang? Ah, dinala ko na yung butang.
1: Ah, sige daw. Nadugay mo inuun ka? Mo ato para bakag-eskwilahan, no?
0: Oh, manang. Napami imuunon. Nalala, sige.
1: Ah, sige, pag-ampeng in town.
2: Salamat lang.
1: Ay, may parwining bataa. Kibuutan pa. Kanang uban din na, mga salto ko'y kaayo. Iuli gig na yung mga huwamahan. Ay, mabalik na ko sa sorang.

0: Mana aku di sekolahan. Aku rogo dong. Uli gini kanan. Ngena adi ni. Tanan aku mga classmate. Nang ilang magini kanan. Di malikayan nga. May ibu ko maglantaw nila. Ah, iya. Ngano masayin ko nani akong kinabuhi. Ngano dali man patas. Ang uban, amugaway pang pamuyo. Kompleto pa ilang pamilya. Pero ako, wala na kompleto. Grabe pagin nga kalisot sa kinabuhi. Nilighuman ako din eh. Mutrabaho rin ko. Kumusta na kasi...
1: Anak, congratulations.
0: Ma? Menika?
1: Ooy, naabi mo'y program din eh, yung special kayo. Kinahanglan ang inyong mga parents. Nga, paanhiyon din eh.
0: Kasi nagpaibaw ni mo, ma?
1: Ay, ako lang, God. Proud ka ikuni mo, anak.
0: Ma, nagila ka?
1: Ikaw na lang, God. Ang nagtungha ka ron.
0: Kay?
1: Si kuya ni mo. O kag imong manghog nga babay nga miniho na.
0: Mo ba? Wadis lamutuman silang saad nga. Magdungan ang tampon.
1: Maonang ikaw nalay among gilauman, anak.
0: Sige, ma. Salamat, ha. Ma, dali magpa-attendance ta.
1: Sige, anak. Wara ba kay kumakailis o insakto in town?
0: Okay rin na, ma. Dali. Proud job ko ni mo, ma. Salamat sa pag-anay.

0: Good morning, ma'am.
1: Good morning, Michael.
0: Ma'am, itong imong gisugo na ko. Asa ako na ibutang?
1: Dina na lang na. Salamat kaayo, ha. Huwag ko'y laing madali-dali og sugo.
0: Okay lang, ma'am. Wala problema. Sab ko'y ikabisihan, sab. Human sa akong trabaho sa balay, diretso naman ko din sa eskulahan.
1: Maupati ay, nagka-on ka na?
0: Madam, ma'am.
1: Dali, mag-snacks ta. Naamanggay nagpahatod na i-birthday wala ko maka-adto. Gipahatdan lang ko din eh. Dali, dali ko makahurutan eh.
0: Ah, sige ma'am.
1: Diha lang una na. Kay magpatabang nasab ko ni mo, i-transfer na to na sa luyo.
0: Ah, sige ma'am, wala problema.
1: Dali na. Kay ako ibatang sa plato niyo.

0: Gamay ra man kag ikaon.
1: Supa ko, ma'am.
0: Michael, nabantayan ako nimo. Mora, wala kay kay mga higala, mga barkada. Doon na ka ba'y problema?
1: Sao na pa, ma'am. Pero hangtod karon, taligya po na ako malimtan.
0: Kabayan saan sa imong pamilya?
1: Yes, ma'am. Sa initabo ni Papa.
0: Kay nga, no?
1: Napakan siyag bitin sa una. Gamay pa lang ko.
0: Maumba?
1: Yes, ma'am.
0: Tinuod gid ng ingon ana.
1: Lasang magutong mo, ah. Munang dili ko makalimot. Kaya ako unta ang nadiskrasya kon wala ko niya gidagan. Wala niya giambakan ang mga bitin.
0: Dako di kag utang kapubuton sa imong amahan. Gawa sa iyang pagkaamahan mo. Doon na kay ikaduhang kinabuhi tungod niya. Balag namatay siya.
1: Sakto ko, ma'am. Ambot kon may tabo manggaling, ha. Kaya nang giingon nila. Nga, reincarnate si Papa sa laing tao. Unta may balag ko gihapon siya.
0: Siguro, pero ayaw na kaayo pag hunonat niya. Dili ka maka padayon sa imong mga plano sa imong kinabuhi. Kun magsigi ka gihapon gunahon na sa imong amahan, patay na si Papa nimo.
1: Mahuligi, ma'am.
0: Sige na, hotla na. Og dili manggali mahurot nimo. Dala sa imong gipuy-an.
1: Salamat kayo, ma'am.

0: Hey, pwede nga ako dala ng uban?
1: Sure. Salamat daan. Salamat kaayo ha, Michael. Maghihunaw na ungit ka.
0: Medyo bugat mo na alantaw na ko.
1: Pwede pa. Ipatritsin lang sa mo ah. Kan okay ni mo. Na may motor di sa gawas. Ako na layplete pa. Balit ni mo din sa school.
0: Sige. Ganong busy kay ka kadadlaw?
1: Teacher, mangod akong amo. O usap pa. Naasap ko yung mga sideline. May na lang. Maka-support sa akong tuition pag-eskwela din eh.
0: Sige. Ambibi. Kay aron nga dalan to sa gawas. Makarga na sa motor.
1: Sige. Ako nalaydaan yung uban. Gagmay naman sa ni. Naabot na kita din eh. Plete ni mo. Oh, thank you ha, Michael.
0: Magkahig na lang ko. Dool romani kayo. Pwede mo sumulak to na sluyo.
1: Ayun na uy. Dawata ni na. Sige na. Gato trabaho ni mo din eh.
0: Ayaw na lang lagi. Pag-ingunin mo nga working student ka. Pariyata. Dali-dali. May mong working student. Matagpiso. Nga umabot sa ato ah. Gililhon kayo na. Dili na basta-basta nga mapagawas kung dili importante.
1: Pero importante ning imo pahatod nako din ni. Lapin na nga. Si ma'am ang nagsugo. Sige na.
0: Danani mo.
1: Sure ka?
0: Lagi.
1: Ikaw. Mo-omen ka. Sige. Thank you kaayo. Og Mike. Friend na ta ha.
0: Sure. Siguro nakita ni mo nga wala kayo mga higala sa atong tulungan. Salamat sa pagdawat.
1: Salamat sa... Ay-ay na lang yung may tawag na ako. Arindali.
0: Sige.
1: Mag-coffee sa ta. Dali. Di naman ka magsakay. Mag-coffee ka daan.
0: Sure.
1: Dali, sir. Kay... Magtimpla ko.

Ano wala din sa kong pag-eskwela? Nga layo sa mo, ha? Daghang mga na-encounter na ako. Sahay, dunay mga padasig. Sahay sab, dunay mga tao nga. Imbis nga padasigan ka, masamutan ka pa. Dili-dali ang kinabuhi nga wala kay amahan. Noon na si mama, pero lahiragyot kun kumpleto. Nung lading sa pagpalabay sa mga bulan o tuwig, si Irene, nahimong suod na ko. Gula ko dama, ngang kasuod. Mubunga, magkaibog. Nung lading, unang higayon nga nakabate ko gugma, ngadto kaniya.

0: ngayon, ha? Di man ka kumakatingog. Uy, nang laspad man good ka?
1: Ah. Ay. Dili ko makakos pag sulti man good.
0: Unsa ka ni? Unsaan paghibaw na ako kung dili ka masulti? Nang laspad ka raman ko dayon. Unsa na? Sige na. Minaw man ko, ginira kang ingon doon na kay gustong isulti na ako. Unsa man kit na ha?
1: Gusto ti ka ay?
0: Oh.
1: Nasulti na ako.
0: Unsa?
1: Kibaw ko nga dilipong ta dapat. Pero, mahal ti ka. Unang igayon nga, nabati na ko ni.
0: Michael.
1: I love you.
0: Michael, dili pa ko makatupak ni Anna.
1: Ikaw, dili ko makabuot ni mo. Pero, kaya ko magpaabot kung hangtod ka na siya.
0: Makuyawan masap ko ni mo eh. Mauti ni imong gitago-tagoan. Mauti ay nga. Manglaspet ka. Kung tutukan di ka.
1: Ay. Unta dili masayang kong gisulti ni mo ha.
0: Ano hinaon ko na ni? Sa makadakhan, nakasabot ka ba?

Nagkauyab mi, nairin. Lagi, grabing kalipay yun. Kanang, excited ka? Matog iskulahan nga magkita mo. Netong tong oras nung lading, second year college ko. Siya, third year. Pariyami nga, nag-working. Sahay, na yung mga panahon nga kapoy. Pero kung doon na ka-inspirasyon sa kinabuhi, daw, murag baliwala lang ang tanan. Nung lading ang kaguol na ko, ngayon din nabalo na ko sa akong pagdako, sa pagkamatay sa akong amahan, nahulipan sa maong babae, na himong nalambigit sa akong kinabuhi.

0: Hindi, kahapon ka makatoo. Nga kita na.
1: Hindi, kahapon. Pero, tinood na. Uyab na tando, ha.
0: Maogani, no? O ngayon nang tutok-tutok man ka?
1: Ay rin.
0: Mike? Naladok mo kit ka? Michael?
1: Ay rin.
0: Michael, ha? Kita bang duha din ni? Dili baka mulakaw?
1: Huwag ka magkay mong amo.
0: Og mapato. Doon na patagi. Asikaso. Pauli na ka.
1: Oh, niya na.

nung nading dito mismo sa bahay ng ipuyan, yung giworkingan, dito na mo gisaluhan ang kalipay. Nung lading mas naigugma mi sa sagusa, og lagi, nasumli pa sa pila ka mga higayon. Nung lading among gituuhan, na kalipay lang among masaluhan na ibang panahon ng mag-abot ng duha. Usahay dito sa Hingipuyan. Usahay sab. Doon ay panahon na mag-date me. Yan ang mga laganan na doon ay mga pahuyanan dito sa may tabuang tanan. Wala na mo na matikdan nga napasagda na kung nagbunga ang among relasyon. Nung lading natingala ko nga nag-absent siya duha kaadlaw o diyang sa kumpagduaw nga to niya, gibalitaan ko nga buntis siya. Nung lading nahangang ako, kailagi dilipandam, pero wala na. Nahitabo na, di na pwedeng mabalik. Igo na lang ako siyang gigakos, o gisaad nga to niya. Dili na ko siya pwedeng pasagdan. Nung lading, wala mahuman ang akong gipangandoy. Wala matapos ang akong gisugdan. Niundang siya yung dansab ko. O dito, gidala na ko siya dito sa among lugar, sa Agusan. Nung lading, nangyay ko pasaylo ni mama na wala na ako matuman ang kung saan nito niya. Pero din pwedeng pasagdan ko. Siya rin. Nung lading sa pagpangligid sa mga buwan, gipakataw ang among anak sa kabatang babae. Ug dito gisaad ko sa mga bata, imuon ko ang tanan. At kung wa man ako mahimo sa kagalingon, dito na ko ibuhos niya nga mahatagag may kaugmaon. Ugon niya.

0: Undangi una na ang imo trabaho, oy. Grabe ka naman. Sige ka na lang painit, pertirabang initas adlaw, oh. Pahuway una.
1: Nakaday, ma.
0: Nabalaka na ko ni mo. Naniwang ka na.
1: Dili pwede kong mag-relax-relax, ma. Oh, maoikog ay ko nga. Makita ni mo nga. Nanigya po kong trabaho. Misahal ko ni mo nga. Pukon makauman kong eskwela. At aganti kag maing kaugmaon. Nga magkatilaw kag kamugawis pa muyo.
0: Ay na na kunahuna. Anad na ko skalisod. Agi mong hunahunaon. Doon na ka na'y pamilya. Doon na ka na'y anak.

0: dili pa yun midinhingi mong gibilin? Michael!
1: Irene, maura ni kaya na akong mahatag ninyo. Wala mo sa pumag-urong din eh. Nagtrabaho ko gani. Bisang gabi na, ipadayon ako kong trabaho. Nag-overtime ko. Hatagil ko igong panahon. Kaluyan lang kita sa ginuan eh.
0: Kaluyan? Huy, ayaw pagsalig. Nga tagan ka lang dito panalangin sa ginoo. Gamita sa nang utok ni mo.
1: Irene.
0: Og maurigid gihapon na imong saligan? Ikaw bantay sa bata? Mubalik ko sa among lugar? Sa butuan? O dito ko mangitag trabaho?
1: Paminaw, nagsabot na tandaan.
0: Ay kupugni? Tanawa o? Igo lang bukas imong mapalit? Uli sudan? Bulad lang kanunay? Dili din ako kahing minani kanunay. Naningkamot ka sa una ni Iskayla ko. Pero din nagkarelasyon ta. Ang nabuntis ko. Nawa na ang tanan. Ang kisalik ko ni mo. Pero dilit mo kaya. Munang ay ko pasagdi. Ayoko. Pugong-pugong ni. Sa akong plano.
1: Irene. Natay anak. Sige na to lang antos ang tuso na ning tanan.
0: Dili may dag antos. Mulakaw ko karinda yun.
1: Irene! Irene! Milakaw git siya. At tuon akong bata, Sod. Huwag mo lang magunaw na sa bata. Irene! Balik ko na din eh!

0: Nung lading.
1: Gibiyaan ko. Gibiyaan mi. Kaysa kuno mo trabaho. Matong gipasagdan ko lang. Di man pupugong. Wala na ko apasa. Mulay akong nabalitaan nga nagtrabaho sa mga dagong tindahan sa butuan. O kami ni ato tungora namin dito sa mong lugar dito sa Gusan del Sur. Nung lading dilinikay ko makatrabaho tungod sa kong anak. Usahay, bili na ko ni mama. Moto nga, pila ka mabuan, iwa mo gisay do-do-aw dito sa mua. Gido-aw na ko sa sumutuan. Bago niya.

Mau doon yung tindahan na ang kitrabahoan niya. May okay. Nagkapangutana ko sa yung igagaw. Pungot. Irene? Siya nang nagtindog sa unahanog? Doon ay kaubang lalaki. Basta. Panidaan ko. Dili pwedeng mudoolsip ko dahil yun. Lain kay ilang taong dagan mga tao. Kasi dili ko mapungan kung kaugalingon. Bubak inihinungdan nga. Huwag ka ni huna-huna nga muduaw na mo. Basta, panidaan ako. Huwag mangutan ako sa mga kauban. Pangutan-on ako sa

0: Irene!
1: Ikaw, nganong may ani ka?
0: Ganong wala ka na iplano nga mo pa uli, ha?
1: Pwede mang paabot ka? Nagtrabaho pa ko din, eh.
0: Tungod kay doon na kanilang kikabuangan?
1: Oh. Oh, sabi na yung mga panulti, ha?
0: Time pa una!
1: Pwede ba nasakitan ko? Kung saan magigusta ni mo, ha?
0: Nakita at ikaganiya. Mag-interview na ko yung mga kauban. Imong uyab. Mudinay ka pa? Mabunay hinungdan, ha? Gagikalimta na minimo? Ay rin doon natin, anak. Kaniyon na minimo, ha?
1: Sorry. Dili ka makahatag sa akong kinahanglan. Dili ni mo mag-provide. Praktikal na takarang panahon na. Og dili na nako kaya. Nga, susama gyapon sa una. Nga mag-antas ka, lisod. Kuhaon to na kong bata.
0: Unsa? Dili mo pwedeng kuhaon to.
1: Dili ka makapugong. Dili ka makapugong.
0: Irene, pwede ba nga itong hiluto ni tanan? Pwede ba nga atong ma-plaster kini duwaton di ka? Pasiluon di ka? Tutay, anak. Please.
1: Sorry. Sige, kaingon ka na. Dili ko mabuhi ni mo. Nakasabot ka?
0: Kasakit sa mong kisulti. Kasakit sa mong gibuhat na ako. Kutob sa kumahimo. Dili mo makuha ang bata, gikan ako. Dili na ko tungutan. Kikuha online mo basta-basta. Balik na lang ko sa mo, ah. Dili na. Dili ka na mabalik na mo sa kusahaon pa. Magdali.

0: Ma?
1: Oh.
0: Aman si Dodong, ma.
1: Tua nga to.
0: Ibantayan ba niya si Hinday? Kay doon ako'y trabaho.
1: Ni pauli man kaniha. Wala naman niya gida si Dodong. Kay lagi mi anhi si Day Irene o gidang imong anak.
2: Oh. Unsa? Gihatag ninyo?
1: Inahan siya. Gani ni Kuyog pang kapitan.
2: Ma! Magano gihatag ninyo?
1: Watay mahimo.
2: Pero, ako anak, ma.
0: Asa sila?
1: Anak, pug, ayaw na lang, pugi.
2: Puhingon lang mo, anak. Sakit para na ako.
0: Ako doon.
1: Anak! Astilan. Ay. Pagkapait in town. Nga nung natunong masabsa itong bayhana akong sundan.

Nauling, wala na gina ko mapungi pa. Toa niya nga mga anak. Sakitan ko. Kung kay nanad na ko. May nagpauli na ko na ang bata. Nauling, dili na siya mabalik na ko. Isang saon akong pakiluin niya. Ilang kong pasakitan ng istorya na dili ko magkahatag. Sa yung kikinanglan. Nula din anong balik ang tanan. Di ang giluiban ko niya. Anong balik ang nahitabo. Sa gamay pa ko, sa nitabosong aman. Nagkaingon ko nga. Ngunong dili ko. Dili ko biyaan. Sabitin. Nga nagpatay ni Papa. Dibalik ang bitin. Hinungdan. Nga maura gihapon ang kaguol ka kong gibati. Giluiban ko niya. Ngita siya glain. Naimo siyang samas bitin. Nga naghimo. Sa pagpatay sa kuwaman. Nung lading ipasagdan ko nalang siya, ugun niya.

0: Nita lang akong katrabahoan. Buon magkita, Arata, anak. Sinsaktong...
1: Una, delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusga ng atong depensa sa kalawasan. Mag Power 10 Pro Bio Capsule na. Power 10 Pro Bio Capsule. Ang Power 10 Pro Bio Capsule nagaangkon sa napulo ka mga piniling sangkap na makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotukola, cranberry, o moringa. Power 10. Power 10 Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa. Power 10. Power 10 Pro Bio Capsule. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Foods Supplement Retailing. Power 10. Power 10 Pro Bio Capsule.
2: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na makatabang pa.
3: Yes, vitamin C plus zinc capsule.
4: Ako si Mariabel Matrujillo, nagpuyo sa Santa Filomena. 71 years old.
5: Ma'am, asa nga produkto imong gigamit?
4: Power 10.
5: So wala pa nga nagamit din, ma'am. Asa may mo ang mga gibati.
4: Kuan kanang daghan akong gibati dahil pagkauman taas magugo sugar. Kadua ra gyud ako imnon sa di pa ko mukaon. Oh, og sa di pa ko manihapon. Mo na akong gigamit din. Kaloy sa juice kanang ni ubos gyud among sugar. Ako pong gi ko na ko mga anak pag-aghat pagpalitan sa daghan kay mi dili magpalit.
5: So dugay na ka nagamit ni ma'am?
4: Dugay na. Wala na ko ingon nga gibati pero gipir mamintin na nako. Manguta na gyud sila unsa akong gi tumar. Oh, ako gi sila nga ingnon nga no, power 10, power 10. Daghan na kayo na ko nang sa amo. Ah, oh, oh, daghan kayo ko na ko sa mga din, kaya nunguta naman sila unsa kung ako gigamit.
1: Power 10. Power 10 Pro Bio Capsule.
2: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
3: Yes, vitamin C plus zinc capsule.
1: Power 10. Power 10 Pro Bio Capsule.
2: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
3: Yes, vitamin C plus zinc capsule.
6: Sinanay Irenia Agapay, gikan sa may barangay Tublasyon, Kidapawan. Kung sa'yo mong gina-mintinar na sa mga nungating spada.
7: Power 10, Yasi, o katong kapig yun. Nakahatag yun na po kayo nga yung kahulugan sa akong kinabuhi kay nga naman. Ikan ang senior citizen, magpuan man yun me. Laboratory. Mm-hmm. Sus, pag laboratory, nay, tanan-tanan, nay, normal. Normal yun ang tanan-tanan sa kuha. Ngayon ko nga, Diyos ko, salamat. Kaya ang ako ang illness, maya, ano, complicated yun me. Bili lang kay buba, ang asthma, bili lang high blood. Kami ang nung lading na cure pag yun ko. Na normal ang akong laboratory. To God be all the glory. Salamat kaayo sa Diyos.
1: Power 10. Power 10. Pro Bio Capsule.
2: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
3: Yes, vitamin C plus zinc capsule.
1: Power 10 Pro Bio Capsule.
8: Ako si Juanita Wenceslao. Ako na ayo sa produkto ni Nung Lading. Kay wala na ko'y gibati ron nga tanang sakit sa akong mga kilid na nawala na yun sa Power 10. Grabe yun ang Power 10 power kayo. Kaya sakit kayo akong kilid. Di ko kabangon. Magkaon ko, maghigda. Yeah. Bangunon pa ko. Di mo maligo dito sa sulod. Pero pag inom na ko, one pad pa lang gani. Nakabangon na ko. Tingala sila. Nana ko dara sa kilid. Ulian radyo ko. Panawagan na ko sa mga naminaw ron nga mayong ning tanong lading. Kay makaya na nato. Ako gani. Kaduha dito ko ng hospital. Parteng mahala. Pero karon na nana. Naayo na dito ko.
9: Ma'am, taga-asa gani ka, ma'am?
8: Dere sa Puan. Purok Tapol, Barangay Kiagot, MacArthur Highway, Digo City.
10: Healthy matagadlaw. Kauban ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay ug chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini.

Gel Coffee. At lauman o gabi'i. Permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds. Clay Gel Coffee. Stevia nagpatamis nini. Malunggay o chia. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds mapalit sa mga butika ng leading radio station o sa tanang mga Clay Gel store.

0: Gel Coffee. Adlaw man o gabi'i, permika healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Isip inahan. Kinahanglan gid na ako ka partner aron sa pagatiman sa among paninalay o sa akong pamilya.
2: Isip amahan. Kinahanglan yun ako protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
3: Isip isjante. Kinahanglan ako og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
4: Bersag sa luyos sa taas sa akong edad, lagsik gihapon ko.
5: Protektahe ang imong kaugalingon o pamilya. Ani ana ang Jassy Vitamin C Plus Zinc Capsule. Adunay kini vitamin C para ligon sa immune system, nga motabang batok sa stress o sakit. Kini kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jassy Vitamin C Plus Zinc Capsule.
6: Ang gamit na mo, Jassy Vitamin C.
5: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio, ug sa tanang mga butika.
7: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya nagkaroon ng kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang vitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid, o zinc sulfate. Aduna pa kini lysine, nga makapakusog sa bukog o muscles. Taurine, nga makasuporta sa metabolismo sa bata. O ang Corella, nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
8: Pre, grabe na gyud ka uga akong panit. Oy, murag maglagot na gyud ko permi ani. Napay akong lawas nga perming nagpanakit. Dala na siguro ni sa akong pagkaidara no.
9: Ayo ka bala ka mare. Nakasulay na ba ka sa special nga Haplus? Naay mineral oil, lagundi og peppermint extract.
8: Haplus? Pero base normal ra na ang oil, oy. Di ko gusto nga magdanlog akong panit. Og di pa ko gusto nga manimahok kog Haplus.
9: Bili ni siya basta-basta ng Haplus kay natural ug herbal ni siya. Makatabang nga ma-moisturize ang imong panit. Ang peppermint og lagundi makahatag og refreshing nga feelings ug labaw sa tanan. Humot nga makapanutsot sa imong kaunuran ug makahupay sa imong sakit sa lutahan, mamaol ug uban pa. Kini ang Nong Lading Essential Oil.
8: Murag nindot ni paminawon pare. Safe ba siya gamiton? Wala ba ni side effects?
9: Oo, walay side effects. Safe kayo ni siya. Natural ug maayo para sa panit ug panakit sa kalawasan ang Nong Lading Essential Oil.
8: Sige, so ayan ako pre. Unya asa man ato ni mapalit?
9: Mapalit ni siya sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
8: Sulayi ang natural nga Nong Lading Essential Oil.

0: Ma'am, si Ma'am Marilo ka na? Siya, gita. Hasta, ako doon.
1: Michael, ikaw?
0: Yes, ma'am. Ibon akong kalimtan.
1: Halos dili na ko makailanin mo. Niwang ka na? Asa man ka nagtrabaho, ha? Sayang, may undang kag-eskwela.
0: Na, kapabuntis mo ko, ma'am. Nag-live in me. Pero, ibiyaan rasab ko niya.
1: Tungod ka na, kinagpasagat ka na sa mong kaugalingon.
0: Siguro. Yung naninigit siguro akong kapalaran, ma'am. Ikan sa pagkabata, hangtod ka ron. Wala na lay kalipay.
1: No, dili na tinuod. Ayaw padala, anak. Bangon. Tabangi imong kaugalingon. Asa ka karon nagtrabaho? Unsa man gusto ka? Patabangan di ka sa kumbana. Gusto ka magsundalo?
0: Sundalo? Sundalo, ma'am?
1: Yes. Oo, wait. Akong tawagan.
0: Sige, ma'am. Bisa ko sa trabaho, ah.
2: Unsa? Magsundao ka?
0: Yes, ma.
2: Ayaw, ana. Dali ka rang mamatay.
0: Ma, sagasatan ning kalibutan, ha? Kung pati yun ta, o tayo mahimo. Mas mamatay ko kung magpundo din eh. Magunang-una kanunay. Sinita po na ako.
2: Dayon!
0: Pun pa uli lang niya ko din eh. Sakto si ma'am. Sakto sila. Tabangan ko kung kagalingon. Napasagdan na lang na ako. Tungod sa mahal na ko. Tungod sa mga tao nga importante sa akong kinabuhi. Pero, wala nila nakita ka ng tanan.
2: Sige, pag-amping o niya. Pag-ampo!

0: Michael, congrats. Okay na. Pasar ka.
1: Oh. Mabo, ma'am?
0: Yes. Mitabang sa bakumbana. O, basig mag-training ka na. Karun nga month.
1: Ma'am, salamat kayo.
0: Nahila ka man.
1: Kung dili tungod ni mo, ninyo ni sir. Siguro, may himong makaluluoy ko. Wala taong marespeto na ko.
0: Dapat lang nga musalig na sa itong kagalingon. Maor na'y bugtong paagi nga musakses ta. Kay kung wala ka nalang gani kumpiyansa sa imong kagalingon, wala ka nagkit ni Ana. Pohon, kung masandaw ka na, huna-huna ah, nga ka nang tanan para unya sa imong anak, para sa imong pamilya.
1: Yes, ma'am.
0: Excuse, Ana. Hello? Yes, Pang. Naa din ni. Sige. Bye. Nagtawag si Ronel akong bana. Palargahon ka na karon.
1: Sige, ma'am.
0: Og unta ha sa imong pagbalik. Sindaw ka na. Og mahimong matuman na imong mga pangandoy.
1: Sige, ma'am.
0: Sige na. Pagdali na. Gamita lang una niyo.
1: Salamat kayo, ma'am.

Nula din nga. Diri pa sa basta ang training. Kasurenderon ko. Dito na ko na pamalandong. Kabisan ng unsa de. Kasan asa. O trabaho ka lisod. O dilisab ka mo trabaho, mas labaw ang lisod. Laktod nga pagka-istorya, walay sayo nining kalibutana. Hapit ko mo surrender sa training pa lang. Pero akong gi pamalandong. Kung mo surrender ko, mauaw na kumuduol nilang ma'am. Nung lading, di pa ning kamuntan ako aron dili ko maulaw mo ito nila. Success. After training, naka-take out ko. Nahimo kong sundao. Dili man ako pangandoy. Pero kihatag sa Ginoo na instrumento. Patabangan ko kung kagalingon akong pamilya o nga akong anak.

0: Sir! Congratulations!
1: Salamat, sir.
0: Parihan na ta. Huwag ang pinga ni mo, ha. Ibong pagkasundaw, hindi mo himoon nga mabusaran ang uniform mo niya, gaybong iso. Una-una, nga kining atong trabaho, dili ni para lang sa itong kagalingon. Dili para sa itong nasod. Para sa iyong pamilya, usauban pa mga henerasyon niya. Para sa iyong anak, para sa mga tao.
1: Yes, sir. Salamat ninyo ni Mama. Nakatabang mo. Habi ko, tama na lang ko dito sa Mouse Bukid. Habi ko mag-uma na lang ko hangtod sa hangtod. Sir, salamat. Promise. Dili na ko sayangon ang inyong salig kanina ko.
0: Sige. Congratulations. Magpa-picture na ta.
1: Sige, sir.
0: Eh, Nagita. Ako asawa. Picture ko na nimo. Kumusta? Salamat ka. Lakas ka niya. Ikaw kuno yung madaldali sa una.
1: Yes, sir. Salamat ko ni ma'am. Wala ko niya nalimte.
0: Oh, dali. Pusing ko na. Magpa-picture ta.

0: Mula kao mo tako karon. Murag mo uwan na inirong adlaw. Why?
1: Ma!
2: Michael?
1: Ma!
2: Oh!
1: Ma, sundao na ko, ma.
2: Nahuman ka na? May kinik pa uli ka. Dugayin taon kay kong paabot ni mo.
1: Ma, nag-loan ko.
2: Kay nga, no?
1: Gusto ko nga mabalhinta dito sa lungsod. Huwag na ilote dito nga akong gipalit. Huwag makapasugo na tagpabalay nga to. Nagka-loan ko, ma.
2: Hunsa. Anak.
1: Ma.
2: Kung buhi pa lang sa papa ni mo. Ay, proud unta kayo to siya. Kahinumdum ka ba? Gaganahan kito siya mulan tao. Makakitang mag-uniform ng mga sundao.
1: Yes, ma.
2: Yung mong gito, man.
1: Ma. Salamat sa yung pagsaling nako.
2: Ay, inahan ko, anak. Bisag unsa, mahitabo na ako kanunay. Ug yun na pa. Humot ka na kaayo, oy. Ug nindot ka na gisuot na sinina. Kana.
1: Salamat, ma.
2: Oh. Unsa may atong maat mahimo karon?
1: Tawag ka silang kuya. Magsalo-salo ta din isbay.
2: Nalala, sige. Dali. Kaya kung pantaw kon sila.

0: pembayaran ako ang lote. Sunod. Tukuran itong balay. May na lang. Mahimong handumanan akong pagsuod sa pagkasundao nga nakapabalay ko sa kong inaan. Basta, mamalit na ko. Kaya birthday sa kong maguwang karong Friday. Magtapog may kusab.
1: Michael?
0: Ikaw? Anong naka din eh?
1: Congrats ni mo. Congratulations. Happy ko pa rin ni mo.
0: Salamat. Kumusta nga itong anak? Imog yung gikuha, no? Wala ka matagbaw. Namibiya ka. Yung pangguha ang bata. Pero okay lang. Inahan ka sab. Pero unta. Dili ko nung mababagan sa pagduong ito niya.
1: Yes, pwede. Pwede niyong mong duawin ang bata.
0: Nakasal na ba mo? Kumusta na mo si Mulaki? Happy ka na niya? Napalit na niyo yung mong gusto?
1: Ibiyaan ka niya. Kami na lang. Sa bata. O sa atong anak.
0: Nagkaanak yun mo.
1: Yes.
0: Sayang. Sayang. Wala ka niya gipakaslan.
1: Michael, pasaylo ako.
0: Napasaylo na tiga. Dili pwede magdumuta. Pero dinahan lang kotob.
1: Ibasulay na ko ang tanan. Unta. Wala ti ka biyain. Wala ti ka pasakit eh. Narealize na ko ang pinangga ko ni mo. Kung kabalo ka lang, kulatado ko sa lalaking akong ipulin ni mo. Wala'y pulos akong mga gihimo para niya. O wala pa siya matagbaw, ibihan ko niya.
0: Kung ano siya maghihimo, pili pwede. Nga thank you ho na lang. Kibayaran ni mo. Hindi mo gihimo na ako. Kibaw ka. Sa kapait. Ipaningkamutan ako, trabaho sa bukid. Ang kainit. Para lumasuportaran mo. Pero wala ni mo nakita ka na. Karon, atas na ta.
1: Michael!
0: Ay, napag-asa. Wala na ko'y gugma ni mo. Wala na ko'y gusto ni mo. Iyaiyan lang ta karon.
1: Michael!
0: Huwag na iti, please. Ayaw ka pala ka pun. I-invite ka kung kaslon ko.
1: Michael!
0: Biha ka na.
1: Kasakit! Michael, sorry! Michael!

0: pagmahay na gusto ko layian. Tinood ko dahil ang kingon niya. Kung magpasakit ka si Munisig Kataw, mubalik yun ang imo. Munang advice na ko sa mga naminaw, ayaw mong pagpasakit ni bisan kinsa, labi na sa inyong mga partner. Kining atong luha, bililhon kayo nagmakagaba ni. Once gani nga mutulo ni tungod ni mo, tulog kayo akong tulubago ni anak. Sa pagkakaroon ng lading, na ko'y ka-live-in, basin pohon, mapakasal nami. Kung ma-okay ng tanan, kaya lagi, di una pa na ko pahiluna silang mama. Suporta ko mga anak. Nung lading dilitiaw, nga kong nagyan. Salamat sa paghatag pagtagad. Nung lading, bisan taas, unta, kahatag katagbawan sa mga naminaw. Nakakutlo at tagpagtulunan ang kinabag ang katawahan. More power ni programa. Ino magtatampo. Michael from Agusan del Sur. Para bang ika'y nilalaro na bago ito ang Sugilanon Live. Gatong gihatagan ng pagtagad. Sugilanon sa Osaka, lalaki, taga Agusan del Sur. Muna diha. Masakit pa mo. Uban diha mga palangga nga may lang spermiro magkadugay mapulan unya di lang kay mapulan biyaan pagyud ta lata ninyo ang inyong paabuton unya taw joke ra unya giingon mga palangga dili ato ang panimalos may drama sa una nga dili ato ang panimalos. Kailangan mo yung mga tao god nga pasakitan, mubalos po. Ayaw, tuguti ang kahigayunan na nga mahibalik ang iyong gihimo da ni mo. Na magi-justice ang tanan. Usahay, magkaingon tang, uragwa na may hustisya, pero dili, tinuod ang ingonan na tanan, dunay hustisya. Kung naghimo kag katarong sa imong isikaingon, mugbunga nagkalipay, gugma panalangin. Pero magpugas kag dili maayo, magpasakit ka, mag-ani po kag di maayo na yan. Higo na lang ito sa pagpangladok ang iyang ex mga palangga. Higo na lang sa pag-ingon nga, may pagwa na ko, biyae akong uyab, oy. Sundaw na rabag yun. Tay mahimo, anak. Niya, luoy no? Luoy ba? Na-appeal pagkatong iyang kaagis pagkabata. No? Paak-ubitin, kuyawan yung bitin no? Niya, nahitabo po niya. Kaya ka ng bitin, traitor ba yan na? No? Niya, kaingon tag bitin dito iyang ex siguro kay giluiban man sa hello ni Sir Darrell na ay reaction Sir Darrell. Wow, congrats Sender Michael. Dagang salamat nung lading. Paghatag kinabuhi, very nice story. Watching from Argao, Cebu. Hello ni Samuel Doy. Samuel Manito Doy diha sa Lupon, Davao Oriental. Naglantaw sa atong live karon. Atong amigo diha sa Lupon mga palangga. Atong mga suod nga higala diha. Karma is real. Relate much more power nung lading gikan ni Neri Salim. Salamat kayo. Ayaw kalimod ha, ang Power 10 Probio Capsule. Kanunay nagpaluyo ni sa atong program mga palangga. Inom ka ni 30 minutes yun. Sa dili pa ka mukhaon. Aron dali og paspas ang ipikto niya. O niya duha ka basong tubig. Mindot kaayo ang inyong batiun mga palangga. Muragaan ang inyong paminaw. Mukondisyon. O pakondisyon mangunisa sa tanang organ sa atong lawas. Atong kolon hinluan. Atong kidney pakondisyonon ang atong atay. Uhaon ang mga barado sa atong mga kaugatan aron maayong pagdaloy sa atong dugo. Munang maintain Power 10 Probio Capsule. Nalis mga butika. At tuan ninyo ing na Power 10. Power 10. Kaya ka ng 10, nag-represent na siya sa 10 powerful ingredients. O niya, kung mga pika lang dritso sa muaning kapiho, clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Nakapangapika na, nakapanambal pagid ka. O ninindot mga palaga. Dili lang kay igo ka lang nangapi. Imo pag yung gihatagan o maayong pagtagad, importansya ang imong kaugalingon. Kay maayo mang mga benepisyo makuha na to, gikan din ha. Dili lang kay niinom ta kay lami. Kay kung kalami lang naa naman niya, magkaayo gini sa itong lawas. Lageal Coffee Mix, Wealth Malunggay and Chia Seeds, Jassy Vitamin C plus Zinc. Hindi magkatulog pag Jassy mo. Mag Jassy na everyday around everyday, okay? Nindot nga lawas. Nindot nga tulog, lawas nga baskog. Pagkanindot kayo, pagkanindot, mga pi, mga palangga, gamit ang atong pinaka the best nga Jassy Vitamin C plus Zinc. Ingon man usab, syempre ayaw mo galimod ha sa pag haplas nung lading essential oil mo na ihaplas ninyo. Niya manabon sa mo gamit ang clay gel papaya soap pagpahamis ng sabon o syempre ang atong clay gel breathing lotion human kang manabon o ang Viscomac eye drops alang sa tinaw klaro pananaw Viscomac eye drops kauban mga igala ang atong growmate para sa magkabataan batang bibo batang ganado batang utukan para sa magka-growmate ang inyong magkabataan mga palangga lahi ragyon taas si baby gana ang kaon di napugsunon o niya healthy si baby dili sakitin. Bright ang inyong anak. Growmate multivitamins. Naas mga butika, parmasa sa inyong mga lugar. Palitan ninyo siguro. Available nin sa atong online store www.claygel.store. Ingon man, mapalit sub sa atong TikTok, sa Shopee na i-link babaw sa atong live. Wante ko oras sa pagparayang gitusunahan. Salamat sa inyong pagpaminaw. Inyong nulading mo ingon. Tagan tagdakong bili ang ato isigaingon. Araw magkinabugitang malinaon, mabungahon. May pagpaminaw. Kaya natin.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City, and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Power 10. Power 10. Probio Capsule.
3: Ngayong adlaw ng lading. Ako si Joseph Ingracia, nagpuyo sa Lintogo. Tumiara. Nagpasalamat ko sa imuhang herbal na Power 10. Nga, naayo ko. Akong ubag nga sis, dapit sa wala sa akong ulo nga. Ibutog yun sa Power 10. O salamat. Gabi na sa atong labang makagagahong nga. Iyang gibindisyonan, ipanalingan ng inyong mga tambal. O dagang salamat niining tanan. Akong ipasalamat o testimony ko nimo nga naayo ko. Salamat kayo.
4: Power 10 Pro Bio Capsule. Alang sa mga gihambing balatian. Tuma sa Power 10 Pro Bio Capsule. Ug ang una ang kahupayan sa dugay mo nang giantos nga balatian. Power 10 Pro Bio Capsule. Buhat ang kalaksik sa imong panglawas. Power 10 Pro Bio Capsule.
5: Pusga ng tataya. Sa'yo pa kayo buntag, nagdaro na mas basakan.
6: Doon kay Lagkapi na kulading. Maong baskog og lagsik akong kalawasan karon.
5: Ha? Unsa ng kapitay?
6: Clay Gel Coffee Mix.
5: Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix. Mupakondisyon, mupabaskog, og mupakusgan pagyod sa atong kalawasan. Wow, kanindot sa kugipati tayo pa yung nga nakainom kong clay gel coffee mix. Nalagsik ko, og nindot kay trabaho sa construction.
6: Mao ka na nakanindot sa clay gel coffee mix. Makapakondisyon sa itong kalawasan. Maong si misis, di na siya puton.
5: Tinood ka tayo pa yung kay pagulin ako sa bahay pagkakadlaon. Pwerteng kondisyon na hiyapon sa itong kalawasan. Maong si misis, pagkabuntag, nagluto gidayon og lami ang pagkaon.
6: Sala all, naka clay gel coffee mix lang gilutoan og lami ang pagkaon.
5: Clay gel coffee mix.
7: Progress, Barangay Poblacion, Linamon, Lanagil Norte, Dool sa Mercury Drug, Glejo Store, Iligan City, nahimutang sa may BSO Street, Palao, Iligan City, at Bangsa Fico o Iligan Access Institute of Technology Incorporated. Pwede sa kamumuadto sa ato mga sibian sa Nunglading Radio or Nunglading Infinite Radio, maka-avail kagihapon. Busa, ayaw si Piata. First Year Anniversary Sale, karong Mayo 7, Dusmel by Tisize, adlang Huwebes.
8: Na unsa gud tao nag-ibon ba na mura magway pamilya? Ambot na yoy. Sige, nagkaluya. Masakiton ka ayo.
9: Ay, sayon rada. Ingon ana, sad ko sa onda. Malipong, daling ubhon, pirming hilantan, peresyo sa trabaho. Ipatumar ni.
8: Just C Vitamin C plus Zinc. Matod sa mga eksperto, vitamin C is the mother of all vitamins. Mupalikon kini sa depensa sa atong lawas. Aron dili ta daling ma-infeksyon. Ingon anang epekto sa Jassy Vitamin C plus Zinc. Mupatubo, mupalambo, ug muayo sa tanang tisyo sa atong lawas. Pakondisyon, paggana sa tulog ug kaon. Mupalambo pa sa atong memorya. Dili ka daling kapuyon kung nagtumar ka sa Jassy Vitamin C plus Zinc. Si Papa ninyo,
10: biyahe na ma.
8: Nga o ba?
10: Kugi na lagi kayo sa papa maba. Abtik na kayo.
8: Salamat sa Jassy Vitamin C plus Zinc.
11: Jassy Vitamin C plus Zinc. Mapalit sa tanang butika, Nunglading Products Authorized Dealers, tanang Clegel Store, ug niining istasyon.
8: Ang Jassy Vitamin C plus Zinc. Pwedeng tumaron. Edad 13 anyos pataas.
12: Aniya na ang programang buhatag og daghang papremyo ug makabait sa inyong tagsa-tagsa ka mga panghunahuna. Makaligaw, lingaw-lingaw sa kahaponon.
13: Nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod kanus animo siyang ipaglaban. Onsa man
12: kauban ang nag-inusara og higala sa kahanginan.
14: Ang inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Val.
13: Inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Van.
12: Lingaw-lingaw sa kapunon.
14: Lingaw sa kapunon.
13: Hello, maayong hapon.
15: Mutubag ko sa ako inyong pangutana nga tigmo.
16: Mutubag mic o microphone.
15: Mutubag sa tigmo. Ito sa imanik.
16: Mutubag sa imo ang tigmo. Masko.
14: Alas 3 hangtod alas 4 sa hapon. Lingaw-lingaw sa kapunon. Dinilang sa Nunglading Radio.
13: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag?
14: Lingaw-lingaw sa kapunon. Lingaw-lingaw sa kapunon.

oras, mga palangga, alas 3:07 na giyod sa tagda sa hapon. Mga palangga, kumustag maayong pagpaminaw na usab kaninyong tanan. Mga pinalangga na kung suking tigpaminaw, kumusta man mo diha sa inihuang kiningtag sa tagsa ka mga nahimutangan? Nakapaniod to na ba ang tanan? Itong mga wala pa'y paniod to, hala, paniod to mo. Alas 3 na sa hapon, mga palangga, hapon na ha? Kusag ka mainit nga hapon, mga palangga, ilabi na dire sa akong nahimutangan. Nagkarong orasa, nagpadayon gihapon ang kining kainit sa panahon. Diha sa inihuang lugar, kumusta man? Sulay daw kining hangad, mga palangga, ang inihuang kining kawanangan o nagpabilin pa bagihapon nga tinaw? O dili bakha, aduna na ipipila ka mga dagom. Ang nagpahipi na usab diha sa inihuang kining tagsa-tagsa ka mga kawanangan. Aduna'y uban nga mga pipila ka mga lugar, mga palangga, nga karong orasa, medyo landong na, bugnaw ng palibot. Kay lagi, dunay dagoman. Pero katong mga wapagay dagom, tinaw pa kayo, sigurado gyud nga perting inita karong orasa, ha? Kotob na lang sumabot sa atong sibya karong orasa. Kaninyong tanan, maayong pagpaminaw o welcome na usab sa atong tulumanon, ang inyong tulumanon, ang lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong titoval. Adlaw di ay karon nga Martes, pizza 5 na ning bulan Sumayo tuig 2026. Ali aros panahon, mga palangga, no, pizza 5 na gining bulan Sumayo, mga palangga, kung ato lang ning limot-limutan, ilabi na kay busy po ta sa atong tagsa-tagsa ka mga trabaho. Adili na to ni mabantayan, mga palangga, nga kining mag-Hunyo na sab di ay 30 regyong dali abiyag yung taon sa panahon, no? O niya, kagahapong adlawa, pasensya na yung kaayong kanang wala ko ninyo nagauban. Ilagi, adunay kining importante kaayo ko nga gilakaw, mao nga ang inyuhang nagauban kagahapon. Ang inyuhang kining kuya Tamuklo, mga palangga. Mao nga, salamat kayo, Tamuklo, ha? O niya, karong adlawa, mga palangga, kay wala naman tayo kinibitong gikabisihan. Kita nasab ang magkauban, mga palangga, hangtod kita sa alas 4 sa tagna sa hapon. Onya, andam na ba mo diha? Nakaplaster na ba mo? Inyuhan na bang nasulat ang atong kining tigmo? Ang uban, mga palangga, kining aron dili bitaw nga kanang malimtan ang kining tigmo. Ilhagi taw ang ipansulat sa mga dingding. Ang uban, dapit sa abuhan gisulat kay nya gluto daw nila, ilhagi yung basa ba? Bahalag mag-ukay-ukay daw. Mag-ukay-ukay silang giluto, ha? Basig lahi na mo nang giukay, diha? Kaya samtang ka-ukay-ukay sa giluto, mabasa sab daw nila ang tigmo, makahuno, maghuna-huna po daw sila, ha? Kung unsay tubag sa itong tigmo. Ang uban, mga palangga, wa pa kahibalo sa itong tigmo. Labi na sa mga bag-o pa lamang namina o nagsunod sa atong programa. Sige, karong taod-taod, mga palangga, atong ipabuhagay ang atong tigmo, ha? Para sa inyong anak, gatong mga wala pa nakakuha, inyuhang masulat ni. Bahalag asa mo maadto, kay kining tigmo, mga palangga, bisa pag manglaba mo, maniguay, magdaro, magmarites, bakha mo diha, magmarisol mo diha sa inyuhang silingan, pwede ninyo na maoy hisgutan ninyo dito, masinday tungod sa inyuhang pagkamarites o pagkamarisol, kamo ang swerte nga makatubag sa atong tigmo, ha? Ayaw mo kalimot, mga palangga, nga kining atong programang lingaw-lingaw sa kahaponon. Kanunay ginisiyang giabagan sa mga epektibo garantisadong mga produkto sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing Kunong Lading Products, ha? Ang atong epektibo kaayong kapsula, ang atong kining Power 10 Probio Capsule, nga manusab ang atong kining pinakalami nga kape, Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Naman usab ang atong kining Jassy Vitamin C Plus Zinc, ang bitamina usab sa mga kabataan ng edad 1 to 12 years old, ang atong Gromit Multivitamin Sara for Kids, ang atong Nong Lading Essential Oil, Nong Lading Turmeric Balm, ang atong Nong Lading Relaxing Oil. Naman usab ang atong kining Clay Gel Papaya Soap with Collagen and Milk, ang atong Clay Gel Brightening Lotion, ang atong Curry Perfume, og syempre ang atong kining Best Kumak Eye Drops, mga palangga, ha?
Maugid na ang kining kanunay nga nagapaluyo sa atong tulumanon. Anya katong mga wala pa yun nakakuha sa atong kining tigmo mga palangga. Sige, anda mog bulpin, lapis diha. Ha, para sa ingon ana, inyuhang makuha mga palangga ning atong tigmo ha. Okay, kining atong tigmo mga palangga, sayon ragyod ang tubag ani. Di ko maingog lisod kay, ang uban maingon rabat ito, ayok ingog lisod ito, ma-stress me tito ay. O, halos di na may katulog magabi ito, kay sige lang, gunahuna anang imong tigmo. Katulog po mong magabi, ay. Okay, kining atong tigmo mga palangga, perte ragyoning sayo na. Sige, paminaw ha, gantong mga wala pag yun nakakuha sa atong tigmo, maone. Nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Nidagan pero gusto ni mong maapsan. Hangtod kanus animo siyang ipaglaban. Onsa man? Sa kahano? Akong balikon para makuha gyud. Ako ba maingon, tito, balika tito, kay ang ako nasulat tito, naapsan pag yung taon diri tito. Pag yung taon ako nasulat ang pilmero, sige, akong balikon. Nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Nidagan pero gusto ni mong maapsan. Hangtod kanus animo siyang ipaglaban. Onsa man. O niya karong hapuna mga palangga, kung ikaw ang swerte nga makatubag sumaong tigmo, imong madawat kung imong maangkon ang 6,600 pesos. Size male o 600 pesos. Mauna ang imong madawat kung ikaw ang swerte nga makatubag sa atong tigmo, ha? Kung niya alang sa gustong mutubag, pwede mong mutex o mutawag sa akong cellphone number 0938-1627-189-0938-1-6-2-7-1-8-9. Kung niya kinanglan yun hanga ka ng kumpleto. Adunay kumpletong pangalan, edad nimo, address o niya ang imong tubag. Bisag pag insakto ng imuhang tubag o niya dunay kulang ana, bisag isa lang, pasensya na gyud kaayo kay mahimong invalid ang imong tubag. Apan sa dili pa nato tagaag pagtagad ang inihuhang mga tubag. Ayaw ninyo kalimti mga palangga ang atong epektibo kaayo nga kapsula ang Power 10 Probio Capsule. Kato mga wala pa nag-maintain ani, ayaw na mo paglangay, pagdugay, pag-maintain na mo sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule. Dako kaayo kinig katabang sa atong lawas mga palangga. Lahi ragyod basta naka Power 10 Probio Capsule ta, ligon ang atong lawas o niya dili kita dali taptag mga sakit-sakit. Gani daghan na kaayo ang natabangan sa Power 10 Probio Capsule, daghan na kaayo nagpasalamat, naghatag sa ilang mga testimonya nga kung diin human sila gamintain sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule, okay na ang ilang pamati sa ilang lawas, nawagtang na ang ilang dugay na kaayong gihambin nga balatian, nakabalik na sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga trabaho. Usahay mga palangga, usa sa mga hinungdan kung anong dili kita makapadayon sa atong mga trabaho nga nasugdan, kay lagi aduna naman kita'y gihambin nga balatian. Mintras nga wala pa kita'y gihambin nga balatian, mintras nga dili pa kaayo grabe ang atong gihambin nga balatian, magmintay na kita sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule. Mahinlo sab kini sa atong kolon o sistema sa atong lawas aron mapagawas ang mga toxins. Normal sa atong bowel movement, pupugong sa dali nga pagkatigulang, musukol sa cancer cells, tumor, sama sa mga cysts, mupaligon sa atong atay, sa atong kidney, mukondisyon sa atong utok, mupugong sa heart attack, stroke, pagsaka sa blood pressure. Ingon man usab mo alkaline sa atong siliyula aron malikayan ang acidity nga moresulta sa mga balatian. 30 minutos ha sa dili pa ta mukaon pagaimnon ang Power 10 Probio Capsule. Unya walay angay kabalak-an tungod kay dili kini siya maka-overdose, walay side effects. Epektibo kaayo ang Power 10 tungod sa pulo ka mga gamahanang mga sangkap nga anaan niini. Sama sa probiotics, mangosteen, green barley, guyabano, espirulina, gutokola, cranberry, turmeric, moringa, vitamin C. Maong epic

0: Gikan diha sumay kining Balingasag. Maayong hapon sa tanang taga Balingasag. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon insakto mga palangga ang iyan tubag. Laing tawag ato taga pagtagad. Hello, maayong hapon.
1: Maayong hapon dito pal. Engelberto Avenido, 50 years old, Southern Davao, Panabo City. Akong tubag kay ako na nanilhig.
0: Unsa tay mong tubag?
1: Ako na nanilhig.
0: Sige mga palangga, mao to iyang tubag ha. Dili kay nato maklaro taw nang iyang tubag. Mo kinahanglan gyud nga kana bitong mutawag mo, kinahanglan gyud nga kining kusog ang inyohang signal. E kung magputol-putol mga palangga ang inyohang tingog, si Mr. Computer mo reklamo po dere. Mo ingon po ni siya unsa pugka tito oy. Klaro ha po na ilang tingog tito kay ang ilang tubag tito putol na lang madawat ako. Mao nga kinahanglan gyud nga kanang kusog ang inyohang signal diha ha. Laing tawag ato taga pagtagad. Hello, maayong hapon.
2: Hello, ako si Anunciacion Hinulato, edad 67, Kurokono, Katmonon, Esperanza, Agusan del Sur. Ang aking tubag, asawa nga nangabit.
0: Usa to imong tubag?
2: Asawa nga nangabit.
0: Asawa nga nangabit, mga palangga. Kato mga minyo, diha di mo kabit-kabit ha, mabugnuan biya mo. Di gyo, dapat nga loyal mo sa inyong banag asawa. Kung di na mo ganahan, istoryahin ninyo tarong. Abi sa pag-istoryahan ninyo nagtarong, bugnoon gihapon mo anay. Pagkahuman sa tanan, pagkahuman nga imo kong gisad sa aran, karon mo ingong kagwat na kaganahin ako, bugnoon tika. Mao mo diha, mo nag-iingon diha nga, kanang di gyo mo patakag inter ha. Okay, abot ang higayon, mo reklamo na din nga, di ko ganahan sa kong asawa, di ko ganahan sa kong banag. Niya mga bit, masakpan, ang mabunalag kaldero. Ato pangutanon si Mr. Computer, kung sakto ba ang iyan tubag? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili, regihapon, insakto. Laing tawag, ato taga, pagtagad, hello, maayong hapon! Hello?
3: Maayong hapon. Bibilin sa rep, 49 edad, Anggi Subdivision, Kidapawan City. Akong tubag kay Karira or Lumba.
0: Karira or Lumba, mga palangga, ang iyan tubag. Ikan diha sa may Kidapawan. Maayong hapon sa tanang naminaw diha sa 107.9 Nong Lading Radio, Kidapawan City. Ang imong tubag, ma'am, kay naanay nakatubag, anaha. Naanay nag-mention, ana, dili gihapon na siya insakto. Hello, maayong hapon!
4: Hello, ako si Elson Aninyo, nagpuyo sa unang nagdap ko Panabo City, Davao del Norte. Ang akong edad, 70. Akong tubag, tao nga midagan pagkapolitiko.
0: Tao nga midagan pagkapolitiko ang iyang kining tubag. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili, regihapon, insakto. Alas 3:26, nagyod sa tagna sa hapon. Ayaw mo kalimot mga palangga sa Jazzy Vitamin C Plus at Zinc ha. Labi na sa mga trabahante katong taga-adlaw bitaw nga dunay trabaho, bugat kayo trabaho. Kinahanglan kaayo nato ang Jazzy Capsule mga palangga. Kining Jazzy, makatabang kinika nato para ligon kanunay ang atong lawas. Makalahutay ta sa atong trabaho sa tibuok adlaw, dili-dali mo bigay ang atong lawas. Onya, pagana sab kini sa kaon ug tulog kadto na problema bitaw panahon sa kagabihion kay dugay makatulog ilabi na sa mga edad-edaran sa mga insomyahon mao ni usa sa mga problema taw nila kining dugay kaayo makatulog panahon sa kagabihion maglimbag-limbag ha dapit na sa kadlawon makatulog unya makadungog og ginagmayng kasikas makamata problema nila kay dili na pud sila makabalik og tulog at magbuntag na lang mao na pagabuntag luya ang lawas kay kulang mang sa tulog bilar man. Pagmintayin mo sa pag-inom sa Jazzy Capsule ha, para nindot ang inyong pagtulog panahon sa kagabihi o nindot ang inyong kabuntagon, dili mo sa poton, dili laban inyong ulo, kondisyon ang inyong lawas ilihok-lihok. 13 anyos pataas ang edad ang pwede makatumar sa atong Jazzy Capsule ha. Nga manusab sa mga ginikanan nga naminaw, doon na mo'y mga anak diha. Nag-edad og 1 to 12 years old, patumaran ninyo sa atong Gromate Multivitamin Serum for Kids. Kini Gromate, makatabang ni sa atong mga anak para paspas ang ilang pagtubo. Pampataas, dili masakiton, abtik maglihok-lihok, o niya pang pabright. Nabitaw dali ra kayo pasabton kung atong istoryahan. Pagana sab kini sa kaon og tulog. Dili na ta sigig pamugo sa atong mga anak nga mukaon. Tungod kay sila na mismo ang mangayog pagkaon. Sayo na sab matulog panahon sa kagabihon kay dili na sigig dula gadget. Batang bibo, batang ganado, batang utukan. Basta nagka-growmate ang inyong mga kabataan. Laing tawag at utagag pagtagad. Hello, maayong hapon! Masikatingog mga palangga, eh. Ito mga mutawag ha, kinahanglan yun nga bantayan ninyo ng inyong cellphone. Usahay man God, kay kining mga manawag, o dili nila mabantayan ilang cellphone, kay nagpaduol sila sa ilang monitor. Palayo mo sa inyong monitor ang inyong mga mata, dihan agad kanunay sa cellphone ha, para inyong nabantayan kung natubag na ba na ko o wala. Hello, maayong hapon!
5: Hello,
0: maayong
5: hapon. Ako na, si Abay Muno Dumili. Dibito tayo ba ang ulit at nagabi na sa lepli niya sa mong headlepli. Akong tubod, nag-boxing.
0: Tao nga nag-boxing ang iyan tubag. Ang tubag nga, ang iyan tubag, mga palangga, nanay ning tubag, anaha. Dili, gihapon na siya mao, mga palangga. Ha, kato mga tubag nga, mubalik na. Dili na nato pangutan on si Mr. Computer, ha? Hello, maayong hapon!
5: Maayong hapon, Tito Bal. Mutag na ako sa imong tig mo, Tito Bal. Napuyo ko sa sitio Vitel Porcinco, Mount Carmel, Bayugan City. Ako pangalan ng Fernando Itoñez, 65 ang unidad. Mapunta niya si mong tiko, Juan. Tao nga nag... Tao nga nagsulat.
0: Tao nga?
5: Football.
0: Sige, salamat kayo, gikan to diha sa may kining Bayugan City. Mayong hapon sa tanang taga Bayugan. Atong pangutan os Mr. Computer, sakto ba Mr. Computer? Sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon insakto. Darita sa mga mensahe mga palangga atong ni tagag pagtagad para po taong di ta makutukuto aning mga nag-text dari ha. Tito si Elson Aninion de ini. Manani nga tubag mga palangga katunin ning tawag kagani ha. Tito ako de si Julieto Sigala. Sa 69 akong edad, nagpuyo sa may Gintananan, Dumingag, Zamboanga del Sur. Akong tubag, anak ito, kay inahana siya sa pamilya nga nagkonsumisyon. Pabadlong sigurong anak ka ni, di ba ka, ambana? Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Fidela Zabanta de ini. 85 ang akong edad, nagpuyo sa may Purok Otso, South Poblacion, Maramag, Bukidnon. Akong tubag, anang imong tigmo tito kay Silhig de ay nasiya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Jaime Awitan de ay ni. Taga San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. 56 ang akong edad. Akong tubag, anang imong tigmo kay Magtiayon de ay nasiya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Bilina Abingusa de ay ni. Sa 61 akong edad, taga Balide, Aurora. Ang akong tubag, anak tito, kay taon na siya nga nakadaog sa boxing. Unya, nagkwinta siya tito og medalya. Mr. Computer, sakto ba? Tito, si Celso Bedrijo, dene. Sa 52 akong edad, nagpuyo sa may Barangay Libertad. Prosperidad, Agusan del Sur, akong tubag, anang imong tigmo, tito, kay volleyball day na siya. Umanani nga tubag, mga palangga, daghan ang kaayong nag-mention, aniha. Tito, ako di ay si Rinjane Maglipak. 38 akong edad, taga Purok 5, Tagitik, Kapatagan, Lanao del Norte. Ang akong tubag, anak tito, magtiayo na sila nga naanay mga anak, unya nagbulag pagyod tito. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, nagtubag ko sa imong tigmo pero kulangan og apilyedo. Okay ra ba to, tito? Pasensya na gyud kaayo mga palangga kay kanunay gyud na kung gibalik-balik na diri ha. Nga bisan pag insakto ang inyohang tubag mga palangga mahimong invalid ra gihapon basta dunay kulang. Kinahanglan gyud nga inihwag yung isigurado daan ay ha mo mutawag inyong hinumduman kung unsa inyong iistorya. Kung mag-textbook mo, kinahanglan nga inyong basahog utro. Kinahanglan mga palangga kung mutubag mo. Kinahanglan dunay kompletong pangalan. Edad, address, unya ang inyong tubag.
6: Ginikanan, gusto ba ninyo nga lig-on, abtik ug bright ang inyong mga anak? Kini ang tubag sa ilang adlaw-adlaw.

0: alang sa maayong panglawas. Ug maalam nga kabataan, GrowMate Multivitamins for Kids, kauban sa pagtubo sa inyong kabataan.
1: GrowMate! Kauban sa pagtubo sa tanang kabataan! Boy!
0: GrowMate Multivitamins for Kids, mapalit sa mga Clagel Store, Nomlitig Radio o sa tanang mga butika sa inyong lugar.
2: Agay, ay kasakit, agay. Ah, kasakit.
3: Naunsa man katay, nga nakita naman ka sa saog.
2: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Ah, kasakit. Paita ning matiguang nagyotaw. Daghan nagyotag batiun sa itong kalawasan.
4: Ayaw pag-antos mo sakitay. Niyaw, ihaplas dahil ni sa imong tatay palangga.
3: Unsa man na?
4: Nong Laring Essential Oil.
3: Nong Laring Essential Oil?
4: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplas si dayo ni ining misteryosong haplas ni Nong Laring. Ang Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
5: Hoy besh, murag nindot lagi imong panit.
6: Tungod ni sa Clagel Papaya Soul, kabalo ka besh. Wala pa'y 2 weeks, nakita na gyud nako ang epekto. Muputi gyud ka besh, labi nagsabayan nimo sa Clagel Brightening Lotion. Musamot og kahamis o kaputi ang imong pamanit.
5: Hala mao ba besh, epektibo gyud siya. Ako daw ning sulian bi.
6: Sulay besh, kay basin og diha na ka makakita sa imong forever.
0: Clagel Papaya Soul, Clagel Brightening Lotion. Epektibo og dili ka mahayan. Mapalit sa mga butika.
7: Ang mata ang usa sa labing importanteng parte sa atong lawas. Apan usahay dili malikayan nga ato kining mapasagdan hinungdan sa daghang mga mulo niini ug moresulta sa dili komportable nga panan-aw. Busa ang pingi ang imong mata gamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Pagluha-luha, katul-katul, pagkauga nga dunay pagkapula sa imong mata tungod sa sobrang pag-atubang sa gadget, abog sa kadalanan, sobrang init o pollution sa atong palibot, kanang tanan, pwedeng solusyonan, pinaagi sa paggamit sa Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Patuloy imong mata sa Viscomac usang atus duha katulo o pwedeng gamiton katulong atus upat ka bisis kung giinahanglan. Viscomac Eye Drops. Aron mahibalik ang komportable tin-aw o klaro nga panan-aw, Viscomac Eye Drops.
8: Alas 3:36 na gyud sa tagna sa hapon. Dire-dire gihapon sa atong pagpanag-uban. Ang lingaw-lingaw sa kahaponon, siyempre kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong Tito Val. Ayaw mo kalimot mga palangga sa atong epektibo kaayong haplas ha. Ang haplas nga humot makawagtang sa panuhot ang Nong Lading Essential Oil. Kung diin makatabang kinikanato para mawagtang ang panuhot sa atong lawas. Labi na sa mga panuhotunon sa mga buntis kung buros hilig magpamasaj. Magpahilot kadtong mga adunay pamaol, pamoy-poy sa lawas, arthritis, rayuma. Kadtong mga adunay katul-katul sa panit diha. Kadtong mga adunay samad. Nong Lading Essential Oil maoy gamitan ninyo sa paghaplas. Pagkanindutas pamati mga palangga sa lawas kung makahaplas tani, halang bugnaw magud ni siya. Manutsuhot gyud sa atong kaunuran o kaugatan o niya dili punta maulo manghaplas sa daghang tao. Sa publikong lugar kay dili ni siya baho nga haplas. Haplas nga humot makawagtang sa panuhot Nong Lading Essential Oil. Ngayon manusap mga palangga, gamit ta sa iyang partner ang Nong Lading Turmeric Balm o ang Nong Lading Relaxing Oil. Para sa bnis mga kabuhiunon, ilabi na sa mga babae nga nakaagi nagpanganak, edad-edara na, abikil o gamay mga palangga ni sila, kabuhion dayon. Ngayon man usab, gato mga magbiyahe nga kanang dagatunon, malipong, maglabad ang ulo, ihid-hid lang gamay diha sa inihuang ilong, sa inihuang kutukuto. Sigurado gyud ko nga wag tang inihuang kabuhi, marelax ang inyong pamati. Alas 3:38, balik ta mga palangga sa inihuang mga tubag sa atong tigmo ha? Tito, ako di ay si Judy Ann Bienes. 28 akong edad, taga Purok 3, Lindungan, Baroy. Lanao del Norte ang akong tubag. Ana tito kay Kalindar. Manani nga tubag. Tito, ako di ay si Jane Gonzalez. 24 akong edad, taga Katmonon, Esperanza, Agusan del Sur. Akong tubag anang imong tigmo tito kay gugma na siya tito nga walay katapusan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Israel Barsinal di ini. Taga Mulabi, Zamboanga del Sur, 35 ang akong edad. Ang akong tubag anang imong tigmo tito kay presidente na siya. Mr. Computer, sakto ba? Tito si Mirna Yangyang di ini. Sa may Bagong Bayan, Kadingilan, Bukidnon, 60 akong edad. Akong tubag na tito kay Chinso na siya humanan ng tubag ha. Tito si Cesar Sumampong di ini. Taga Purok 3, Barangay Masibulig, Kidapawan City. 52 ang akong edad. Akong tubag kay hangtod sa may kinabuhi pa humanagi hapon eh. Tito si Jane Dagala di ini. 30 akong edad, taga Sugbong Kugon, Misamis Oriental. Akong tubag sa imong tigmo tito kay gugma na siya og paglaom. Mr. Computer, sakto ba? Tito, ako di ay si Bilina Abingusa. Taga Balide, Aurora, Zamboanga del Sur, 61 ang ako edad. Akong tubag ana tito kay wati na siya tito nga natigbasan kay nidagan man. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Selva Antipuesto de ini. 59 akong edad, taga Lapu-Labaw, Hagunoy, Davao del Sur. Ang akong tubag ana tito kay gugmang tinud-anay na siya. Managi hapon nga tubag ha. Tito, dili lang sa ko motubag tito kay ako alang sa padakon ang premyo. Nanasab ning padakon ang premyo. Ani kadako na ra ba sa premyo nato mga palangga? Maghangad-hangad dapat mo diha kay wala gihapon mo kauna-una kung unsa insakto nga tubag. Mintras nga mo pa'y pagsugod sa tong tigmo mga palangga, tubag na mo diha. Okay, ang uban ani, perti na taong paningkamot oy. Perti ng tigom nilag tubag kay nilapan. Anakoy tubag direte to, balik 15 na ni kabuok, balik 15 po ni kaadlaw. Okay, kaisar, magid mo pwede makatubag sa isa kaadlaw ha. Isar ragid katubag sa isa kaadlaw. Puno na kay gitigom diha, pagkaugma na po na, sunod ugma na po na ha. Alas 3:41. Ayaw mo kalimot ha sa atong sabon nga pampagwapo o pampagwapa. Katubitong gusto nga muhamis ang ilang kutis, kutis porsilana, kutis artista. Panabon mo kanunay mga palangga sa clay gel, papaya soap, with collagen and milk. Duha ka semana gikan sa inyong pagpanabon, makita na ninyo ang resulta. Ning puti na mo, ning hamis na mo, nawagtang inyong bugas-bugas, talumtom alap-ap. Manabon mo buntag mga palangga hangtod pagkahapon, presko lang gihapon kaayo mo tanaon. Ingon man usab, gamit mo sa iyang kining partner ha, ang clay gel brightening lotion. Kuman ato kining kaligo mga palangga, mang lotion ta para bitaw, dili pod ugat tanaon ang atong panit. Pampaputi ni siya, mubagay ang kaputi sa atong panit, mublooming tagsamot. Proteksyon sab ni siya sa kainit sa adlaw ha. Tito si Jerry Tikson di ini. 50 akong edad, taga Dumagog, Pagadian City. Ako tubag anak kay Orasan, humanani nga tubag ha. Tito ako di ay si Priscilla Ladimora, taga Prok Uno, Magaod, Lorito, Agusan del Sur. Akong edad tito 38, akong tubag anang imong tigmo tito kay pag-alagad na siya tito sa Ginoo. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag, Mr. Computer? Dili gihapon insakto? Tito, mangutan ako asa ta pwede makapalit sa inyong Power 10 Probiotic Capsule kay gusto kong musulay. Katong gustong musulay mga palangga mo gamit sa atong mga epektibo garantisadong mga produkto, pwede ninyong mapalit ha sa mga suki ninyong butikag parmasya. Adiha sa inihuhang tagsa-tagsa ka mga lugar. O niya, kung doon na po'y kining mga dool nga clay gel store diha sa inyong lugar, pwede sa mumupalit diha. O niya, kung doon na po'y dool diha nga nung lading radio, dili baka nung lading infinite radio diha sa inyong nahimutangan, pwede sa mumupalit diha mga palangga. O niya, pwede man mong mag-order ani sa online. O, pinaagi na sa pag-order ninyo diha sa kining Shopee, TikTok. O niya, doon na po tayo kining clay gel store online mga palangga. I-type lang ninyo diha ang www.claygel.store ha. Magawas ng atong mga epektibo garantisado mga produkto diha. Mga door-to-door delivery diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga nahimutangan. Alas 3:43. Dito naminaw midiri karon sa balay. Bahalag init ang panahon dito pero nangapi gihapon ko sa clay gel coffee mix kay lami kaayo. Unig ingon mga palangga nga kini bitaw ang mahilig na gitas sa pagpangapi. Wala na gitas nagdepende sa panahon bisa pag init kaayong palibot. Kaya gusto itong mga pi, magkapi yun dah. Kaya samot na kay imong gikapi ang clay gel coffee mix pag kalami agad ana. O man pag yun imong pangapi, nindot kayo pamati sa lawas. Itong mga wala pa nakapangapi ana, wapa ka tilaw, tilawin ninyo ha. Diligid mo magmahay. Ingon manusab ang atong epektibo kayo nga kapsula, ang kining atong Power 10 Probio Capsule. Itong mga wala pa yun nag-maintain, ani ayaw na mo paglangay, diha pagdugay. Pag-maintain na mo sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule. Dako kayo kinigkatabang sa atong lawas mga palangga. Lahi ragyot. Ha, basta naka-Power 10 Probio Capsule ta. 30 minuto sa dili pa tang mukaon pag-aimnon ang Power 10. Unya, walay angay kabalakan tungod kay dili kinisiya maka-overdose. Walay side effects ha. Ato sa paminaon si Doc L. Kabahin na sa atong epektibo kayo nga kapsula para sa inguna na mas madungagan usab ang atong kining kaalam o kahibalo. Kung unsa di ay ang atong makuha nga maayong benepisyo kung mag-maintain kita sa pag-inom sa Power 10 Pro Bio Capsule.
9: Hello mga Power 10, maayga pagpabidaw kanatong tadana. Dr. L. Palma na usab, magahatag na usab sa mga pipilag ka mga pahibalo. Alang sa tuang lawas mga balatian, masakta na to. Lagi sa pagpaminaw ni ining atuang giyas, maayga pang lawas. Siyempre kung gusto tagkayuhan sa lawas, nagkinahanglantan. Kasaligan nga Power 10 Pro Bio Capsule na mo'y kinahanglan sa matag adlaw. Ha, ayaw kay mo sa Power 10 Pro Bio Capsule. Makapugong ni nga dunay mga formation nga mahitabo sa imong lawas nga delikado kayo. Sama sa gallstone, kidney stone, nga delikado magka-Power 10 sa tuang nga lawas nga mubati ta og dili maayo na kondisyon. Especially kining kidney stone magka-Power 10 ha. Usa ni kagahi magka-Power 10 nga sama sis bato magka-Power 10 nga mupulma diha sa imuhang nga kidney. Ginama ni siya sa mga mineral nga makita magka-Power 10 diha sa imong ihi. Sa normal nga kahimtang, ang mga mineral magka-Power 10 nga naa sa ihi matunaw na siya. Apan kung ang ihi magka-Power 10 is perting laputa, nga kung dunay sobra kadaghan nga chemical, kini magka-Power 10 nga chemical nga mineral mo crystal na siya unya magtapok, unya mupunma na siya og gagmay nga mga bato-bato. Sa paglabay sa panahon kadugayan magka-Power 10, ang mahitabo niya na mahimo na siyang mudako ngadto sa usa ka kidney stone nga makababag na diha sa imong agianan sa imong ihi. Ano na importante na itong hinumduman magka-Power 10 ha? Dili tanang kidney stone parihas. Ano na ilain-lain nga mga matang dipindis kemikal nga sangkap. Sama sa calcium stone, kaya ginama mga ka-Power 10 gikan sa calcium, mula'y pinakalabing common sagad sa dunay mga kidney stone. Meaning na magka-Power 10, taas king acidity sa lawa sa tao. Siyempre, ang calcium gikan sa bukog, maupunay mo regulate sa tuang acidity di as tuang lawas. Ang problema, ang exist ana, ma-form na siya ngadto sa stone mo ng calcium. O niya magka-Power 10, naapoy usa ka stone nga gitawag nga uric acid. Kasagalan magka-Power 10 ang mga tao nga dunay gout ug sigig kaon og mga gitawag nga protina nga gikan sa hayop kon karne. O niya duna po'y gitawag magka-Power 10 nga infection pod ka ng UTI. O niya duna po'y gitawag nga panagsa na kaayo nga tungod sa genetic. Amo na, sagad dyan sa lifestyle yun na nato magka-Power 10, ha? O niya, ang bato nga mupulma diha sa tuang kidney, kasagalan wag ka-Power 10, wala lay sintomas samtang naapas ginagmay pa na. Apan magka-Power 10, sa dihang musugod na ang problema, mudako na ang bato paingon sa ato ang ureter, mupigot na magka-Power 10, meaning ana, kung ang bato dako na mupiimuipit na kini, mubabag na magka-Power 10 dito sa gianan sa tung ihi, mo nang dili na magkagawas o niya mo tapok pagbalik sa kidney, hinungdan sa paghubag sa tuang kidney magka-Power 10. Doon na po'y gitawag magka-Power 10 nga grabe kasakit po na siya. Magbabagan ang atuang kidney magka-Power 10, madaot po na siya. Delikado kaayo grabe nga kasakit atong bation. O niya sakit sa pag-ihi. Sige ta o ihi-ihi magka-Power 10. Kanunay nga pagbati nga gusto tang mangihi pero ginagmay lang atuang maihi noon. O niya magka-Power 10, dunay hilanat, medyo baho kayo ang atuang nga ihi. Ngana magka-Power 10 mga grabe nga mga timailhan. Kaduna na tayo mga gitawag nga kidney stone. Kaduna yung mga hinungdan, kasagalan magka-Power 10 ka ng gitawag nga dehydration, kulang tas tubig. Ang labing nga common nga hinungdan yun, ka ng kulang tas tubig, dilita kayo mo inom og igo, ang ang imong ihi magka-power 10, mag-concentrate og maayo, dark yellow siya kanunay, lubog ang imong ihi, mo nay makapadali magka-power 10 sa pagpulma og mga daghang mineral ngatos bato na. Pagkaon na to, sige tao, gitawag magka-power 10, mga process ng mga pagkaon, mga palat, mga pagkaon, magka-power 10, mupataas na sa tuang calcium gas itong ihi, unya taas tag-animal protein ka ng mga karne, mupataas sa tuang uric acid ug sa tuang calcium, taas nga sukar, magka-power 10, soft drinks, mga juices, magka-power 10, nga synthetic, unya, kung doon natin gout, muna, kinahanglan yun ta magka-power 10, nga muinom tagdaghang tubig. Duha ngadto sa 3 ka litro nga tubig magka-power 10. Ato agi nang batasanon matag adlaw ha. Nagika sa tong pagkaon, di ta mo inom dayon. Around 1 hour gigas tong pagkaon ay hata mo inom og tubig. Alon mapatabangan nga mugawas atong mga ginagbay pa nga mga bato. Atong mga hinungdan nga nung adunay mga formation ato tong likayan. Uniya mag-power 10 probiotic capsule ta. Grabe na siya, daghan na kay natabangan atong mga testimonya. Pagawas magka-power 10. Uniya katong mga ginagbay nga wala pa nato mabantay eh. Makatabang kayo ang Power 10 Probiotic Capsule Food Supplement ni anang mga butanga. Kaya nga naman, iyahang kanunay nga man-neutralize ang acidity itong lawas. Matabangan na itong healthy kanunay itong kidney. Uniya, magtubig yun tabaga Power 10. Siyempre, hydration yun kanunay. Makatabang kayo na. Ubanan na ito sa Power 10 Probiotic Capsule. Inigmata na ito sa iyo kabuntagon. Inom taog 1 to 2 glasses. Mahimo 2 glasses. Hinay-hinay lang good. Uniya, pag Power 10 Probiotic Capsule Food Supplement. Wala kita igong olas pa alang sa pagpadayon sa unahan na Dr. Al Palma mag-aingon kaninyo lawas mo labaw bahandi sa tanan. At mga pigyan pinagin sa paggamit sa Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement.
8: Alas 3.50 na giyon sa tagda sa hapon, Power 10 Pro Bio Capsule, mga palangga, ang atong main tinon matag-adlaw. 30 minuto sa dilipat ang mukaon. Dako, kaayo kinig katabang sa atong lawas. Siyempre, atong partneran usab sa atong pinakalami nga kape, ang Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Lain pa nga tubag, at ito ako di ay si... Akong tubag kay Kalendaryo. Wala po'y pangalan, butang igod taon ninyo pangalan. Ito si Emeline na Gabatan de ini, nagatagiti kapatagan Lanao del Norte, 54 ang akong edad na. Akong tubag anak tito kay... Usa kalalim sa pag-antos tito sa kasing-kasing. Mr. Computer, sakto ba? Tito si Arturito Plaza din eh. Nagpuyo sa may Peroxides Bourbon, San Francisco, Agusan del Sur. 31 ang ako edad, akong tubag ana tito kay Kabaw na siya nga nakabuhi. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, tubag ko sa imong tigmo. Ako di si Dioscuro Sukong, edad na ko, 76. Taga Iglogsad, San Fernando, Bukidon. Akong tubag, anang imong tigmo, kay linog na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, tubag ko sa imong tigmo, si Maria Clara Rojas din eh. Taga Lorito, Agusan del Sur, 44 ang ako edad. Akong tubag, anak tito, kay signal na siya tito sa wife. Uy! Signalim atong mga asawa, mga palangga, kamo mga bana diha, timaning signal sa inyong asawa. Kaya usahay bitaw, kabantay mo nga kanang dunay bana mula ag diha, silingan. Maapas ganing asawa, di man mutingog ang asawa, pero muli man. Na sila'y signal di ay. Ato pangutanon si Mr. Computer. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Michelle Bueno de ini. 36 ang akong edad, taga San Vicente, Panabo City. Akong tubag, anak, kay Gugma. Manani nga tubag, ha? Tito, ako di ay si Terso Ramos. Taga Maasin, San Martin, Prosperidad, Agusan del Sur. 70 anyos, akong tubag, anak, tito, kay Kun Maapsa na siya tito, mauna. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Orzeleza Lajera de ini. 61 akong edad, Puro Kalubi, Poblasyon, Aurora, Zamboanga del Sur. Akong tubag, tao nga gibyaan o bana o asawa, single mom siya tito o single dad. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili regihapon insakto mga palangga. Wala gihapon natubag ang atong tigmo karong hapon na. Ang tigmo nga nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Nidagan pero gusto ni mong maapsan. hangtod kanus animo siyang ipaglaban. Onsa man! Ayaw mo kalimot ha sa atong mga epektibo garantisadong mga produkto nga kanunay gyud nagpaluyo sa atong tulumanon ang atong epektibo kaayo nga kapsula, ang atong Power 10 Probio Capsule nga manusab ang atong kining pinakalami nga kape, ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, nangapi ka na nanambal ka pa. Nga manusab ang Jazzy Vitamin C Plus, a zinc vitamina para sa mga trabahante, para kondisyon kanunay ang atong lawas. Vitamina usab para sa mga kabataan, nag-edad og 1 to 12 years old, Gromit Multivitamin Serra for Kids. Haplas nga humot, makawagtang sa panuhot noong lading essential oil ang iyang partner, noong lading turmeric balm og ang noong lading relaxing oil. Ang sabon nga pampagwapo og pampagwapa, Clay Gel Papaya Soap. Iyang partner, Clay Gel Brightening Lotion. Og ang atong pinakahumot nga perfume, 24 oras ay hamawagta ang kahumot sa curry perfume. Og syempre ang Bells Kumak Eye Drops, alang sa tinaw o larong pananaw. Wala na kong igong oras mga palangga para mo padayon pa sa unahan. Kini ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong tito nga medyo maldito. Apan seryoso, ang inyong tito Val Magingon. Higugmaa ang inyohang amahan o inahan, aron kamo mabulahan o makaangkon o taas nga kinabuhi dari sa kalibutan. Nagasalamat sa inyong pagpaminaw o maayong hapon.
10: Maganda Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
11: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds,
12: Jazz C Sodium Ascorbate with zinc vitamins,
13: Nung Lading Essential Oil,
14: Leonora Dinsing taga Dongoan Kapatagan Lanao.
15: Unsa may nakaagni sa imo ma'am nga nung bigamit ka sa produkto sa Clay Angel Nung Lading products?
14: Nakagamit ko ani sa una ning ayon man ko. Ning angay ko kay ang akong lawas dili ba magluya. Nya makatulog po ko nga ning gamit ko og Jazzy. Nya kanang haplas niya nindot po kaayo. Akong lawas manakit akong mga unod, bukog. Makapanghaplas ko mawalap jud pagkaugma manang ning ayon ko. Power 10 Probio Capsule og kanang Jazzy Capsule o kanang coffee mix.
15: Dugay na ka nag-maintain eh?
14: Dugay na. Maunang ning kupos ning akong bukol.
10: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
11: Alang sa mga mahiligon sa kape, ani ay good news alang ka natong tadaan. Ani ay nagkaroon ang kapeng makapahealthy na makatabang pa alang sa mas maayong panglawas. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Pinagi sa malunggay o chia seeds, maayo kini alang sa atong heart, makaprevent sa diabetes, makaregulate sa blood pressure, makatabang pakinis sa atong atay o kidneys, plus makahatag pakinis sa kalami sa kape nga imong balik-balikon. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, purong herbal, all natural ug wala kini sugar. Natural ang pampatamis niini. Maong safe alang sa tanan. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing. Ang chia seeds usa ka matang sa liso nga puno sa minerales nga makatabang sa maayong overall function sa kalawasan. Aduna sad kini omega 3 nga makatabang sa pagpakubo sa blood pressure, antioxidant properties nga makatabang sa pagtangtang sa toxin sa lawas, ug fiber nga makatabang sa good digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap kini nga makita sa talagsaong klase sa kape. Ang Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang Clay Gel Coffee Mix, lamian kini nga kape nga nagaangkon sa mga sangkap nga makatabang sa mas maayong kalawasan. Non-acidic kini, purong herbal ug all natural. Kaping makatagbaw na, makatabang sa mas maayong panglawas pa. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing. Mapalit na karon sa inyong mga suking butika.
16: Oy Marie, ay man si kumpare, nga nung waman mamasahiro ka nung adlawa.
17: Tua, sabay pare, naghigda-higda, kaya nanakit ko no ang iyang kalawasan. Tapulan, gatawana, oy. Sige lang kaluya, pirmi lang nag-uga, makawa-uga na tawana.
16: Uy, mo ba, kini Marie ay, ipainom gini kang kumpare.
17: Unsa man ni pare?
16: Clay Gel Coffee Mix.
17: Clay Gel Coffee Mix?
16: Clay Gel Coffee Mix. O pre, ay ka na masahiro ka na. Daku ug ginisya.
17: Tungod ka na sa Clay Gel Coffee Mix kay imong gipainom pre. Maong si kumpare, daku na kaayog ngisi.
16: Ayay ka, kumbate pre.
18: Clay Gel Coffee Mix. Aron lag si kanunay nga tong kalawasan mga palangga, mag Clay Gel Coffee Mix na kita. Clay Gel Coffee Mix.
11: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
19: Ako si Lucy Rupiros, taga Darumawang, Bukana. Kung bana nagkasakit o diabetes, ako masakitun po sa ako ang lawas. Nagpasalamat ko dako sa Ginoo nga na nagtudlo na ko, nga mao'y gamiton ako, ug mao'y akong gigamit karon ang kapidyod, nga Clay Gel din. Salamat yung dako sa Ginoo kay mao'y nakawala sa banhod sa akong lawas o akong bana nga diabetic. Ning kapi na gid si aning Clay Gel kay hasta siya, dili muta, bawal siya sa tamis. Pero gipatilaw gina ko siya sa Clay Gel. Kaluis sa Ginoo, akong bana na nambu karon o ako, maayon na gid akong gibati yun. Ang panglipong nako, nawala na gumikan sa kapi nga Clay Gel o nga akong lawas nga nagbanhod ang pikas lawas nako, gumikan sa Clay Gel nga kapi. Salamat yung dako ni nung lading, labi na gistong Ginoo.
11: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
20: Pahibalo sa tanan, usa kini kabinairang programa. Sigon sa inyong madungog, walay labot kining istasyon.
21: Ang musunod nga sibya usa kabinairang nga programa. Ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon nga wala kini magdala o baruganan ni ining sibyahanan.

TikTok, then Zumba, bawal muna yung mga love song. Kung ano na mo yung mga request, mga paka more of disco po tayo ngayon. Okay, sa tanan-tanan nga mga nadagaroon sa mga wapa nag-tune in sa inyong mga radyo. Okay, pakitune in lang na din sa 96.1 Infinite Radio. Of course, pero kung po din sa 90.9 Light FM. Okay, so sa mga naminaw, bubalik lang ko mga pangga. At ang oras mga kaibigan, no, alas 5.19 na. Okay, the next song, no, para sa tanan. Okay, sa mga andyan. Okay, hawak mo ang beats. At ang oras, alas 5.19 na mga pangga.

Okay, so we are back mga kaibigan ng oras, mga panggina, wala 5:26 na. Okay, so selos, no, minsan sa buhay, mga pangga. Okay, so normal yun na magselos to pag once nga love na tong sa katao, eh. Okay, pero nasabuan nga mga kaibigan ako tong mga wanibati o mga pagselos. Siguro 50-50 pa yung pagbati nila nga to silang karelasyon. Tanay yun na mga pangga, no, usahay, makaanat na ba tao yung minut, pagkita nga selosan ta, diba? Kaya di na tumapil mga love gina ito sa tong partner. Okay, sa mga naminakuron mga kaibigan, once again, uy, mayong hapon sa tanan. Okay, sabunin ko sa mga gusto mong pampit sa mga mensahe na mo yung mga request. Again, ang atong tiksan number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, sa mga naminaw ka rin, no, once again, mayong hapon, no, mayong paglanog-lanog do diya sa Municipality of New Corelia. Uy, salamat no sa tanan mga naminaw diha no sa mga lamion karon. Okay, basta New Corelia no is nagkanikig mga diehard na itong mga tig paminaw mga lami. Uy, sabun ko ha, salamat no taga New Corelia, Municipality of Diyos, salamat no sa iyong tanan. Okay, sa inyong pagpaminaw diha. And also, sa itong mga naminaw karon no diha sa Santo Tomas. Okay, speaking as... Municipality of Santo Tuna, Santo Tomas, no, ay maayong hapon day sa tanan. Okay, happy listening no sa mga LGBT no sa Santo Tomas, and of course to the ano kang Adelaida Papillero no diya sa Tibalog. Oy, salamat day sa tanan-tanan nga naminaw karon no, og labi na gyud sa mga naminaw karon diya sa Carmen. Oy, Carmen Davao del Norte. Okay, particular sa tanan mga kabarangay sakop sa Carmen. Oy, salamat sa tanan-tanan. And also sa tanan natong mga employees no diyan no sa Carmen. Oy, salamat day sa tong mga gwapong mga gwapa. Ay, naminaw na sila. Salamat no sa taga Carmen. And also sa tanan nga mga officialis nato diha. Og labi sa to ang mayor, og dito tong vice mayor. Oy, naminaw karon na to ang vice mayor dano si si Sir Marcel Perandos. Okay, sa mga Perandos family no, maing hapon sa tanan diha. Okay, nagyuday sila yung radyo di ano, naminaw diya sa kay syempre. Naisa ka ano nila mga pangganong tauhan na i-greet po daw sila kay syempre naminaw daw sila. Oy, thank you so much no again sa mga Perandos family. Oy, diya sa Carmen. And also diya po daw sa bahagi compound no sa to ang mayor no di sa panimalay sa tong mayor. Thank you sa tanan. Og sa tanan mga sanggunian bayan no di sa lungsod si Carmen mo maayong maayong hapon no, maayong paglanog-lanog diya no sa inyong tanan diya mga pangga. And also no maayong maayong hapon po no sa tong mga naminaw karon diri sa particular tanan mga kabarangayan. Oy, sakop no diri sa Panabuans no sa tong mga taga Panabon. Kay misi ko tagtaga pa nabo no, yung mga ano mga gwapong mga gwapa by good ni sila. Okay, sure tinuod mapud na mga gwapong mga gwapa daghang mga lami diri sa Panabo. Okay, so masulti nato no diri sa Panabo, more progressive na jud na no, di na basta-basta ning Panabo. Unang atong pasalamatan nato natong mga officials to diri sa lungsod no. Diri sa Panabo, salamat dai sa tong mga officials. And also sa mga pickup drivers no, sa mga nada karon nag nagbanat-banat og pamasada. Okay, bisan init no, bisan ganina ganin mga pagpaingon ako diri. Alas 3 pa man ko nagbiyahe, umurag sa makalayo. Siyempre na po kong ihapitan, di ba? Okay, dapat yun mga 4:30. Kung dili pag ikaw'y busy, mga 4:30, paingon ako diri lang mga mas alas 4:30. Okay, uy, sa tanan-tanan na, okay, grabing kainit ka ganina. Okay, murag yung manugdulot sa kuang naong, pero ako kong pasalamat kay, ang sekreto ni Tech lang, lami kay ang kutis ni Tech, tungod na sa tong kutis mistisa nga sabon. Kaya walay ka, kung walay kutis mistisa, I don't know no, kung sinaitabo sa kuang naong. Mana po nang uban na magtutukod sa ano sa kanang okay sa tong live ko eh pag sure natik lahat pa po diba mana tong sa tong mga kabataan unya no labi na gitong mga single dyan away mga uyab or katong na yung mga teken na po pwede po mo gamit no sa toang kutis mistisa nga sabon kay kini makahatag ni siya og dagdag na kanang pampagwapa o pampagwapo mga panggan.
munang isang gamit nyo lang no sa tuwang sabon. Okay, munang ingon no na naging powerful nga makita sa inyong mga naong no mawala itong mga talumtum sa naong. O labi na yun mga pangano ang katong mga pimples no sa naong. So, available lang ito ang kutis, mistisa, dali sa itong himpilang itong mga gusto mo gamit. Ala, sige ha. Bisita lang mo, di kayo PM ko ninyo mga pangano sa kuang page, no, again. Atikla, ayayay. Okay, pwede na ako na i-deliver siya sa doon lang sa Panabon. Ayan. Ayan lang kung pato apo doon niya sa mga ikapitong buntod, ha. Kaya, kurang di lagi kumuato di, ha. Okay, sa mga namino ko rin mga kaibigan, bubalik lang ko itong oras mga kaibigan, no, alas 5.32 na. O, ginigapo na niyong lamion, Digitech lang mga pangas sa programa, Infinite Track. Okay, dili lang sa po itong numero ng FM na dili sa lungsod ng Panabo, ang 96.1 Infinite Radio, of course, para pupunta dili sa 90.9 Light FM. Okay, sa pagbabalik ni Tech lang mamaya, okay, abalangan ninyo nung ito ang mataghapon, no, na itong topic. And also, mamaya po, ha? Abangan ninyo ang ato ang mataghapon, no? Ato ang load mo o hula mo. Okay, diri lang yung hapon, no? Sa ato ang programa nga Infinite Rock.

0: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair. O aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 053904 o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta magkita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high, we were slow.
5: Sino-sino nga ba ang pwedeng gumamit ng CMD? Actually, lahat pwedeng gumamit. Wala pong contraindication to. Buntis, sanggol, bata, matanda, may sakit, walang sakit, pwede pong gumamit. Lalong-lalo na po doon sa mga wala pang sakit. Kailangan po mag-start na tayong gumamit ng CMD para meron na tayong mineral supplement. Prevention is better than cure. At para naman po doon sa may mga sakit, talagang kailangan gumamit ng CMD because this will help restore your health.

0: kaayo. Ang atong CMD ni Halcode International, available nino dinhi sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa itong numero sa 0912-71-8902.
1: Introducing K's Fragrances, para niis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon, o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
2: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
1: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
3: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
6: Ako pala si Mini Galido, na taga Purok 23, Barangay Papima. Dati na ako'y gibate nga insomnia. Lakabula na ako gibate. Hindi ko katulog maayo. Nga murag nagbabagit akong timbang kay hindi ko katulog maayo. Nga naghina ko na akong kaon. So nakakita ko sa advertise nga ang Mega Pure mao ang makatabang sa kuha. Nag-try jud ko nga nagpalit sa Barangay Papima. So ang gipalit na ako, isa duha pa lang ako, namin na din akong tulog. So nagpasalamat din ko sa Mega Pure Coffee kay natabangan din ko niya sa akong problema.
4: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
7: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon. With his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.

0: Okay, so we are back mga kaibigan ng oras, mga pangyan ng alas 5.48 na. O, kadiri sa itong text line, gigan sa texter 487. Okay, maayong, uy, salamat dahil sa itong texter 487. Okay, kumusta naman madam niya, napagupit at bang, uy, dapat magupit daw siya sa station, pwede kong kapalit, o, saan ba siya, makapalit daw? Okay, saan ba yung palituin, eh? Okay, asa mga kadabanda daw sa, napay barbershop diri no at bang, in front sa itong studio? Okay, namin din dapit sa ano ha, sa Osaka Inn, dapit, no? Ang ubos na mo is LBC, no? Basi nagkamali lang ka lang planeta, siguro yung mga yagi paminawan. Or lang yung planeta, yung mga ang imuha ang ipagupitan di ano at bang, kaya murag why barbershop di rin, no? Uy, once again, no, salamat dahil sa itong mga sa mga naminaw karon, no? Ako lang iparemind katong kagahapon, no? Sa tuwang nanalo, sa tuwang load kagahapon. Uy, pakipalaplag sa mong number din na itong 701, no? Naload na po nato, napalaplag na sa tuwang sponsor. Okay, naload na nato itong 701 last number po, ha? Yung kahapon na lang, no? Reminders lang po, pakiforward yung number nyo po, ha? Okay, yung kapitbahay ni Madam Rose po. Okay, sa texter 446, maayong hapon, Digitech lang. Mag-greet din ako sa mga Suwan family, Cantero family, and Abayato family. And request ko dayang-dayang from Hudson, Santo Niño, Carmen. Uy, salamat din tabaga, taga-Hudson. Uy, salamat din sa inyong tanan, no, sa inyong mga, sa inyong pagpaminaw din, ha, no, hopefully. Nakapagsikay-sikay na mo para panihapon, ha? Uy, taga Hudson, ha? Isa pa, love ko yung mga kaila diya sa Hudson, ha? Okay, so may caller po tayo itong dawaton sa pikas linya. Yes, hello caller, mayong okay, mayong hapon, kinsa ni Palihog?
1: Hello, Digitech.
0: Yes, kinsa ni?
1: Julius.
0: Okay, Julius, musta naman Julius?
1: Okay na tayo.
0: Okay, musta naman mo ang mura magaganang murag wala sa mood, Julius?
1: Ha?
0: Murag wala man ka sa mood?
1: Sa Digitech?
0: Ingon ko, wala ka sa mood, karoon.
1: Tapoy mo ko Digitech, init kay ganina.
0: Okay, so init kay ganina, pero okay lang gihapon, fight ra gihapon. Basta once ganing nga ka ng... Kanang ting init, di ba? Ting tanong mo na sa inyong mga kamuti, di ha?
1: Oh, upan rin na nanom. Kami, waman niyo ka rin. Malit kami.
0: Okay, so wala ka na nanom o ka, kanang kamuti.
1: Wala.
0: Okay, so Julius, guwait si mong mga greetings, di ha?
1: Greet na ako. So, ayon pamili. Anyo sa pamili. Sa inyo ako diya, DJ, sa mga business na si mo. Pwede ako magkulong number.
0: Okay. So, wala ba gihapon nakipag-chatmate si Moha Julius?
1: Wala gihapon. Hindi lang sa magdali ko. Naro lagi makuha yung malugay.
0: Okay mo nang gingon ganin, no, Julius, na mapaabot lagi ito akong kanusa, di ba?
1: Okay. Makuha,
0: okay, go ahead po.
1: Ha?
0: Go ahead si mong mga number. On air po.
1: 09 64 87 0 9 64 84 87.
0: Okay, Julius, murag nag-feedback ta, Julius, no? Pangitag area di ang adilita ma-feedback, Julius. Okay, again, 0964-887-9080. Again, 0964-887. Okay, salamat na salamat, Julius, sa pagpaminaw.
1: Salamat.
0: Okay, thank you so much sa itong corner. Sa itong oras, mga kaibigan, alas 5.52 na. Okay, dalita sa another texter, gikan sa texter 265. Ano pa si 265? Okay, muna akong number in the tech lang. Okay, itong daog ako, ha? Okay, so asa man ni siya ka, kinsa man taga-asa niya? Okay, ito oras mga kaibigan na 5.53 na sa at kahapunon. Again, sa mga gusto na mapamit sa mga mensahe na may mga request, tawagin ang ating text number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, happy listening na sa itong mga Ramina Coronel sa Barangay San Vicente, Purok 5. Okay, sa mga Buligan family, no, di akang Ronel. Musta naman pala si Ronel, ha? Okay, Ronel Buligan. Ano, sa po no, kang Vicente Buligan, o kang Nanay Nina, no? O kang Jennifer Buligan. O di po no, sa mga Manayaga family, o di no, kang Nanay, and also di po no, kang Juscelino. Salamat sa mga Manayaga family. O di po no, kang Nelbert Buligan. Okay, pamilya pa na ko ng mga pangalanan na no? So, musta na pala sila, ha? Okay, so mga ilang taon na po na hindi nawala ta nagka okay nagkita no ako mga friendship tiha. Okay, so mga kaibigan, itong oras mga pangga alas 5:54 na. Okay, diri na ta sa tong second part sa tong segment sa tong programa mga pangga no, nga to ang topic no this afternoon sa mga kaiga natin. Okay, sa mga gustong muhatag og mga komentaryo og namoy mga request no, ay mo kaulaw og text og ayo mo kaulaw og tawag. Okay? Like malo ko nga mga gwapa baya mo, di ba? Okay. Dirita sa tong third part sa tong segment mga pangga no, nga to ang topic. Okay, so sa mga kaiga natin no, sa mga gusto magpambet na may mga ano no, pwede mo tawag. Okay, mo kaulaw ha. Okay, so sa inyong tanan mga kaibigan, no, labi sa itong mga kaigan, sa mga naminaw karon. Okay, pira na po sa mga na mga karelasyon, o pira na po itong na mga walay mga karelasyon. Normal yun ano, naramag yun sa duha nga, way tayo uyab, o wako tayo, o natay uyab. Okay, mas mainam nung natay uyab yun, no? Pero kung kung kasakit lang man po na nga maguma nato, no? May pag walay uyab, no? Manang atong parinindigan yun na ito nga ka ng maging single, di ba? Okay, my caller po tayo. Atong dawaton sa nikisaniya. Yes, hello caller. Mayong hapon. Kinsani palihuan?
2: Yes, hello, hello. Inday Tiklas, Inday Floresto.
0: Okay, tagasan po ba kayo?
2: Dito, taga-Nolian Plain.
0: Ay, katong silingan ni Ma'am Ross. Tama ba?
2: Yes, ma'am.
0: Okay, abim man ako nga silingan ni mo si Sara Duterte. Okay, madam. Si mamaya konti ang malo. At least nakuha ko na yung number niyo po. Kayo say,
2: ma'am. Itong akong
0: daog
2: nga po sa Kuan, Lord.
0: Yes, po. I know na naka-register na sa Kuang Isip, madam. Usay man good, kabalo kag tanan kaning mga running to minupos na ta madam, murag makalimot lang mang gyudtaan ni, di ba?
2: Lagi no.
0: Pero
2: ano gud ni madam?
0: Yes, makulban.
2: Ang tuteng vivo o kuha na kalimot
0: yes,
2: lang.
0: Yes, makulban po ba ako kasi lingay mo ni Madam Rose. Okay, madam, go ahead sa mga greetings dyan.
2: Yes, i-greet na ako ba. May hapon sa tanan nga namin na din sa Northern Plain. Tingnan naman si Ma'am Marie Golfa. Si Ate Este Monido, rasa mong likod, naminaw ron.
0: Okay, si Ma'am.
2: Ate Este, good afternoon diha.
0: Si Ma'am Esther. Musta naman si Ma'am Esther?
2: Nandiyo sa mong silingan.
0: Okay, so muna si Ma'am Esther ka nang, usama ni si Ma'am Esther, usama gikabisihan ni Ma'am Esther.
2: Lingkod-lingkod lang, naminaw sa inyong sato
0: ah. Lingkod-lingkod. Pero usama yung gikabisihan kung mag-isakadlo ka nang, usama yung trabaho niya. Kasi pitrabaho niya mga
2: wala. Ay, wala. Wala lang dito. Bante po diyan apo.
0: Morag ka ng sitting pretty, no? Kanang dawat, ano na lang siya nga na mapadala.
2: Ay, wala di, oy, birthday ko nung may, oy. O, si Kero man ko sa akong birthday para ugma, ay.
0: Ay, birthday ni mo ugma. At least, no, nga, kanang, gipayariman ko ni mo, no, in advance para mga tumi ugma diha.
2: Pag-iha
0: kong ba si Inday? Ay, okay lang man ba mo? Kaon lang ba migbisan unsa ba yan, no? Kaya, kamalubay ka sa ko, madam, na is member ko sa unsa na, no, ako'y mga, ano, na ako'y mga ka-member sa Team Asay.
2: Ay, okay na. Madam, ay,
0: unsa, okay. Oh, basi gusto ko pa member po ka.
2: Pwede po. Ay, kailangan kayo kumuha ka, Inday. Kailangan naman ka.
0: Oh, di ko na, dili ko na malimtan basta miss good na ano makarelate ko na sa kong Omega bang katong Arnuno taga Tuganay ba. This every if ever ka nang na koy mga amsa na ako mga event like mga dibo na mga wedding na koy mga alam ba
2: birthday
0: na koy mag-host ko ay na. Di syempre ako lang i-invite di ba? At siyempre, may ngayon siya nga, mga tulagi ko. At siyempre, paabot dito sa venue. Pagka dili man ang check attendance, di ba? Makalimot man ang tigtungo, di ba, no?
2: Na, hindi, pag-abot sa kuwan. Pag-abot sa venue, ang invite ang handa dahil kapamsitro di ay
0: tulog kayo. Man, okay lang man na siya, no? Hindi naman ito mag-matter kung convert mo, nga mapabunggahay ta. Kasi sa mapabunggahay ta rin pagka-ugma, no? Maproblema ta, bayan sa mga tanggals, no? Mga utang, di ba?
2: Oo.
0: Oh, at least na magpasalamat ta nung kanang higayuna, no? Ngunit taas paghihapon na nga ito ang edad, no? Pangayon lang yun nga, good health always lang.
2: Pagkansin sila kayo, paslamat ako sa Ginoo.
0: Yes, pero mas mainam kasi yung may handa, di ba?
2: Ngayon po na patatuloy na nga, 73 years.
0: Ay, piling mo yung dad?
2: Yes.
0: Oh. Piling mo yung dad ganing karawan?
2: Ang ba po, 73 na ko.
0: Ay, 73 mo na, napaka sa 41. Pwede ba, hindi malata, di ba? Abili mo, iyan ang edad ka ng mga 73, manggod. Kung isipon ni mo, ha? Kanang 73 anyos, manggod, burag na nalang sa balay, no? Nalang sa balay, magtahi-tahi, maghinuktok. Abili mo, no, akong mama is, itong, di ba, namatay akong mama last month man yata to. Okay, edad na to is 74. Okay, silindipur ang edad niya. And then, usay kayo, naman ko'y butik sa balay, no? Usay, sana man, usay, makatulog na siya, manahi na siya. Matigyan na, maluwi na lang kung ano, makatulog na siya, manahi na, wala, napiyong ng mata.
2: Ay, ina lang, mapukoy na itik na ba? Manahi, mapukoy na usay, makatulog po, pero ilang ko palata, kaya maulang ko sa kong anak.
0: Oo, manahi palata yun nga kanang, ay palata nga kanang, kanang, idadaran, murag napaka, unang-unang mo, nabilong yapong ka sa 40 plus, di ba? Okay, pero may sekreto dyan. Okay, natin yung sekreto ay ano para dili gito matiguang, no? Manang nga kailangan inum...
2: Oh, hindi na, akong sekreto. Lahir agad akong sekreto. Teka na, mga tambal lang, mga yes. Food supplement.
0: Yes, kailangan mo inom yung gano. Ako ngayon, ano si Moa is ang ato ang Clegel coffee mix to kay Kinino makahatag yung beneficios nga to si mong panglawas, di ba? Ay, gusto po ka mo...
2: Teka na lang, nagan po, ano kong gamitan? Gusto po na ako.
0: Yes, o gusto po ka mo guwapa. Gusto ba ka mo guwapa, mami si mong panit or mami si mong naong, no? Maging ano ba, sweet 40 mo edad. Okay, gamit
2: ayan,
0: sa tuwang
2: ayan, kut... Ayan, nagpalit. Nagili ako ng ano dyan, sabon.
0: Yes, kutis misti sa nga sabon.
2: Kutis misti sa aron magwapa. Masa mo, pagkagwapa si Inday.
0: Oo.
2: Flores, ang atinado sa Morgan Slate.
0: Uy, daga na kayo ta, daga na tag-member ano yun. Kasi manigamit po ko sa mga kutis misti. Minot ang kutis misti sa nga sabon. Muna nga, ako dati, murag dili lang, murag dili ko lingion sa uban, karong ginalingi na.
2: Okay, nagwapo naman. Matigala naman ako sa Inday, tigla na. Alam, nagwapo naman sa Inday, sa mukay.
0: Yes, tung una wala ko ginalingi sa mga tour ko. Karong ginalingi na ako kaya ginapautang ko sa tour ko. Okay, so madam, wala magiging mga mensahe di, ha?
2: Ha?
0: Wala kayong mga message di, ha?
2: Wala message? Ako, message?
0: Yes po.
2: Ang message na po sa ako ang anak nga para maayos sa iyang trabaho, mag-kanang amping sa trabaho kanunay, grabe, Branzuela, nagtrabaho sa DSUP nga, pinamintiyan niyang mayang panglawas na ma-layo siya sa mga nakalagman,
0: okay.
2: Anak.
0: Okay, pila edad si mong anak, babae, lalaki?
2: Yes, namin ang lalaki. Namin ang sakaroon na aming sabalay na ako.
0: Alala, sakit akong dughan.
2: Ano siya, namin ang sakwa. Siya, tagbad mong sakwa. Ayaw pa, doon sa radyo mama, kaya imakuha din mong tingin.
0: Okay. Pila edad si mong anak?
2: Ha?
0: Pila edad si mong anak?
2: 32.
0: Oy, 32, minyo, single, married, di wala siya asawa, unsa man siya.
2: Married, single, married.
0: Ay, married, burag, sakit ang akong batang. Murag.
2: Ganda mo na siya ang baby, kaya puli-puli man may sa baby niya. Magutom na siya nataw yung baby.
0: Okay, abing magod ako, madam, banga ka ng single siya. Kaya, kumulo ba ka sa ko, nangita ko ka ng... Kaya na yung usa ka lalaki nga tinoy magmahal. Kaya yun na naman gumawa, running to minipus na magod ko.
2: Ah, diya, gwapo, mangyapon, day, oy. Ako nung gihapon din nag-club ba?
0: Mo na nga nag-uulan ko kay siyempre running to minibus din nung dili na ko maka baby ha.
2: Ay, makababy pa rin ka oy.
0: Oh, gusto ko ang imong anak maka baby, makalos ako ang.
2: Hala, hindi na minaro ba si Madam.
0: Ay, kinsa man si?
2: Hindi ka ako, kaya si Madam.
0: Kaya si Madam.
2: Iyahan, Miki.
0: Ay, oh, mas may problema, di ba? O, oh, saban kasado.
2: Dito, no?
0: Okay, kasado, dili.
2: Nagsigil mo yung pangatawa, dili, hindi, kikla, oy.
0: Mo nang gingo. Mas may problema ko, mamusuri ko dila, Madam Rose, bago mo umulis si Tikla, bantay ka lang.
2: Dili man
0: ay nanay kay Mark at si Roman. Ah, to si Dili ba ko sa si seryosohan ako ang. Okay, so salamat sa pagtawag, madam, ha?
2: Okay, thank you.
0: Okay, so thank you sa ting okay, thank you sa ting caller mga kaibigan. Okay, mamaya po, ha? Okay, so salamat din sa tong caller mga pagano diya sa Northern Plain. Okay, thank you sa mga lamion di ha. Okay, sa tanan-tanan nga namin no sa okay, sa mga nadagaron nagsikay-sikay na para panihimon kanin yung tanan no maayong hapon, ha. Of course to sa tong mga nadagaron no nagbisi-bisi ang dalos sa palingki, oh. Okay, happy listening na sa taga palingki no Panabo. Labi na gyud sa daan section and sa tong mga taga karnihan no yung mga gwapa biling mga ano sa inyo matusuri ko ka sa karnihan. Usay ka rin numaano na ko ka ng makita na kong ulo sa baboy. Usay ka nang matutukan ng makalita na kong tindiraloy mo na mag uy, joke na na ha. Uy, sa mga namin nanong ating oras mga kaibigan, alas 5:30 na, sumabalik na ko mga pangka. O ginigapon, sinigitik lang mga kaibigan, ginigapon sa tuwang numero ng FM na din sa lungsod ng Panabo, ang 96.1 and Ferret Radio, of course, managupta din sa 90.9 Light FM. Okay, sumabalik lang ko sa mga naminaw. Okay, itong oras mga pangka, alas 6:04 na.

0: Introducing Kay's Fragrances para ni sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
1: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
2: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
1: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ng crush ko.
2: Cutis Mestiza lang yan.
1: Cutis Mestiza?
2: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
3: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
4: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
5: Libuan sa tibuok kalibutan ang nag-antos sa insomnia o lisod nga pagpagawa sa hugaw. Og usa si Ginang Teresa sa mga nag-antos ni ini. Apan sukad nga niinom siya sa Mega Pure Herbal Capsule, nawagtang na ang iyang insomnia o constipation.
6: Ako si Teresa Castillion, nagapuyo sa Rangani Province, 49 years old. Ang akong basalte sa Mega Pure Capsule, okay gid kayo siya kay dati wala pa ko nakatake ni ini. Tanang ay ko problema sa akong bowel movement good na ko problema niya. Tapos sa pantry sa akong pagtulog. Pero after ko nakatake sa Mega Pure Capsule, okay na kayo akong bowel movement na ko. Ang akong pagtulog, okay na gid kayo siya. Tapos sa katong wala pa nakatry ni ini, ilan na yung itry para po nila ma-experience ang akong na-experience.
5: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
7: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
8: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
7: Sulayi ang 12-in-1 na kape na yaman sa antioxidants og superfood.
8: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
7: Ginawa sa purple corn, mangosteen extract, guyabano extract, moringa, ginseng, turmeric, barley, agaricus mushroom, grapeseed, robusta coffee og stevia.
9: Sugdi na ang healthy lifestyle kauban ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
10: Mega Pure Herbal Natural.
9: Mapalit na ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 sa inyong mga suking tindahan o butika duol sa inyong lugar.
11: Ano-ano nga ba ang sanhi ng hyperacidity? This is caused also by your lifestyle. Like for example, yung mga kinakain natin. Another cause can be lack of sleep and lack of rest. And dyan din po yung mental stress. Kulang din ang ating regular exercises. And of course, the excessive use of alcohol and smoking. So paano nga ba makakatulong ang ating CMB sa hyperacidity? So, ang ating CMB is an alkaline mineral supplement. So, ibig sabihin, makakatulong po ito para magbawas ng pH o yung tinatawag nating power of hydrogen, which is pag sobrang acidity, then since this is alkaline, manu-neutralize po niya. Aside from that, yung mga composition po ng minerals, like for example, aluminum and magnesium. These are minerals na makakatulong po sa mga cases ng hyperacidity.
12: Ang atong CMB ni Halcode International, available nino dinhia sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mo-text sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8902.

So we are back mga kaibigan ng oras, mga pangke na wala size 22 na. Okay, so kinaya po ninyo ang Lamion, Digitech lang mga pangke. Sa mga gusto mapapitsa na may mga request na, again, ang atong texan number 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Okay, so once again, salamat na sa mga taga Northern Plain. Okay, so madam, na-load na po natin yung napalanan mo kahapon. Okay, so pasensya no, usahay magud, makalimut ko, usahay po da, ang mga sponsor no, dili pagid ma-load ang inyong mga nadaog no. So kailangan follow up lang. Okay, so sa mga nabina ko ron mga panggano, din natin sa tuwang second part sa tong segment, sa tong programa na tuwang topic no, this afternoon. Okay, so para sa inyo mga kaibigan, o sa may kadalasan mga pangga, nga ka nang ginaawayan sa magtiayon. Eh? Okay, o sa may ka nang usay ginaawa, o sa may ka nang perminti nga ginaawayan sa isip po sa kamagtiayon mga pangga. No? So text Dobby or tawag. Again, 0912-175-1291. Okay, so matag individual no, sa labi na itong na yung mga partner in life or ibutan po natin nga namoy mga uyab no. O sa yung sa may mga kanang permintin yung ginaawayan eh. Okay, tungod ba sa kwarta, tungod ba sa cellphone? Or tungod ba nga gika po yun mo magtanaw sa inyong mga partner? Okay, lain po siguro tiglan ngayon, murag na pull-an na ka, no? Murag sama sa usa ka humba ba nga, murag wala ka naganahi ba si mong partner? Manang, or di kaya, no, alam na kayo uli, ipauli dito sa ginikanan ang partner. Okay, classic-classic, no, mga, usay, no, kadalasan, no, mapaingon sa panagbulag, no, nga, hindi na yun masabtan, di ba? Nga klase-klaseng mga dahilan no. Usay mo abot na gyud sa punto bang manglupad ang mga kaldero, manglupad ang mga plato, di ba? Okay, so ang pagtoretek la usa may ka kalimitan jud nga kanang ginaawayan sa matag relasyon.

0: kaysa na iuban po nga muingon nga okay, sa tekla no, maglagot ko tekla kay nga no, no akong ma-interview po sa ano sa gawas no. Usay man ko daw, wala na time mo, wala na panahon daw ang isip usa ka mag-partner. Grabe, ha? Isang ana lang nga bagay, no? Nga masuko na ka, mag-away na mo. Ikaw, so, dili naman siguro nga, dili naman siguro maupo na po na, di ba? Okay, so gamay ra kayo ng ano, gamay ra kayo nga dahilan, ha? Oh yeah, mayong ano no, mayong gabi day sa talentana no, sa mayong paglanog-lanog do sa tong mga naminaw karon diha sa Barangay New Bisaya. Salamat tay taga Barangay New Bisaya. And also na gikan sa texture 499, ana pa si 499, ikaw tekla balik taron ta ka unsa man ang ako gani nangutana ninyo eh. Ganong balik taron man ko nimo pangutan na daw sa day ka kalimitan daw nga nang among ano no parang kana mag-away bi sa kong uya. Okay, dali na man, dali na man daw. Yo gusto ko gusto mo makabalo. ano lang, dili ko ganahan si mag-away mi kana dili ko niya hungitan. Ay, nako, ha. Murag, uuwi na kaayo, tekla. Ay, gusto magagawa ka ng, siyempre, ang gusto magagawa ko ka ng, ipakita yun niya ba nga ka ng, naigipaglambing. Kay pangit magagawa nung ka ng mag-uyab mo, tapos, kahit paglambing lang man, no, bisan pagbutang lang tubig, or pag, kanang paghukad ng man lang, no, dinwala, no? Kasi makairitang yan ang bagay. Diba? Ay, bisan pa nga, maingon ba ka nga, maingon pa ka nga, wala na may angay kay nga nung mga minyo na, dugay-dugay na, ano na ba? Okay naman doon na sa mga iana ka ng mga bagong uyab pa. Uy, huwag ganun, ha? Abi nung mga panggano, munang gingon gani nga, dapat walay, ano, walay kabaguhan, no? Kung sa pormero ni mo no, na ila-ila ni mo na imong asawa or imong uyab, sa pormero pa lang, dapat sa kalaunan, no, walay pagbabago ba? Ako ba naging mga ano, kung sa'yo ka na makita na ko, baka nang, kanang magdugay-dugay magunom na kabuk ang anak ayana ba usay kanang dia sa mga ano ba sa kanang mga dia sa kabukiran ba usay kanang maguyab pa lang grabe ha okay bisan pag ano law no bisan pag agila ng latayan ginagunitan pa then tao yan pa lang kanang magluyan sila no ginabutangan pag idog kanang ano kanang kanang hapol para dili gusto ka dili pa ako nung lamok huwag na lang nagminyo na makairita na no wa na dyan wa lang ipaglambing ha okay mag-una-una nagkaon mag-una-una nagtulog talikdan pang asawa ha? Okay say katunggin ako na dili ko na malimtan ba nga na ko'y friend ba nga kanang ano lang yung shocker ng nagpuyo sila sa kanang bisan pang sa kapobrehon kaya ang work no sa iyang husband mga pang-usak ka kanang mangorintihay lang isda ba kanang isda good ka na diya sa kanang kabasakan huwag sa diyang ano na it's normal na nikamot ang husband kay para sa nay masudan or nay mabaligya nga sudan. Huwag sa diyan ka nang matulog na no, makano na, maka, wala sila na, wala naman no, nagbulagin sila kay, dili man ganahin ang usa ka asawa nga magtapad na siyang husband kay manimaho na madoglang sa. Uy, dapat kung ikaw asawa, okay, dili naman, buno kung na, kay namatikdan nga, mga, ano da, nga ka ng mga, ano da, si mong husband, dapat ikaw mismo ba nga, magpatik-atik lang ka nga, uy, murag manimaho man ka, no, pwede maligo siguro ka, di ba, no? Ikaw, wala naman, dili naman, no need naman ang ingon ng mga kaulaw, kasi siyempre, no, dugay naman mo nga pila na katutigan mo, nag-ipon. Okay, dili na nga ingon nga, mag-ilum-ilum rapod ka, nanimaho yung husband, usay, di nalang matapad kay, nanimaho siya, kanong baho sa haluan. Nayaan na nga mga cases, mga pangganos. Muna nga, ito na ipareman si Garaganan. Para din na mahitabo kung gamay pa nga problema sa inyong sa inyong pamilya. Okay, kailangan na yan. Ayaw, dak, ano? Dapat subaro na ninyo kung kung yan lang ang dahilan nga nanimaho lang dahil tungod sa may dahilan naman po siya nga iana yang trabaho kay para ganahan po kay mong bana nga kanang nagapuyo lang sa inyong panimari no dili mangitag diskarte di ba o magyaw-yaw po ng uban no unang kamo mismo kung may pang problema kanang ano mo history niyo na kay syempre dapat open mo matag-usa no nga kanang ay sikreto naman lang nanimo ay kanya kung bana wala ko daw ra ginahi kay mo ra gag dahilan unang klase-klase nga mga dahilan no usahay pud kay dipon mga ano po da dili pud tanan ba ano iwan po nga mga asawa ko, dili gani mag-remit ang bana. Ay, Diyos ko, ha? Okay, halos-halos na lang yung tanan. Okay, asa man imuhang ano? Asa man imuhang? Pag-sweldo na, irabat remit tanan, ha? Huwag naman ganun. Dapat mabinapod siguro. Grabe naman, bisan pagpalit lang man di ako ng pampalit o trismis mong bana, dili na makapalit kay gi-arbor ni mo tanan, ha? Okay, so kailangan sa pamilya, no? Kailangan na sa magtiayo na ang pagsinabdanay. Mura man ang importante, di ba? Magaling, wala sa ganay ko nagminyo kay lisod na. Wala nga, wala sa kuwang part, ganay nga, lisod na yun niya magminyo ko kay. Kabalo na mo kayo nga. So ko, baya, is demanding may kayo ko. May joke na nahan. Basta makaingon mo nga, o, di ko arte nga pagkatao. Okay, sa mga namin natong oras, mga kaibigan, alas 5, imidyan ng mga pangga. Okay, para sa inyo mga kaibigan noon sa may kadalasan nga kanang mag-away no ang magtiayon no sa may kanang mga main nga dahilan ha? Okay, so text mo tao magagan sa tong text number 09-12-175-1291 again 09-12-175-1291. Okay, dirita sa tuwang texter no gikan sa texter 265. Okay, ana pa siya 265. Uy, mayong hapon ni detect la sa God awayan sa mga magpartner ang kalisod ug kawad-on kay problema may na, no? So ana gyud na siya, madam. Okay, isa pa pud na no, pero ato lang ano sa kanang sa mga namino katong nay mga pamilya na no, nga labi dog labi katong nay mga partner. Bisabi nga pagkatungod sa kawad-on, di ba? Munang, according to Lulo Jojo Altres, nana siya gingo na itong kakong tandem ba mag-Sunday, balag saging basta labing mo, yun, wana. Munang gingon, gani, balag magsaging mo, di ha? Ano, importante nga ang gugma, ha? Okay, wala di, away-away, balag pamahaw, paniudto, panihapon, saging, ha? Masay ba yan, umingon ko ka Lulo ba yan, ha? Ingulo, pamahaw, paniod to. Wala lalo, reklamo no. Kung pamahaw pa lang ha, pamahaw pa lang. Talimang ka saging ginam mo. Saging, siyempre normal, saging o ginam mo. Pag-partner mo na. Then, pamahaw, paniod to, saging, hantod pa ni hapoy. Okay, kaysa di ba reklamo, ay na. Besi ka mo daw, be. Munang sa compart food, bahala. Bahala guway yung sana. Bahala guway paglambing diha. Okay, so sumunod na yung mga pangatong oras, mga kaibigan, alas 6:33 na. So, mabalik na ko mga pangga. Okay, sa pagbalik ni Tekla, mamaya, okay, abangan ninyo nung ato ang ginabangan sa tanan, mga kaibigan, nung ato ang lud mo o hula mo. Okay, diri lang gihapon sa ito ang numero ng FM na diri sa Lungsod ng Panabo, ang 96.1. Okay, Infinite Radio, mga pangga, diri sa 90.9 Light FM.
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala. At tuwa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126053904 o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
2: Basta Cesar uno, kumpleto. Cesar Ono Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
4: Ang Cesar Ono Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard ato aninyo og palit na sa Cesar Ono Store.
5: Sa panahon karon timan eh, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

0: MLH Herbal Capsule. Usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko, hangtod sa tumoy sa imong buhok. Iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na, sure. Mapalit na karon sa mga butika. Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya na karon ang kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa atong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid, ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine, nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine, nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella, nga aduna growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
1: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot ug long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, humot nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: I Care Gold Capsule.
3: Ako di ay si George. Akong problema, dali ko masilawan sa mga hayag na suga. Kung matulog ko, kinahanglan nakapatay dyan ang suga. Kunya, kanang mag-drive ko o gabi, halos di dyan ako makita ang dalan. Sulaw kayo. Ningon tong akong doktor nga amigo, sign lagi daw sa katara. Mauto, gisulayan na ako ang I Care. Na-amaze dyan ko, epektibo dyan siya. Bisag mag-long drive ko, di na dyan sulaw. Nabag-o dyan akong pananaw. Relax na kayo. Salamat dyan sa I Care Gold.
4: I Care Gold. Alaga sa mata mo, wow.
5: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.

Okay, so we are back mga kabilang oras mga kaibigan. Alas 6:42 na. Okay, so remaining time is 18 minutes more. Okay, sa mga kaibigan natin, sa mga nakikinig dyan. Okay, sa mga nagsikasikay na para panihapon. And of course, to sa mga kumakain na dyan ngayon. Okay, ano bang ulam nyo? Okay, so balo ko ang uban karon nung well na ni hapon pero nagapaminaw lagubo ilang mga speaker. Okay, so happy listening sa mga naminaw karon once again no dia sa New Corellia and depuro sa Tangum og sa Carmen no sa mga kasilinganan sa Purok Fort Cemetery Tuganay. Okay, taga Tuganay no mayong hapon sa tanan no labi sa tong mga guwapag mga guwapo na tong mga staff no dia sa barangay. Okay, mayong mayong gabi din, no? Mayong paglanog-lanog din kang Yuyong, kang Melba, o kang Ami, o dapon, no? Kang Chinchin. O sa to, ang guwapa nga utility ni Ma'am Juliet, o ni Ma'am Ilay. Uy, salamat sa tanan, o sa tanan ako mga kaoban, mga kagawad, no? Kundi yan na kaganina. Okay, so nagpitabo tag, ano din, no? Sa convocation din sa Tuganay. Then, napitabo po sa mong session, no? Every, first week yun na sa ano no sa mga diha no sa mga kabanato sa council. Og especially po do sa tong mga namina pod karon mga kaibigan sa tong mga functionaries, diha sa tong mga barangay workers and mga barangay tanod and tanan mga proc leaders. Okay, so may sigut man tag barangay Tuganay mga panganod so one of the die hard dato ning mga tigpaminaw no always do no, nagapaminaw and also okay sa tanan ta Carmen no kabalo ko tanan ka barangayan karon is nagbisibisyan na kaya tungod no na itay sa tong umabot na araw no ng Carmen okay nagitay mga contest every barangay no ang festival no just kumabuan ko ning mga festival. Normal nung care-up sa itong committee sa tourism. Siyempre, committee on tourism ta. Okay, so, mungin na nag-kulba na dyan. Nag-busy-busy na dyan si Tekla. No? Kaya, matag ka ba ng ganyan? Basta contest. Alam, magpaano po ka nung? Magpa-pildi po ka, di ba? Okay, so, kailangan dyan is, ano dyan na, at the best, no? Okay, so good luck sa itong mga tanan, mga participants sa matag kabaranggayan. Okay, especially no diyan sa barangay Tuganay, no? Karoon na sila karoon sa gymnasium, nag-practice. Sa exempted si Tignan, no? Alam ko ni-join kay basi ako, makapildi sila. Okay, salamat na sa kabaranggay Tuganay sa inyong walang sawang pagpaminaw. O ganun mga pangkarina ta maglangan. Okay, diri na ta sa tuwang third part sa itong segment sa itong programa. Ang atuwang lud mo o hula mo. Okay, so ang gagawin lang mga kaibigan, hulaan lang ang title sa kanta o kinsa ang nagkanta. Okay, kung makatumpak mo, makadawat mo worth of 50 pesos nga load. Kung kabalo mo sa kanta, kailangan abanti lang. Ugwa mo kabalo sa kanta, is atras lang. Okay, worth of 50 pesos nga load. Okay, need lang tag-caller ha sa mga caller po natin. Hula lang sa title sa kanta o kinsa ang nagkanta.

Okay, so ready na ba yung mga cellphone ninyo mga panggang? Okay, hula lang sa kanta o kinsa ang naganda. Okay, so title ani mga pangga, I'm sure ang uban nakabalo na ani mga pangga. This is the mix of DJ. Okay, so itong oras mga kaibigan, alas size 40 size na. Okay, nga oras mga pangga, ano, hatod ka sa Omido Brook Pamplat, mga pangga, sila nagabalik yung mga stainless na barato, ha? So, okay, contact lang nyo si DJ Arian. And of course, to si Mama Luis Alimstero. Okay, kung nakita mo gabarato nga seedlings to like lansunis, rambutan, uguban pa mga pangga, no, so ikontak lang ninyo si DJ Arian, ha? Okay, so ilan yung mga negosyo, ha? Okay, so makita lang sa boundary, no, dia, sa Salvation and Panabo, dia, sa National Highway, ha? Kung seedlang, kung seedlings ang isigutan, mag-Vero Brook Farm Plant na tayo mga pangga. Okay, so title lang sa kanta, o kinsa ang nagganda. Okay, so ano ba? Nakabalo mo ani? Usa may title ani mga pangga. Okay, nakabalo ko nga nag-disod ang upan. Okay, so title ani mga kaibigan, o kinsa ang nagganda. Ayan. Okay, nitag colors mga color po natin. Okay, so pagkatapos sa aking programa, abangan ninyo yung programa ni DJ Arian sa Night Express.

0: Okay, according to 265, kawado nag walay kwarta ang sagaran nga maawayan daw no sa matag pamilya. Okay, grita to ang mga alternado family de sa Northern Plain. Okay, Inday Alterado. Okay, salamat kayo, Ma'am Inday. Okay, according to Ma'am Inday, is that isa daw ka-coast daw nga usay mag-away daw ang pamilya is kawad-on. Okay, muna nga mag-listo talaga rin kung mahadok kung maminyo kay basi mag-away may pimenti. Okay, kumusta naman, madam? Okay, nagpagupit daw siya at bang daw sa station. Pwede ko request og song, B. Okay, sa title sa kanta, kinsa ang naganda. Okay, remaining time is 12 minutes more. Okay, murag nag-listen siya. Kasi pretty loved ako na ito, mga listener. Okay, dinita sa pinaka-simple nga music, no? Okay, bantay, dili mo kabalo mo, ano ha? Dili mo ka ng kabalo mo, unsa na, eh? Okay, so title, ani mga pangga, ha? Okay, title ani nga kanta o kinsa ang naganta. Okay, pinakasimple yan. Okay, worth of 50 pesos nga load. Wow, upti kay si Texter. Oh. Okay, need tag colors mga color po natin. Again, atong tigsan number 09 na... Okay, 09-12-175-1291. Again, 09-12-175-12. Uy, pasensya na po na cancel po. Okay, title sa kanta, kinsa ang naganda. Okay, dirita-dirita na bikin sa kani, Bim. Marag mag-ul ko, ani, kising kuliran. Yes, hello, caller. Mayong gabi, kinsa ni Palihuan.
1: Yung gabi, eh.
0: Kinsa man ni
1: Julius,
0: me. Ay, Julius, nag-close na, me. Uy, Julius. Okay, wala pa rin ka natulog, Julius?
1: Wala pa, naminaw po naman.
0: Ay, naminaw pa rin ka. Amin ako ka na. Amin ako na ka rin sa lantay ba? Nag-daig-da, Julius. Ay, Julius.
1: Kusok kayo ang guwan rin, 96.1.
0: Kusok din agot ang mga soko, Julius, B.
1: Ani-ani nang wala kong tingog.
0: Ay, ano ni Montiyo, ako ano, murag sa kong panagog na, ano, murag na suko na ka.
1: Ay,
0: wala ka na suko, ha?
1: Ay, ani lang yung kong tingog ka ng DJT, kay nakuha mo ko ka ng...
0: Naunsa man ay ka, di
1: ay... Ani, ni basa ka ng mga padong na alas 7 sa gabi, eh.
0: Ah, paingo na sa alas 7, mulupad na ka.
1: Mulupad.
0: Unsa magtarong diya nga mag-alas 7 na kumausa man kay mag-alas 7 mag-transform na ka unsa man.
1: Ha? Ano yo do kan kusog ako ang tingog basta mag-alas 7 kay mura ko lig kanang transmitter.
0: Ah, transmitter. Abi na ko mo transform na ka in Darna. Julius, okay Julius, ready na ba ka Julius?
1: Ready na kayo.
0: Okay, ready na. Pero tanong ko lang po, ano ba ginagawa mo dyan ngayon? Sa may mong purma si mong...
1: Nag-lingkod niya habang nagpamino sa imong programa sa 96.1 o 90.9 Live Kitchen.
0: Okay. Pero tanong ko lang po, ha? Okay, sa may gisod, ano mo ganina? Nanihapon na ba ka?
1: Wala pa po.
0: Ay, ko wala pa. Abay ko, nagsugbagag ka ng ano ba? Nagsugbagag pis-pis. Kabalo mo ko yung mong sudan, kabalo ko nagsugbak ka ano ba? Kabalo ko nagsugbak
1: ka... Parang isudan ron ka na, ang itap mo isudan ron, kung dili ron, kung gulay lang siguro ni.
0: Ah, gulay nga gabi nga ginataang gabi, masarap yun.
1: Ang itap pa ni DJ.
0: Okay. Okay, Julius. Andam na ba ka? Ang pangot na natin kila, andam na ba ka?
1: Okay. Andam na.
0: Okay. So pwede na po Julius nga ihatag ni mo sa uban.
1: Ay, nag-ihatag. Kaya kabalo mo kumantir.
0: Di ba ingong ka sa kuha? Donate na ni mo ang load, di ba? Ingong ka sa kuha, di ba?
1: Ha?
0: Ah, di ba ingong ka sa kuha? Di na kailangan ni mo ang load. Ah, tama ba ko?
1: Oh, ginanglan po ko glod. Oh. Okay, wag ko yung load.
0: Ah, kailangan ka glod. So layo. Pero tanong ko lang po, diyan sa Pakibato, ay bukit ba na yung lugar din? No? Layo pa ba ang load?
1: Parang imba.
0: Ha?
1: Rodes Imbak Pakibato.
0: Okay. Okay, so dinata din wala ta dinak pangutan Judy Skye na pais nag nagpanikad na si DJ Aryan. Nagpanikad na si DJ Aryan kasi priya sunod na programa basta makuha na po yung oras no. Okay, title sa kanta kinsa ang nagkanta?
1: Ang title sa kanta na kay Totoy Bibo.
0: Totoy Bibo, kaysa may nagkanta sa kaysa may nag sa may kanta na kaysa may nagkanta sa Totoy Bibo.
1: Bong Navarro.
0: Okay, Bong Navarro. Okay, Julius. Okay, Totoy Bibo, Bong Navarro. Okay, congratulations.
1: Daog ka.
0: Daog ka. Pwede ba next month lang ang load?
1: Okay, yun ang yapon.
0: Uy, joke na na, ha?
1: Mas importante, naalang niya po ng 96.1.
0: Okay, so believe you ko ni mo, ikaw yun akong pinaka-diehard na tigpaminaw.
1: Okay, so... anak ko niya po sa station, kay mga kwan, kay mupalit ko, katong paumot, o katong new cotis, miskisa.
0: Okay, thank you so much ka ni mo, Julius. Magdala ka, pag-ato ka station, pagdalag tulog ka sa akong kamote.
1: Ay, kwan, right? Kailang kinilo, right?
0: Pwede ba tulog ka sa ako kung order ang kailangan kay Sir Kevin o kay Dejo Arlen o kakuha? Pwede na na siya.
1: Eh, kuha na, balik 5 kilos na niya. Diyaran niyo lutuha sa station.
0: Ay, 5 kilos murag tama na yun na si Dejo Arlen makurutan na. Okay, thank you so much sa pagpaminaw. Julius, congratulations! Okay, salamat sa pag... Okay.
1: Unsa? Sa katong number nga Lordan ninyo po. Lordan sa kanang kwan nag-sponsor.
0: Okay. Okay, so mapaabot pa kag 1 month.
1: Alam, next month ba maabot basta naalang ya po nang kwan. Yung istasyon.
0: Okay, thank you so much kanimo Julius. Okay, wala kita oras mga kaibigan, tong oras mga pangka alas 6:55 na. Okay, so after sa kong programa, bagarin yung programa ni DJ Aryan mga pakanood sa Night Express. Okay, salamat sa inyong pagkatabay sa 2 oras. So, kinigahapon ninyo yung lamin yung Digitech na mga pangga. Okay, sa ngala na lang sa tong buutan na tong Big Boss. Once again, salamat din naka-attorney Ulysses Salabaw. And also sa tuwang station manager, Madam Rosemary Amit Bolpa. And also sa tuwang technical, gubernator sa Piaslawak ni Sir Kevin. O sa lahat ng mga kaubanan. O sa itong mga kaigan sa mga nagsubay. Thank you so much. O sa itong mga viewers to. Salamat sa pag paminaw mga pangga. Okay, God bless. O maing gabi sa tanan.

na maka-onboard ta. Okay, kanang gimingaw ko sa tuang mga listeners. Gimingaw ko diri sa tuang booth. Ayan. So, bahalag busy ta mga kaibigan. So, onboard yun ta. Saon na nato mga listeners na always yun nag-atang sa tuang programa matagabi. And then, kung di ta ka-onboard, mangita ba ya, Jod? Ayan. So, maayong gabi sa tanan. Adlong Martes, May 5. 2026. Ayan, so May na mga kaibigan, no? So dali randagan sa panahon. April pagani karon kay May 5 na. And happy birthday sa mga nag-birthday karon. So kung namoy mga song request and namoy mga greetings, mga birthday greetings or sa pa inyong mga gusto ipahibalo, i-text na sa tong text line number 09121751291 0912175 1291. And naka-Facebook live ta karon sa tong Facebook page sa 96.1 Infinite Radio Panabo City and sa 90.9 Light FM Panabo City. So comment na mo makaibigan sa mga gusto magpa-song request and namoy mga patimbaya. Again, makaibigan, kung mag-song request mo ka itong mga love songs lang, so dili ta mag-play og mga rock makaibigan kay basta mga rock gani, dito na kay DJ Tech lang. Kay Night Express man ta, so more on love songs po tayo. Ako din ginagreet di ay ng mga naminaw karon. Dira sa may barangay Gredo na naglanog-lanog dyan ta dira makaibigan, no? So maayong gabi sa tanan. And sa mga naminaw po nato sa Santo Tomas and sa Kapalong. Ayan, so maayong gabi sa tanan. So maayong gabi sa tanan, no? Kung asa man puto maabot ang tingog ni DJ Aryan. And this program is brought to you by Meadowbrook Farm Plant Nursery sa mga gusto o kanang mo palit og mga seedlings, mga grafted seedlings. Ayan. So nagabaligya ang Meadowbrook Farm og grafted seedlings. So ilahang nursery is located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño, Carmen. Og makontakt ninyo sila sa ilang contact number 0909-748-3712. And sa mga gustong palit og tabliya, mga kaibigan, so nagabaligya po sila og pure na tabliya. So puhon mga kaibigan, no? So magbutang ta diri og tabliya sa tong istasyon. So wala pa man tay ko ano, magsangag pa. Ayan, so sa mga gusto mo palit og tabliya, no, hapit lang mo diri sa tong istasyon kay puhon magbilin ta diri a og kanang pure na tabliya. So sa mga gusto mo palit og tabliya, mga kaibigan, i-contact lang po ninyo sila sa lang contact number 0909-748-3712. And sa mga gusto na humot mo everyday, gamit mo sa ito ang Case Fragrances Perfume na available na dito sa itong istasyon. Sa mga gusto mo palito, Case Fragrances, so natay mga tester diri makabigan kayo para makapili mo sa inyo ang gusto na humot. Ayan, so sa mga gusto magpapansin, sila ang mga crush, sila ang mga admirer. Ayan, so gamit mo sa ito ang Case Fragrances Perfume. Again, mga kaibigan, kung namoy mga song request and namoy mga patimbaya or mga birthday greetings, i-text na sa tong text line number 0912-175-1291. And naka-Facebook live ta karon sa tong Facebook page sa 96.1 Infinite Radio Panabo City and sa 90.9 Light FM Panabo City. Ayan. So naanay nag-comment sa to ang Facebook live. Jonathan Suelto Tampos, hi, good eves, Miss DJ Aryan. Akong i-greet akong mga kaubanan sa Ratsada Toda Tricycle Drivers sa Panabo City. Ug sa mga kabataan nga si Nathalie Wendell, ug akong makauban sa Ratsada Toda Tricycle Driver sa Panabo City. Ug sa akong kauban, Shot ug Pulang Kabayo, si Moises Panagsagan Family. Salino Family, Madera Family ang nag-greet Jojo Tampos from Santo Niño Purok Tres, Carmen, Davao del Norte. Request kog song Heaven, song by Brian Adams. Thanks sa pagbasa. Ayan. So, daghang salamat, no, kay Sir Jojo Tampos na nag-watch sa tuang live karon. And shoutout sa iyang mga kaubanan sa iyang Ratsada Toda Tricycle Driver diri sa Panabo City.
And shoutout po siya mga kabataan, sila Nathalie Wendell,

sa Salino family, Panagsagan family, and Madera family. Ayan, sumayang gabi sa tanan. And kay Ray Caballero, Lingaw, Lingaw. Good evening, DJ Arian, watching from Calatrava, Negros Occidental. Ayan, sarang salamat no kay Sir Ray na nag-watch sa tuang live karon all the way from Calatrava, Negros Occidental. And kay Amugis Ranario Edeline, good eve, DJ Arian. Ayan, so good eve po no kay Ati Edeline. No? So daghang salamat sa pag-watch sa tuang live karon. And kay Mario Cruda, good eves DJ Arian, shout out ko sa taga Sitio Pangana na Barangay Maputi sa San Isidro, Davao Oriental. Piesta diha karong 13, request kog song Larawang Kupas. Ayan, sarun nga salamat no kay Mario Cruda na nagwatch sa tuang live karon. All the way from Sitio Pangganan, Barangay Maputi, San Isidro, Davao Oriental. So happy fiesta day dira no karong Pizza Trisi. So mamista gorumino char. Layo ba kay dira no? Ayan. So daghang salamat no kay Mario Cruda. Atong oras it's already 7:26 in the evening. So unya sa tong pagbalik mga kaibigan, basahon nato ang mga nag-text. So kung namoy mga song request, so kung mag-song request mo mga kaibigan ka itong mga love songs lang, sa namoy mga greetings, mga birthday greetings, mga patimbaya, or sa panyuhang mga gusto ipang shout out. Ayan, so text na mo sa itong text line number 0912-175-1291, and sa mga gusto mo comment sa itong Facebook Live karon. So naka-Facebook Live ta sa to ang Facebook page sa 96.1 Infinite Radio Panabo City and sa 90.9 Light FM. Stay tuned lang gihapon sa 96.1 Infinite Radio, madungog pud ta sa 90.9 Light FM. And we will be playing the song Born For You by David Pomeranz. Makaibigan, we will be right back.

0: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape. Kasi ito po yung naging kaagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw na trabaho. 4 na oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po si Randy Canedo para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hi Dong, happy anniversary. Alina?
3: Kuan ka, pas lang sa aday kay murag luya man.
2: Atong Pasko ug New Year, wajud ta ka pabuto nya karon anniversary nato. Wala na sab.
3: Kanang wa magud masindihan ang Piccolo Day.
2: O ari, ang Terramax capsule sulayi.
3: Para asa man aday?
2: Ang Terramax capsule with a macaroon, saw palmito, horny gold weed, tongkat ali, ginseng, ginkgo biloba, cinnamon, og ginger.
3: Ano day? Alina!
4: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Canete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
5: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon. Sukad nga nag-apply, manana yun ka-kalainan nga nausab na yun, luspad to siya karon may nakayo.
6: Taas din sugar sa mga sawa sa
5: oras? 11.7.
6: Karon?
5: Karon, nagkuan may atong miaging simana po, 7. Karon, 6 na lang yun, na no, result.
6: Aning baba
5: na yun? Baba na, gikat mong kudiha.
6: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
5: Ang akong ikasulti sa kadto nagamit og bila-bila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
6: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
5: Evangeline Canete.
6: Sa imong
5: bana Amado Canete.
4: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: The greatest hits, the best love songs on Night Express.
8: The greatest hits, the best love songs, Night Express.
9: Where the music is simply amazing here on 90.9 Light FM, and welcome back sa tong programang Night Express with DJ Aryan. Atong oras, it's already 7:35 in the evening. Ug kining oras atud ka nato sa tong sabon na Cutis Mistisa sa mga naay mga pimples, mga dark spots, mga whiteheads, ug kung oily mo og face, sama ni DJ Aryan. Ayan, so gamit na mo sa tong sabon na Cutis Mistisa. So duha ni siya ka variant, mga kaibigan, no? Carrot papaya soap and glutathione with collagen. So akong ginagamit is katong carrot papaya soap. Ayan, so sa mga oily face diha, ug namoy mga acne. Ayan, so gamit mo sa tuang sabon na Cutis Mistisa, available na diri sa tong station and available pod sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. So kung mapalit mo og sabon diri sa tuang station, is atong station is located lang sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City, kilid lang sa Panabo City Inn, sa A-Square Building. Ayan, so saka lang mo sa second floor, turn left. So namoy makita na doorbell. So doorbell ang makaibigan kay naman si Ma'am Rose or kaya si Sir Kevin. And sa to ang Case Fragrances Perfume. Sa mga gusto na humot mo everyday, ayan, so gamit mo sa to ang Case Fragrances. Available na dire sa tong station, mga kaibigan. So natin mga tester dire kay para makapili mo sa inyuhang gusto na humot. So duhan ni siya ka-sense, naay pang babae and naapoy pang lalaki. Ayan, so affordable na to ang perfume. So perfect ni siya pang regalo sa mga birthdays. O kung namoy mga crush and then gusto ninyo hatagan og Case Fragrances perfume inyuhang crush. Ayan, so gamit mo sa to ang Case Fragrances. So kung namoy mga song request and namoy mga greetings, mga birthday greetings, mga patimbaya o sa pa inyuhang mga gusto na ipahibalo. So text na mo sa tong text line number 0912-175-1291 0912-175-1291, and pwede kayo mo comment sa to ang comment section, no? Sa to ang Facebook live karon sa 96.1 Infinite Radio and sa 90.9 Light FM Panabo City. So dirita sa mga nag-text from 344, hi, good eves, DJ Aryan. Request kog song Nagihinayang Kuya Dodge Dini from Purok 5 tubod Carmen Davao del Norte. Ayan, so daghang salamat no sa tong texter 344 from Kuya Dodge na namino karon sa tubod Carmen. Ayan, ayan, so sa mga namino nato sa tubod Carmen, so maayong gabi sa tanan. And another texter from 617. Hi DJ Aryan, we miss you on air. What char. Regards daw Mama Fe and Papa Roger. Shout out Flores Store, Perting Hamisa sa Tindero. Request me og song Don't You Remember by Adele. Ayan, so long time no here si DJ Aryan. So nakabalik ra jug onboard si DJ Aryan. So ayan, no? So daghang salamat no sa mga naminaw nato dira sa Flores Store. And shout out pud sa tindero na kuan daw. Hamis daw ilahang tindero diha. And shout out pud kay Mama Fe and kay Papa Roger na naminaw karon. Ayan, so mayong gabi sa tanan. From 532, Mayong gabi, DJ Aryan. Greet na ko, happy birthday, Sherilyn Devotion. Request kog song, How Do I Live? June Mauro sa Luna Kapalong. Ayan, so dagang salamat no sa tong texter, Sir June Mauro, na namino karon all the way from Luna Kapalong. And happy birthday kay Sherilyn Devotion. So pwede ma-birthday dira, ma'am. So gabi naman o, niya magbiyahe palayo na. Bugmay na lang. Ayan, so happy birthday kay Ma'am Sherilyn Devotion. From 979, hi DJ Aryan, request good eves. Pwede maghanap ng text mate kahit single mom, basta mabait, okay ra. Bahala o guwapa, age 35 pataas. Ako di ay si Kuya Junior. Junior or JR? Ako rin si Kuya JR from Nanyo, Panabo City. Moni akong number 09-10087-1979. Again, ihang number is 09-10087-1979. Request kog song Lason Mong Halik. Pahinungod na ako sa mga single mom. Ayan, so naay nangitawg ka textmate, mga kaibigan, no? So gusto siya og kanang single mom. Kahit single mom, basta buutan daw. Guwapa, and then age 35 pataas. Ayan, so kinsa sa pangalan ani niya? Ah, si Kuya JR from Nanyo, Panabo City. So again, ihang number, mga kaibigan, sa mga nangitag ka textmate and then gusto siyag single mom, guwapa, buutan, 35 years old pataas. Again, ihang number is 09-10087-1979 From 482, hello, good eves, Miss DJ Aryan. I-greet ako makauban sa Ratsada Toda Tricycle Driver sa Panabo City. Huwag akong makauban sa Ratsada Toda toda sila Panagsangan family, Salino family, yung akong kabataan, sila Nathalie Wendell, yung akong makauban, Jim Boy, Sally, Wawi Kem, Salino family, Suelto family, ang nagritjo-jo tampos, from Santo Niño Purok, Tres Carmen, Davao del Norte, request kong song, Problemang Puso. Thanks sa pagbasa. Ayan, sarang salamat kay Sir Jojo Tampos na naminaw karon all the way from Purok Tres Carmen, Davao del Norte. And shout out sa mga kaubanan sa Ratsada Toda Tricycle Driver. And sa Panagsagan family, Salino family, and pati po siyang mga kabataan, no? Sila Nathalie Wendell and iyang mga kauban na si Jimboy, Sally, Wawi, Kem, and Salino family. Isa man kabranggayan ang pa-shoutout ni Sir Jojo Tampos. Ayan, so dagang salamat no kay Sir Jojo Tampos. From 48... Ah, kay Sir Degi hapon. Eh. From 46446. Mayung hap... good evening, D.I. Nalipat pa si DJ Aryan. Good evening, DJ Aryan. Request kong song If You Hold On Together from Hudson, Santo Niño Carmen. Ayan. So, nga salamat sa itong texter 446 na namino karon all the way from Hudson, Santo Niño Carmen. And shout out sa Kantilang family na namino karon dira sa Hudson. So, dirita sa to ang Facebook Live kung napabay nag-comment. Ayan! Hilaria Kabungkag Durupan, good evening DJ Aryan. Shout out po nami sa area karon, Nursery Plants. Please request me og song Skyline. Ayan, sarang salamat no sa to ang nag-comment sa to ang Facebook Live si Auntie Hilaria Kabungkag Durupan. Ayan, so naa sila sa area daw no. Ayan, so amping mo dira te, so nanihapon na ba mo diha? And kay Lyard Yunaldo, good eve po DJ Aryan, greet lang nako family ko dire sa Barangay New Balamban, Tagum City. Request ako ng song DJ Hard Habit to Break by Chicago. Ayan, sir, nga salamat no sa to ang nag-watch sa to ang live si Sir Lyard Yunaldo. And kay Danley Joy Gildore, pag-greet si C ug sa akong mga Junakins, Denden og Zanli. Ayan, so duha na day mong anak sis no. Murag kanus araman to. Oy, murag sa una kay apil-apil man ta sa mga kuan ganap ni kuya ko eh. Karon duha na imuha mga chikiting. Parang kailan lang. And kay Amugis Ranario Adeline, DJ Aryan, paki-greet po. Paki-greet po, pod congratulations sa batch 2026 Carpenter. Salamat Sir Maso sa kaalam ug salamat pod sa mga taga Peso nga nihatag sad og pagtagad. Road to abroad na mga mate ug please play the song Fixing a Broken Heart by Indecent Obsession. Ayan, sarang salamat no kay Amugis Ranario Adeline sa pag-watch sa tuang live karon. And shout out po sa mga ning graduate ka ganina sa nag-training o Carpentry NC2 and sa trainer po no si Sir Maso. Ayan, so congratulations mga mate. So road to abroad na sila, sana all. So mamanday na sila dito sa gawas. And kay Christine Hempesaw, hello, good evening DJ Aryan, I miss you. Ayan, so I miss you mang. Ayan, so mga classmate na ko ni sa high school na. Ayan, so kamusta man no, Christine Hempesaw. So akong mga kabatch kay nanay, mga anak, mga minyo na kita kay napag-iwanan na. Ayan, so maayong gabi diha kanimo Christine Hempesaw no. So daghang salamat sa pag-watch sa tuang live karon. Atong oras it's already 7:45 in the evening ug kining oras sa hatod kanato sa tuang Meadowbrook Farm Plant Nursery. Sa mga gusto mo palit og mga grafted seedlings and namoy mga farm and then gusto ninyo tamnan og mga fruit bearing trees. Ayan, so nagabaligya ang Meadowbrook Farm Plant Nursery og mga fruit bearing trees and mga grafted seedlings. Ilahang nursery is located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño Carmen. Og makontak ninyo sila sa contact number 09097483712, 09097483712, and i-contact lang ninyo sila, mga kaibigan, kung gusto mo mupalit og mga seedlings. And sa mga gusto mupalit og tablia, mga kaibigan, no? So nagabaligya po sila og pure na tablia. So kuhon, mga kaibigan, mabutang tadiri og tablia. Aryan's Best Pure Tablia. So puhon-puhon pa ng mga kaibigan kay magsangag pa man. So kung makabisita mo diri sa tuang istasyon, so palit mo sa tuang Aryan's Best Pure Tablia. Ayan, so tuang istasyon is located lang diri sa Bongka Will Street, Barangay Santo Niño, Panabo City, kilid lang sa Panabo City Inn. So namoy makita na building, a square building, so saka lang mo sa second floor, turn left, so namoy makita na doorbell. So doorbell lang mo kay naman si Ma'am Rose or di kaya si Sir Kevin. Atong oras, it's already 7:47 in the evening. Stay tuned lang gihapon sa 96.1 Infinite Radio, marungog pud ta sa 90.9 Light FM. Sa tuang pagbalik, mga kaibigan, basahon nato ang mga remaining na nag-text. And we will be playing the song Lason Mong Halik by Katrina Velarde.

0: Midnight Express.
1: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: The powerful non-acidic vitamin C. Ang Mega C Plus pwedeng imnon bisan walay kaon o dili hapdos at yan. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: Ako si Norhaya Ali, 13 years old, nagapuyo sa Cotabato City. Usa ako ka estudyante. Bilang isang estudyante, kailangan ko gyud mag-inom og vitamins kada adlaw para iwas ko sa sakit nga COVID-19 sa mas ubo, sipon, lagnat o para taas akong resistensya. Nag-inom ko o Mega C Plus adlaw-adlaw, same sa ako nga estudyante. Mag-inom ka mo perme o Mega C Plus. Daghang salamat.
1: At sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.

where the music is simply amazing here on 90.9 Light FM. And welcome back sa to ang programang Night Express with DJ Aryan. Atong oras, it's already 8:09 in the evening. So kung namoy mga song requests, namoy mga greetings, mga birthday greetings, mga patimbaya. Ayan, so text na sa tong text line number 0912-175-1291-0912-175-1291. And naka-Facebook live ta karon sa tong Facebook page sa 96.1 Infinite Radio, Panabo City, and sa 90.9 Light FM, Panabo City. And this program is brought to you by Meadowbrook Farm Plant Nursery sa mga mahilig og tanom og kung namoy farm and then gusto ninyo tamnan og mga grafted seedlings. Ayan, so nagabaligya ang Meadowbrook Farm Plant Nursery og mga grafted seedlings and mga fruit bearing trees. Ayan, so ilahang nursery is located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño, Carmen. Og makontak ninyo sila, sila contact number 0909-748-3712. And sa mga gusto mo palit og tabliya, makabigan, so nagabaligya sila og pure na tabliya. Ayan, so puhon mga kaibigan, so magbutang tagtabliya diri sa tuang istasyon. So kung mapalit mong mga sabon na kutis mistisa sa tuang case fragrances, perfume, so palit mo mo og tabliya. Aryan's Best Pure Tablia. Ayan. So, itong istasyon is located lang sa Bongkawil Street, kilid lang sa Panabo City Inn, Barangay Santo Niño, Panabo City. So, saka lang mo sa A-Square Building sa second floor, turn left. So, namoy makita na doorbell. So, doorbell lang mo kay naman si Ma'am Rose or di kaya si Sir Kevin. Itong oras, it's already 8:11 in the evening. So, dirita sa mga nag-comment sa tuang Facebook Live. From Ramos Ryan Louie. Pa-wash out DJ Aryan. Greet na ko akong Mama Jocelyn og Papa Rolly. Siyempre sa akong mga pag-umangkon nga si Tricia Nicole og Zach Nathan nga saba kaayo kay magsigi pa og kanta-kanta. Og syempre si Sai Pogi og Jess Ganda nga nag-invite mag pickleball. Ang nag-greet kay si Uncle Louie ng Saudi Arabia. So nari ko si Saudi Arabia karon Uncle Louie. Ayan, so pasalubong lang from Saudi sir. So maghulat mi diri no nila Ma'am Rose, nila Papa Kebs na anang pasalubong from Saudi. Ayan, so shout out kay Uncle Louie. So nag-message si Uncle Louie na siya, wala daw ko nag-live kagabi. So wala ka on board gabi si DJ Aryan kay nalantay mga gikabisihan. So karon is present ta for tonight's on board. And shout out po day kay DJ Fongs kay nakapasar siya sa iyang civil service exam. Ayan, so congratulations kay DJ Fongs. Ayan, so pa-burger naman DJ Fong. Ayan, so congratulations once again no sa mga nakapasar pod sa civil service. Sa bantong napasaran ni Sir Ani DJ Fong, unsa to siya, professional or sub-proof? Ayan, so nagtesting pod og exam og CSC DJ Aryan pero wala ka pasar. Katong sub-proof og proof jud. Wa jud ka pasar. So dito lang ko nakapasar sa ko ang PRC sa akong let. So at least nakapasar pod ta. Pero sa civil service wa na swertian si DJ Aryan. Ayan. So shout out kay DJ Fongs, congratulations sa imong pagkapasar sa imong civil service exam. And kay Gingski Abonero Katcho, good eves DJ Aryan, na miss ka sa kuang anak. Shout out ko sa kuang anak Julian Romano ug sa kuang bana Hulmin Romano ug sa kuang mga friend like Rudith ug Jojo
Oluga ug sa akong mga igsuon, Susan ug Ati Pats, sa Tanan Cacho family ug Romano family. Thanks DJ Aryan, request kog song Mahal pa rin kita. Salamat DJ. Okay, so daghang salamat no kay Gingski Abonero Cacho. Ay, imuha tong anak ma'am na ni Adto Diri ug nangita sa kuha. Murag Romano man to, no? Romano ang last family. Oh, mo daw na siya. O, oh, katong bata na gipicturan and then gisend sa kuha ni Papa Kim. Ayoy! Nay, nangita, no? Murag gisulong na yung tadri sa istasyon. Ayan, so shout out, no? Sa Romano family and sa... Romano family and Cacho family. Ayan. So, dagang salamat, no? And shout out po kay... Sa may pangalan atong kuan, baby girl. Ayan. So, napaday bata, mamina o gradyo, no? Ayan! Kaya kasagaran basta bata ba kay more on cellphone lang ba yun sila, no? Gadgets. So, kurag na kuan. Kumala natin mamina o bata, no? So... So, dagang salamat no sa mga naminaw na to ng mga kabataan. Ayan, padayon lang mo sa pagpaminaw sa tuang programa matagabi. Ayoy! And shout out kay Uncle Louie. Ana siya na, kanang, ana siya nag, nag-message siya, ana siya pa busy-busy daw ko. Ikaw po ba yung Uncle Louie ha? Basta magtanaw ko sa imuhang live kay pa busy-busy po ka. Busy ka og TikTok live. Ayan, so, cool baan kay Nasha sa Saudi Arabia karon. Ayan, so shout out kay Uncle Louie. So si Uncle Louie is siya ang mag-Night Express every Friday and Saturday. 7 PM to 9 PM and sayang every Sunday na Love Night Notes. Ayoy! Tama ba? Love, lisod kayo i-pronounce iyahang programa matag Domingo. Every Sunday 7 to 9 p.m. So kung may mga problema sa inyong mga love life, ipadala na na no kay Uncle Louie or di kaya kay DJ Fongs. Ayoy! Kay para matambagan mo sa inyong mga problema sa inyong mga love life. Ayan. So, atang ilahang programa, no? Kay Uncle Louie Night Express every Friday and Saturday night, 7 PM to 9 PM. And sa iyahang Love Night Note every Sunday, 7 PM to 9 PM. Atong oras, it's already 8:17 in the evening. So, dirita sa mga nag-text. From 716. Good evening, DJ Aryan. Pag-greet ko sa Bornido, Umak, Harlet, Daklan, Ibido, o Gudin family sa Barangay New Visayas. From Yanyan, Umak, thanks po. Pa-play ko song, DJ Aryan, Beautiful in My Eyes. Thanks po. Ayan. So, dagang salamat no sa tuang texter 716 na namino karon all the way from Barangay New Visayas. Si Yanyan Umak. Ayan. So, dagang salamat and maayong gabi sa tanan. Another texter from 355. Hi DJ Aryan, good evening. Greet na ako kong mga kauban diri sa balay. Nga badlungon kaayo. Eman Bejane Ebab, Reb, labi na sa ako ang apo nga grabe kasipat na si Daniel. Ug tanan na lang namino sa imong programa. Salamat sa pagbasa. God bless us all. Ayan, so daghang salamat sa tong texter 355 and shout out sa iyahang mga kauban sa ilahang balay no na badlungon daw kaayo. Basta mga bata ganis, badlungon man jud na no. So niagi man jud tag bata mga kaibigan no. So, si DJ Aryan tong bata pa pud ko, badlungon pud kayo ko no. Kung anong mabunalan taong hangir. Hangir, bakos, or di kaya na silihig tukog. Ayan, so kay kanang badlungon na gino, dili maminaw. Magtuman man sa gusto mo nang mabunalan. Ayan, so daghang salamat sa to ang texter 355. Another texter from 701. Pa-shoutout DJ Aryan. Shoutout na ako kung makaparintihan Miano family nga naapod sa Hudson na muyo hilabi na sa Rosima family, Tabanag, Tabanyag family, Manansala family, hilab
ilabinasad sa akong Papa Tibor nga naminaw nimo og si Lola Victoria nga naminaw nimo per me. Salamat DJ Aryan sa pagbasa. Sabihan, salamat sa tong texter 701 and shout out sa iyang mamagpapa na naminaw karon sa tuang programa. Ayan, so shout out kay Papa Tibor and kay Lola Victoria. Ayan, so maayong gabi sa tanan. Another texter from 096, good evening DJ Aryan, and I would like to greet my special someone, Christine Sebastian of Mawav de Oro. Sa'yo love, sana hindi magbago ang pagmamahal at pagtingin mo, dahil kahit ano pa man ang iyong nakaraan ay hindi ito hadlang sa pagmamahal ng aking nararamdaman. And from the bottom of my heart, I love you so much. Thanks DJ Aryan for reading, and please play the song entitled King and of Heart. King and Queen of Heart man siguro ni. Greetings from Lover Boy of Davao City. Uy, si Lover Boy man de ay ni. Uy, ma-love life na jud si Sir Lover Boy ng Davao City.

Marvin, diha sa Likanan ug sa tanang naminaw sa Infinite, diha sa Likanan ug Inday Balinday. Mga Amugis family, diha sa Likanan aron pahente gikan ni Mama Inday Flores Altirado of Northern Plain Gredo. Ayan, salamat no kay Mama Inday Flores na naminaw karon sa Northern Plain, Barangay Gredo. Atong oras, it's already 8:21 in the evening. Kining oras, hatod ka na to sa to ang clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Ayan, so sa mga gusto palit o clay gel coffee mix, so available na diri sa tong istasyon. And sa tanan ng mga products ni Nong Lading, no, sa iyahang clay gel coffee mix, o kung sa pa to mga Power 10. Basta, mo to siya. O katong sapato. Power 10 na grow. Okay. Grow Mate Vitamins and Clay Gel Soap and Clay Gel Coffee Mix. Ayan. So, sa mga gusto na lang mapalit sa mga products ni Nong Lading, available na diri sa tong istasyon. So, tong istasyon is located lang sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Kilid lang sa Panabo City Inn sa A-Square Building. So, saka lang mo sa second floor. So, na may makitaan na doorbell. So, doorbell lang mo kay naman si Ma'am Rose or di kaya si Sir Kevin. Atong oras, it's already 8:22 in the evening. So, mubalik ng taon niya, tatod mga kaibigan. And we will be playing the song Heaven by Bryan Adams. And we will be right back.

0: Power 10 Pro Bio Capsule.
1: Just C, Vitamin C plus Zinc.
2: Oh, good evening, Nung Lading ni.
3: Yes, sir, Nung Lading. Kasi ngalan na to, sir?
2: Chief ko ni, sir, si Diyoskuro de Hilo, taga-Diplahan, sir.
3: At taga-Diplahan. Ang sa'yo itong testimony sa product, sir?
2: So, pasalamat ko sa inyong product sa Jassy o Power 10, sir. Okay na kaya akong lawas.
3: Katong, wala pa ka nagamit sa Power 10 o Jassy. Ang sa'yo itong gibati sa'yo na?
2: Ang gibati na po sa'yo na, sir, kanang mo tungas ko, ang akong ko. Dahil pagka ako ilig man yung kumaminaw sa inyo ang programa sa nung labing magabi eh. Awi sulayan. Isulayan na kong pagwerte ng Ganyase. Alam mo, lindot kayo akong pamatay. Karoon muna nga akong karoon nga testimony sinuwa nga pagkanduta dyan sa pagwerte ng Ganyase. Wala nila yung pangtambal akong ikasakay dyan. Okay na kayo akong lawas. Yung skuro ni Hilo, taga-Diplahan, sir.
0: Power 10 Pro Bio Capsule.
1: Just C, Vitamin C plus Zinc.
4: Night Express.

0: Express.
1: Sino-sino nga bang pwedeng gumamit ng CMD? Actually, lahat pwedeng gumamit. Wala pong contraindication to. Buntis, sanggol, bata, matanda, may sakit, walang sakit, pwede pong gumamit. Lalong-lalo na po doon sa mga wala pang sakit. Kailangan po mag-start na tayong gumamit ng CMD para meron na tayong mineral supplement. Prevention is better than cure. At para naman po doon sa may mga sakit, talagang kailangan gumamit ng CMD because this will help restore your health.

0: kaayo. Ang atong CMD ni Halcode International available nino dinhi sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mo-text sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa itong numero sa 0912-71-8902.
1: Night Express.

0: Express.
1: Usas mga nagamit sa Power 10 Capsule, Clay Gel Coffee Mix ug Jazzy alang sa iyang bana nga dunay bato sa apdo. Human sa usa ka bulan nga pag-maintain sa ato mga produkto, hingpit nang nahilis ang bato sa iyang apdo atong paminaw.
2: Ako si Irene Minyo Savilian. Unang-una kong kasalamatan Ginoo din og ni nung lading. Unang-una na problema ko sa kumbana finding na ibato sa apdo. Nabalaka ko ba kay suunan po din. Akong gigamit ang product ni nung lading, Powerzen, itong kape o katong vitamin. Mga 1 month ito yung mga products yung gigamit. Nautasong siya utro. Salamat kasi Ginoo nga. Ang iyang na nabili na lang siya ang apdo na ay cholesterol. Salamat kasi Ginoo. Usab ni nung lading sa iyang mga products na maoy tulay nga akong ginahimo. Una-una sab ang paglaom na ko pang isa Ginoo nga adunay ka alibyuhan iyang mga balatian o salamat isa tanan.
0: Power 10 Probio Capsule
3: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
4: Introducing Kay's Fragrances para ni sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka.
5: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
4: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.

0: iCare Gold Capsule.
1: Ako si Alena, 47 years old. Hanap na akong pananaw. Tungod siguro kay aduna ako'y diabetes ug high blood pa jud. Naay nakaistorya nako nga sulayan ang iCare Gold ug iCare Drop. Una nako gipalit ang iCare Gold Capsule 3 times kada adlaw nako giinom. Ug tinuod jud, nindot jud kaayo kay mi okay akong pananaw.
0: iCare Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.

for the music is simply amazing here on 90.9 Light FM. At ang oras, it's already 8:55 in the evening. Huwag wala na dyan tayo oras, mga kaibigan. 5 minutes left para mag-9. Kung manapod sa gabi, mag-uban-uban na punta. Same time, same stations at ang Night Express, 7 p.m. to 9 p.m. And pasensya sa mga wala na to na play ng mga songs kay tungod na kulangan na punta sa tong oras. So before mag-signing off si DJ Aryan for tonight's motivational life quote, life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Ayan. So daghang salamat sa tanan sa pagpaminaw sa to ang programa sulod sa duha ka oras. And sa mga nagpa-shout out and sa mga nagpa-request og song, so di na nato mabasa karon mga kaibigan, no? Kay wala na tay oras. So ugma na pud sa ato ang programa. Same time, same station. So daghang salamat sa tanan. Maayong gabi and God bless us all.

pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Basta panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa panabo.
1: Buhing ebidensya sa kayuhan.
2: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa MOA Herbal Capsule.
3: Ako si BG Senelio Balonga, taga Santa Josefa, Agusan del Sur. Dako jud akong pasalamat aning MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Food Supplement Capsule tungod kay mas dali na ayo ang ako ang trangkaso. Daghan akong tambal giinom pero wala jud ko na ulian. Kanira di ay nga capsule ang makatabang sa ako. Mas na-boost ang ako ang immune system. So manginom jud ta kada adlaw ani kay dakong tabang miss ato ang lawas. Lest hassle na pagyud kay dili na ta kinahanglan pa maglaga-laga. Daghan jud kaayong salamat MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Capsule.
1: Buhing ebidensya sa kayuhan.
4: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
5: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
6: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
7: O si Chiche Durban, taga-Kalumpang, 28 years old. Sa una, nag-aantos jud ko sa ako ang dysmenorrhea, taga-Bulan. Pag muabot na gani na, malipong nako, mawadan ako o kuso. Usahay, dili pa ako makatrabaho. So katong nag-ingon na ako ang office mate na sulayan ang Mega Pure Herbal Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay daghan ni siya og benefits. Pag take na ko ani mga 2 weeks or 3 weeks na, kaloyan sa Ginoo pag moabot ang akoa, dili na ako kabati og sakit. Usahay matingala na lang ko na abot na diay.
5: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
8: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
5: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
6: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
9: Dugan na ko nag-anto sa akong high blood sugar. Dili pa gyud mo to ana. Ay laging lagalaro na ako sa panahon ning ang sakit. Ato mga atake na ko sa akong high blood. Yan na na sweet ka na gyud do na gyud ko mo to ang may high blood gyud ko sir. Ko na to gyud man ko gintinan sa akong doktor aron dili mo maka sa akong BP sir. Pero sa hal sa hadlok magsigi og ginom kambal nangita ko og herbal kambal na makatabang gyud na. Kung nakita na ako ang Mega Pure Herbal Coffee Mix, kalungi sa Ginoo in town, normal na akong BP. Bisa no Friday, kumuinom sa akong maintenance. Ako, Shirley, sa Franco, sa Sintaan niya, sa Sahagika Homes, Barangay Kalumpang, Ginsan.
5: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
0: You're tuned in to the best, the frequency.
10: 90.9.
0: The station, Radyo Kalusugan. Your best music station in creation. 90.9, Radyo Kalusugan.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

atong paharion ang kalinaw, kalipay ni ining sayo sa kabuntagon sa atong kasing-kasing karon mga higala. Kay kining kaayuhan sa kinabuhi, kanunay ka nang nagikan sa Dios. Og kita kinahanglan masayod og magbaton og kaalam kon unsao nato pagatiman ang atong kinabuhi karon nga naa sa maayo nga kahimtang. Og alang sa mga kahigalaan nato no nga naa sa lisod nga mga kahimtang tungod sa balatian, mao kana ang tagaan natog pagtagad karon aron kini masolusyonan. Akong balikon mga higala no, welcome na usab sa atong programa dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. O giingon diri sa Proverbs 17:22, a cheerful heart is a good medicine. Ang positibo o malipayon nga kinaiya, magatuklod kini kanato nga makabaton kita og kaayuhan. So muna mga higala, dili nato tugutan niining sayo sa kabuntagon nga ang kaguol, no? Ang kasubo na ang muhari sa atong mga huna-huna kasing-kasing. Ako kamong giawhag mga higala nga kalimti sa nang inyong kasakit, no? Kung naa kay gibati karon nga dili maayo no sa imong panglawas, palihog kalimtisa no, aminaw sa ta sa atong programa, focus no, kay part ni sa atong health and wellness healing program no, dinhi sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi ang pagpaminaw sa atong programa aron nga makuha ang atong mga kabalaka, mga kagulanan no, kay dili na siya makaayo kanato. Hinumduman nato mga higala no nga ang tao dunay spiritual body, duna pod siya physical body. No kitang tanan na ani ana nga panglawas no. Kining spiritual body nato mga higala mo ni siya makaapekto diha sa atong physical body no. Kung malipayon ta according sa Proverbs 17:22, maghatag kini kanatog tambal no. So kung masulub unta, mahatag usab kini kanatog balatian. So muna mga higala, di na ta mag-guol no, di na ta mabalaka og mupadayon ta sa atong mga nahisgutan sa atong programa dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. So, I hope nga kanunay mong nagsubaybay no sa atong programa mga higala. Og dili ta malimot no karong sayo sa kabuntagon, moinom ta sa atong 100 drops no sa atong water therapy sa CMD ni Health Code International, tulo ka baso no. Kay diha sa atong 6 liters no. Kung gusto mo mo avail aning procedure mga higala sa atong health and wellness healing program sa kaayuhan sa kinabuhi, ang inyong buhato no mo animo sa atong istasyon karong Sabado, mo palit mo 100 drops no sa atong CMD Health Code International. 200 pesos lang na og dayon diha sa 6 liters mga higala, diha nato sa tubig nga 6 liters diha man nato ipatak ang 100 drops. So mo nang atong imnon karon og imnan og tulo ka baso no. Every morning na siya nga therapy nato no. Kay ang atong body need siya water no, early in the morning, hilabi na with miracle minerals nga naa sa ato ang CMD na Health Code International nga gikan sa ulo hangtod lapalapan ni mga balatian, makatabang ni kanimo mga higala. Og
alang sa mga kahigalaan nato nga hapit na mahurot ang ilang ilimnon, no, pwede ta mo balik usab sa atong istasyon, no, kay aron mapadayon nato ang atong pag-inom. Kay kung kaisa lang mangudta mga higala mo gamit, no, kung isa lang ka 6 liters atong mahurot ni undang nata, unsaon nato pagkaabot sa 3 hangtod sa 6 ka bulan. Subot pa subot dili nato makontinue ang ato ang pag-inom og dili nato makuha ang atong gi-expect nga kaayuhan. Kaya naman ko'y uban, igo lang sila mo try-try lang. Alang ka ni mo higala, nga hilig lang ka og sulay-sulay lang, mo na giingon nga dili gyud para ni mo ang kaayuhan. Gusto gyud ka og kaayuhan diha sa imong kinabuhi, kinahanglan ni mo sundon, no? Og dapat consistent ka, no? Dili lang ka isa kundili makomply nimo ang 3 hangtod sa 6 ka bulan nga procedure nato sa atong health and wellness healing program sa kaayuhan sa kinabuhi. O kung ikaw pud higala, no, na anak kay nindot nga experience, no, diha sa imuhang recovery sa pag-inom nimo sa atong 3 ka baso early in the morning, ayog kaula og share or pagtestimony, no, nga ingaani ang ako ang kasinatian, nindot na ang akong paminaw, no? Ayaw kaulaw, mga higala. Pwede ninyo na i-share sa atong CMD caregiver in private. Pwede na to i-text, no? Nga mo ni ang akong na-experience, nindot na kaayo, ayaw mo kaulaw, mga higala, no? Kaya kung sa una, nagduha-duha mo, doon na ba'y kaayuhan nga inyo makaplagan dinhi sa produkto ni Health Food International o karon sa diha nga nakakaplag na mo o ka ng kaayuhan, no? Tapos dili na ninyo i-share, mas maayo. Dili man tamo pugson, mas maayo higala i-share ninyo na, no? Kay basin di ay o naapay mga kahigalaan nato nga sama ni mo kahimtang o nangandoy siya nga makabati diha sa imong i-share nga testimony pamatuod nga ikaw po usa nga natabangan sa ato ang procedure, no? O karon mga higala, no? Karong Sabado, no? Na ang atong CMD caregiver alas 8 hangtod na siya alas 12 or alas 11, no? Dili na nato paabtog alas 12, mga higala. Kung interested ka mo at tugyog kag mga alas 8 or alas 9, no? So muna nga para makabot nimo ang kaayuhan sa imong kinabuhi, it requires sacrifice. So need you nag-sacrifice, mga higala. Una nga kanunay na akong ginaingon nga buhata dayon ang makaayo kanimo karon. Ayaw kinaiyaha nga pwede pa sa sunod basin maulahi ang tanan. Kaya sahay manggod natay mga kinaiya bitaw nga naman na sila maintain diha, no? Kanunay man kong maminaw o wala kanihimog action. Tapos pag mulala ng imong sitwasyon diha na naka diha na nimo aksyonan, mga higala. So subo pamalandungon ang inyong anak nga klase nga panghuna-una. So buhata dahayon, no? Kung karon nga semana, no, karon nga Sabado, makaanhi ka sa atong istasyon, anhi, no? Para mabati po nimo ang consultation sa atong CMD caregiver, no? Og maabil ni mga tong 100 drops. O kung naay mga additional nga mga dosage nga i-recommend sa imo, ha, paminawi, dawata o stumana. So kung walang-wala agyog ka, wala kay laing budget, 200 pesos ra gyud ang imong makaya, kanang atong 6 liters 100 drops kana ang ipadayon, mga higala, no? Pero kung naa kay kaya nga budget, why not dili nimo increasean, no? Kay kanimang gong ato ang 100 drops pinaka ubos na ni siya nga procedure, no, sa tanan nimong gibati, no? Pinakababa na gina siya nga procedure, pangmasa gina siya. So usa na, mga higala, sa ako ang gi-formulate, no, na pamaagi sa 10 years na akong experience sa health, no,
with Health Code International diha sa ato mga pasyente. So kay daghan mangutag mga kahigalaan nga kana bitawng walang wala pod, no? Kay kinibayang sakit mo bini muhurot sa atong mga bahandi, no? Bisan pag unsa pa kadaghan imong kwarta mga higala kung naakay sakit, tilok yun na imong mga kabtangan mabaligya yun na, no? Kay kita manggong mga Pilipino doon na tayo thinking maningkamot ko, magnegosyo ko, manarbaho ko kay para makakwarta. So bahala na ni akong lawas. Ang importante in the future naagyog ko'y bahandi, no? Naagyog ko'y matigum. Yes, tama na siya mga higala. Ana nga panguna-una maayo na siya. Pero nasayod ba kahigala kung wala nimo atimana ang imong panglawas, kanang imong tigum, no, sa bangko, kanang imong mga investment, imo ra nang ihurot og pamaligya or gamiton nimo na para maayo ka sa imong sakit. So kumbaga naghago ka pero nasayang ra, no, na perwisyo pa ang imong pamilya. So dapat balance na to na mga higala. Kung naningkamo ta karon, dapat atimanon po nato sa ato ang CMD na Health Code International ang atong panglawas, no? Kung naatay gibati ginagmay, aksyonan na dayo nato. Pila ra man ang 200 pesos, no, sa 6 liters mainom tag 3 ka baso every morning, no? Dili na kay nabugat mga higala. Kumbaga sahay manggod, sayangan ta og kwarta, no? Maingon ta sayangan aning kwarta, oy. Palitra na ko og mainom. Produkto ni Health Code International sa Health and Wellness Kaayuhan, Health and Wellness Healing Program sa Kaayuhan sa Kinabuhi. Yes. Ang atong lawas gyud higala kinahanglan gyud nato gastuhan. Kay pag dili ka mo gastos sa imong lawas, magka-problema gyud kag dako mga higala. Morara na sa konsepto sa ato ang mga sakyanan o sa ato ang mga motor, no? Kung ang imong sakyanan, imong motor, dili nimo na alalayan og maintenance, hayaan ra nimo siya. Muna giingon higala, abtag isa, duha, tulo, katuig, wala na daot na ang imong sakyanan. Mura na ka og mupalit og bag-o pag imo na nang ipaayo. So, unta dili na mahitabo kanimo higala. O kung nahitabo naman na nga naa ka diha sa kahimtang nag-antos ka, nag-suffer ka, dili pa ulahi ang tanan higala. Doon na pa'y paglaom, no? Nga makarecover ka sa imong balatian. Kung dili man 100%, diha bakaha sa 80%, diha bakaha sa 70%, diha bakaha sa 60%. So nagdepende lang na higala, no, kung saan nato pag-follow ang procedure nato dinhi sa atong programa sa Health and Wellness Healing Program sa Kaayuhan sa Kinabuhi with CMD na Health Code International. So pag mata sa buntag, ano na ita mag-ampo, mag-pray ta mga higala. Salamatan nato ang makagagahom sa Kinabuhi nga gihatag niya kanato. Every morning, mainom tag 3 ka baso, gikan sa atong 6 liters. Kay mo ni makatabang kaninyo nga makarecover mo sa inyong mga kahimta. Og mga higala, mo proceed ta sa atong hisgotana, no, sa atong spiritual part. O gisgotan nato ang usa ka tawo nga ginganlan og Pablo, no? Or si Apostle Pablo. Kinis siya mga higala, no? Gisgota na to nga doon na po di ay siya ay chronic pain or gibati, no? Gidala-dala nga sakit. So sama ka nimo nga dugay na nimong antos-antos anang imong balatian, pero malaumon gihapon ka.
no, nga naapagi kaayuhan nga muabot diha kanimo. O kana nga pangandoy nimo mga higala, no, kana nga tinguha nimo higala, mopo na akong pangandoy nga unta mahitabo na kanimo. Posible na sa higala, kay sa Dios wala imposible, no? Ang tanang butang alang kaniya posible. So kini si Paul mga higala, si Apostol Pablo, no? Ato na muning na topic ang ato ang first part ani. So ato na lang po i-refresh gamay. Aduna siya ay thorn in the flesh, kumbaga aduna siya ay something, a problem diya sa iyang unod, no? Murag tunok, no? Tingali na ani siya ay bali, no? Diha sa iyahang upog, no? Kay apektado man ang iyahang unod. So, kini nga painful condition, no? Kay kana akong mahulog ka higala, no? Para na kay bali ba, no? Kaya napod tayo ubang mga pasyente nga kanang nahulog bitaw, nikat-kat og lubi, natagak or nabanggaan, no? So kana manggod pud higala, no, kana bitong ingana basin naakay experience ana higala, no, sa uban manggod kun dito ka sa ospital dili yu katuuhan ang imong sakit nga wala siya connection sa imong pagkatagak, no. Actually daghan ako og mga pasyente nga na encounter ni ana, no, so ako yung napamatud-an nga related ang pagkatagak, no, diha sa ilahang gibati karon sa ilahang lawas, no, especially sa baga, no, o kining sa likod, kanang musakit bitaw ang likod, kung nayandak ka or kung sa pay imuhang kondisyon, no, nga bata pa ka natagak or ulitaw pa ka natagak or nabanggaan ka o kung sa pay nainabali nga porsyon, no, sa imuhang likod, sa imong dugan bakaha, sa imuhang lubot, no, possible mo na'y nag-create o ka ng painful condition diha kanimo, no. Kaya doon ako'y pasyente nga na-encounter nga dili gito ingon nga natagak siya, usaman siya ka mekaniko, nag-alasa sila og makina, no. Ang nahitabo, well, gialsa nila ang makina, ang tanang bugat napadulong sa iyaha. So, while nagyayong sila, na-feel niya nga ang tanang kabugat napadulong sa iyaha kay na kumbaga wala na balansi o bit-bit. So, moto nga naay ni piti sa iyahang likod. Moto nga, siyempre, maulitaw pa man siya, wala, wala rato sa iyaha. After how many years niabot siya og senior citizen, mga 60 ang edad, dito na niya na feel nga murag maglisod na siya glakaw, no. Og kadto pod nga kondisyon niya, through consultation nato og na health analyze pod nato siya, og dito nato nakita, no, ang katong nga problem niya, mo suol siya or kanang mutukar bitaw kung mutaas ang iyang uric acid, no. Kaya naman sa iyang bat ang dapit, related man sa iyang bukog. So possible po na kaninyo higala, no, kanang naamoy mga history na natagak mo or nabali, no. Possible mutukar na siya tungod sa uric acid, no. That is why nga naga-advise ta sa kaayuhan sa kinabuhi ug ang atong CMD caregiver sa iyang programa sa ug sa consultation, naga-advise siya nga likayan ni ko ano ni kanang dili ni kaunon, dili ni imnon. So mo na ang katuyuan ana higala, no. So kung di magud na siya ma dili na siya ma assess or dili na siya ma address ang mahitabo manggod higala, no, imbis ayuhon na ta sa ato ang balatian, ang mahitabo
ang mahitabo mga higala, no, magbalik-balik. So mo na mo late or mo delay na Hinoon ang imuhang recovery. So muna nga nata din sa atong programa sa Kaayuhan sa Kinabuhi tungod kay pinaagi sa atong mga experiences sa health, labi na sa akong 10 years nga experience o pinaagi pod sa experience sa atong CMD caregiver, no? Kay siya man ang ako ang ginahimo nga assistant, no, sa field, no, sa 10 years na ako nga experience, no, sa health with Health Code International o sa field. Ang atong CMD caregiver kabalo gid siya unsay angay nga himuon diha kaninyo, no, unsaon mo pag care, no. So bisan og dire lang ko ninyo mapaminawan sa ato ang programa, ang atong kahibalo dili nato ikadalo, no, diha kaninyo. So mo na nga akong ang ako alang mahatag nga time kaninyo higala kining atong programa dinhi sa Kaayuhan sa Kinabuhi. So base nag nag-expect mo, no, nga makita ko ninyo sa station every Saturday. So ang hinungdan na anak higala, no, kay doon na pod tay mas importante pod nga buluhaton, no, ato pong ginahimo. Doon na po'y kalabutan diha sa spiritual o diha sa ato ang health, no. O gangatong CMD caregiver, kanunay siyang anaakan ninyo, maalalay diha sa inyong mga kahimtang. O hilabi na ang atong makagagahom na asya kanunay sa inyong kiliran, no. So muna mga higala, nga kining ato ang first part, spiritual part, no, diri sa atong programa, mahitungod ni usa ka tawo si Pablo, no, or si Apostle Paul. Nakasinati siya og thorn in the flesh.

0: Electric Avenue.
1: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
2: Ani ana, sadak bayan sa Davao ang Cutis Pestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagka-problema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatan-unan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito kaadlaw. Hayahay.
3: Hi.
4: Hello.
3: Naibaw ba mo kun unsa nga food supplement ang nindot kay imnon kada adlaw aron dili dayon kita daling kapuyon ug labi nang dili dayon kita masakit
4: ug pirming lig-on ang atong kalawasan ug mao kini ang mubo sa atong immune system.
3: Power 10 Probio Capsule.
4: Power 10 Probio Capsule.
3: Tinuod ka ng mga higala. Ilabi na namo mga artista sa radyo ug sa entablado nagkinanglan mi og food supplement nga mo-boost among immune system aron makahatag kami katagbawan sa mga katawhan.
4: Power 10 Probio Capsule.
3: Ug dako kay ni ikatabang sa adunay mga sakit sama sa ulcer, mayuma, high blood, TB, insomnia, ubo, sipon, hilanat, labad sa ug sakit sa tiyan. Ug mopagana pagini sa kaon. Ayo paglangay kung balati ana isgutan. Sulayin din og inom ang Power 10 Probio Capsule.
1: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: Ang Mega C Plus dakuntabang batok sa mga free radicals aron malikayan ang ubo ug sipon nga usa sa sintomas sa COVID-19. Sumala pa sa mga pagtuon ang Sodium Ascorbate ug Zinc nga naa sa Mega C Plus. Nitabang sa mga pasyente nga makarecover 3 times faster sa kalintura, ubo ug sipon. Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Ang Mega C Plus nagatabang usab alang sa healthy growth sa mga bata, pagkontrola sa blood sugar, nagawagtang sa oxidative stress o inflammation, nagatabang sa pag-ubos sa age-related diseases sama sa pneumonia.
2: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: Ang Mega C Plus mapalit na sa inyong mga suking butika.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: health, health, health alert! Kauban si Doc June Alcizar, Osaka Doctor of Naturopathy, DOH PITA, Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, Member sa IIPA, Kun International Iridology Practitioner Association, Philippine Academy of Naturopathic Medicine, ug sa ANA, American Naturopathic Association. Health, health alert!
1: Ang epektibong eye care capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
0: Health, health, health alert!
2: Usa sa kinahanglan para ma-maintain ang tinaw nga pananaw mao ang maayo nga sirkulasyon sa mga mata. Tungod kay ang maayo nga sirkulasyon sa mata, mao kini ang kinahanglan para mapabilin nga limpyo ang mata, pinaagi sa paglabay sa oxidized molecule nga mao hinungdan sa katarak ug paghanap sa pananaw. Mao nga ang pag-inom sa Eye Care Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata, kinahanglan kaayo para ma-maintain ang tinaw nga pananaw. Tungod kay dili lang taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, mga antioxidant ang naani ini. Aduna usab kini minerals nga zinc ug dili lang kana tungod kay gidugangan pa nato og bellberry berry extract, usa ka herbal medicine nga makatabang sa nindot nga sirkulasyon sa mga mata. Mao nga kung naghanap na imong pananaw, adunay problema sa mata, katarak, glaucoma, pterygium, astigmatism, mga problema sa mata, mag Eye Care Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ani ana ang Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, pterygium, astigmatism, nagpula ug katol nga mga mata. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug gubani sa pagpatak sa mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
3: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang ug kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka balaka. Ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola, Eye Care Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye Care Drops. Patak na presko, pananaw nga klaro. Eye Care Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
2: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, uban gyud sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang FDA approved ug Japan made nga herbal nga pangpatak sa mata. Aduna kini hyaluronic acid, usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pag-ugas sa mga mata, pagpula, pangatul ug paghanap sa pananaw. Ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tan-awag yud ang ingredients. Tungod kay ang Eye Care Drops nga partner ni Eye Care Gold, ang ingredients ay hyaluronic acid ug mga mineralis. Ug kini hinimo sa Nature Ceiling Naturopathic Center. Tungod kay kung walay hyaluronic acid ug dili hinimo sa Nature Ceiling Naturopathic Center, dili na partner sa Eye Care Gold. Eye Care Gold ug Eye Care Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang ug kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka balaka. Ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola, Eye Care Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye Care Drops, patak nga presko, pananaw nga klaro. Eye Care Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
4: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang iCare Gold. Ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. iCare Gold. Mapalit sa mga butika.
5: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala. Atuan na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
7: Indang de Pedro, agalo e sulitan diri sa Naga. Ang nagamit aning product ninyo, ako ang Paris. Nasya ay bukol sa iyahang tutunlan. Siyang ipamintin na mga upat na kabak ang amo ang nagamit. Nawala ang katong iyahang bukol sa tutunlan. Kaya akong mangutan ako sa iya. Kung sukad siya nagamit sa Power 10 Robayo, okay na siya. Dili na katong mag-istorya siya nga madugay niya istorya, mapagaw siya.
8: Pinaka-epektibo, pinaka-sigurado, Power 10 Robayo Capsule. Power 10 Robayo Capsule. Paglawas mo nga sigurado.
9: Oy Mare, asa man ka paingon?
10: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
9: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
10: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
9: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
11: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high and we
12: were so Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang kape nga superfood og antioxidant. Puno sa bitamina og minerals. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang 12-in-1 coffee nga 100% organic. Ginama sa purple corn, mangosteen extract, guayabano extract, moringa, ginseng, turmeric, barley, agaricus mushroom, grapeseed, robusta coffee, og stevia. Kini ang kape nga perpekto ala sa mga healthy conscious coffee lover. Puno sa sustansya, garantisado nga makahatag og saktong enerhiya o proteksyon alang sa stress. Sa Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, siguradong protektado ka sa bisan unsang mga sakit. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, non-acidic na kape, no palpitation effect, sugar-free o purong herbal. Unsa pa inyong gihula, sulay na ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang kape nga superfood og yaman sa antioxidants. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, exclusively distributed by JK's Marketing.
13: Introducing K's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out fruits, bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance nga mufit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon, o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
14: Maayong panglawas ka na itong tanahan, laing testimonyo na sab karon ang ato ang madunggan sa usa ka user sa MLA capsule. Kani ato, dili dayon siya katulog. Tungod kay nagka-insomnia siya, tungod pod lagi sa iyang balatian, usahay mo taas ang iyang blood pressure. Unya, naapod usahay nga kalit lang mumubo ang iyang blood pressure. Gani, ni mubo sab niini ang iyang hemoglobin nga mo hinungdan nga dili na siya katulog ug tarong. Apan human siya nakagamit sa MLA capsule, duna na kaalibyuhan nga nabatyagan niya sa iyang panglawas. Kay na normal na ang iyang blood pressure o hemoglobin pinaagi sa tabang sa MLA capsule. Kay kini nga capsule, broad spectrum kini nga pwede kaayong makatabang sa pag-alibyo sa bisan unsang sakit. Kay lawom o halapad ang pwede kaayong niini maalibyuhan. Tungod kay duna kini iron, potassium, vitamins and minerals o 18 ka amino acids nga makatabang sa immune system nga palig-unon. O dunay boosted nga anti-inflammatory o antioxidants properties nga makatabang sa paminos sa mga sakit nga ginabatyag o maka-repair sa mga cells o maka-regulate o normalize sa blood pressure o maka-normal sa sugar levels sa dugo. Busa itong paminaw ng usa ka mga nakagamit o naalibyuhan sa MLA capsule.
15: Ako si Jenny Espiritu, taga Summerlight, Pulumulok, South Cotabato. Nagpasalamat ko kay nakagamit ko aning MLA capsule. Kay dati, akong paminaw sa kong lawas ko ang balatian yun is nagataas baba ang dugo. High blood anemia. Pagkahuman, naga-insomnia ko inigabi, maglisod kong tulog. Pero paghuman ako, take aning MLA capsule, lami na kong tulog. O gani, lami pa po na kong kaon, kay makaganag siya kaon. Pero kamo dala po'y mag-control. Normal na kayong paminaw sa ako ang kaugalingon. Gaan na akong paminaw niya, na normal na po na ako ang BP. Nakagamit ko aning MLA capsule, kay nakadungo ko ani sa radyo, nga gi-advertise nila. O nainganyo ko nga mugamit, kay musulay lagita para sa atong lawas. Pag-take na ko, nakauyon man jud ko, mo nang kamo, na nagapaminaw ani, sulay na pod mo. Kay 100% ko nga akong ikagarantiya nga tinuod jud ni. Piktibo gid kaayo.
14: Mao kato si Jen Espiritu nga nakasinati sa kaalibyuhan na pinaagi sa tabang sa MLA capsule. Busa kamo, unsa pa yung ginahulat. Kung dunay kay sekretong balatian, palit na og inom na sa MLA capsule.
16: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Ako pala si Mini Galido, na taga Purok 23, Barangay Papima. Dati na ako'y gibate nga in Tumya. Lakabula na ako gibate. Hindi ko katulog maayo. Nga murag nagbabagit akong timbang kay. Hindi ko katulog maayo. Nga naghina po na akong taon. So nakakita ko sa advertise nga ang Mega Pure, mao ang makatabang takua. Nag-slide ko nga nagpalit sa Barangay Fatima. So ang gipalit na ako, isa duha pa lang ako, namin na din akong tulog. So nagpasalamat ko sa Mega Pure Coffee kay natabangan din ko niya sa akong problema.
2: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
5: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting ug uban pa. Adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
6: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah. At ang kinis pa.
7: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
6: Uy, ano yan? Patry naman. Baka maging kami din ang crush ko.
7: Cutis Mestiza lang yan.
6: Cutis Mestiza?
7: Oo. Try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na. Inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
8: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
9: I Care Gold Capsule.
10: Ako si Clara, 52 ang edad. Gali sa dugo drive kong gabi tungod kay sulawan dugo sa mga suga. Labi na akong nakahay ang mga suga sa akong katagbo. Matod sa akong doktor. Ingon ana jud daw kung may katarata. Gisulayan na ko ang I Care Gold ug I Care Drops. Usa ka na akong gagamit og Nindot Gaysia. Magadad na ko og tarong sa gabi. Magabasa na pud ko og gagmay mga lisulay ninyo ang I Care Gold ug I Care Drops.
9: I Care Gold Capsule.
11: Mapalit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
9: I Care Gold Capsule.
12: Dihay usa ka adlaw, grabing babad na ko cellphone.
13: Kay sige og dula ba?
12: Ana ko mama nga pula daw kay ako mata.
13: Ang tanaw na ko salamin.
12: Murag na ay ugat nga ni buto.
13: Ula kaayo.
12: Kulbaan ko, mauto nga undang din ko og cellphone.
13: Unya si mama,
12: naaman I Care Drops.
13: Yang gipatuluan, unya gipainumbog ko niya og I Care Gold.
12: Ang mata na ko, murag way na hitabo.
13: Pasalamat jud ko.
12: Mauto sukad ato,
13: limited jud ko og cellphone.
12: Kay makadaot jud ay sa mata.
13: Pero pasalamat jud ko sa I Care Gold og Drops.
14: I Care Gold. Alaga sa mata mo. Wow.
11: Mapalit sa mga butika, Shopee ug Lazada.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Introducing Case Fragrances, para niya sa mga babae o lalaki na gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, humot na magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: The powerful non-acidic vitamin C. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
4: Ako dahil si Lovely Trish Tumbaga, 35 anyos, taga Zone 4, Block 2. Una jud nga hinungdan, tungod sa akong ubo nga perti namang dugaya, wala nakatambal akong giinom, wala mang good jud ko na ulian. Uy, di ko katarong og tulog kay sakit iubo kay gahi, gasakit na gani akong dughan tungod ani akong ubo. Nadunggan ra pud nako sa inyong radio ang Mega C Plus, isulayan ra nako og 21 kabuok Mega C Plus, tag 3 kabuok taga adlaw akong giinom. Tatlo pa lang ka adlaw, nitagalkal na akong ubo niya na inigawas nga plema karon naulian ako. Ang Mega C Plus na jud akong ginainom adlaw-adlaw bago ko muadto og trabaho. Awhag na ako sa tanang nakapamati sa akong testimonya, sulayin ninyo ang Mega C Plus. Dako jud natabang ang Mega C Plus Sodium Ascorbate sa ako ah.
2: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
5: Uy Mare, asa man ka paingon?
6: Nito lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta makakita ana?
5: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o uban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa uban pa. Naa po si Cesar ana.
6: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
7: Start working like Miley. Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were
8: high, we were strong. Power 10 Probio Capsule, alak sa mga gihambing balatian.
9: Norma Cuyos.
10: Taga-asa ka, ma'am?
9: From Porok Talisay, Pinuyak.
10: Unsa nga produkto sa Cliff Angel nung lading nga products sa mga imong gagimintin?
9: Ako ang na gamit, Power 10, Clay Gel Coffee, Jassy, o kato ang essential oil. Last 21, na mild stroke ko, sir. Wala jud siya gikawang sa Ginoo kay ang nung lading istasyonan, dito jud natukma ang iyahang program na alauna. So diha, murag na walang stress na ko kay sigo ko paminaw sa iyang programa, malingaw ta, makatawa ta. So sa advertise na after sa iyang programa, mauna ang iyang paghatag o mensahe about sa product. So natuhog na ko ang tanan, ginasulat, ginatunan, o ako gid siyang giyos sa ako ang lawas. So after, niyari jud ko sa waranding, nangita jud ko sa maong product. So kalayo sa Ginoo, nadumduman ako ang RM. So kaso lang kay ang RM, kung mag-abot ang stock karon 3 days, wala na siya. So palo ko sa kapatagan. So niabot sa punto nga niabot jud ko Aurora. So karon wag mag 1 year na ko karong April sa akong pag-use din. Ang ako ang maintenance wala na nako gamita. 1 year na sad.
11: 1 year na.
9: 1 year na sad karong April. Gikan sa akong pag-undang sa akong maintenance. So padayon kung paggamit ani karon, so daghan na kay ko connection sa.
11: Unsa gigamit nimo?
9: Power tin, clay gel, jassy. Mo'y priority na ko nga ginagamit everyday. Kaloy sa Ginoo sir, kana na ang nawala kong kabuhi, tung akong lipong-lipong nga maglakaw kung murag din ako kahinimbang, then makatulog na ko. Dayon, basta kay komportable na jud ko sa akong paglihok-lihok karon. Muna nga gi-share nako sa ko ang palibot ko ang kabanayan. So karon naghanaghan gyud mi nga nagamit ani kami tanan pamilya na. Then imong masinati nga gasa pod sa Ginoo tingali kay ako man jung gipangayo. Ako dapita maulian kay daghan na jud kay kong product nga gina-applyan sir. Registration jud ko permanente sa maong product basta gusto ko. Pero kanilang jud ang nung lading maoy nakasibo sa ko ang pag-milestone.
8: Power 10 Pro Bio Capsule alang sa mga gihang binbalatian.
12: Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds.
13: Just C sodium ascorbate with zinc vitamins.
14: Nung lading essential oil.
15: You're tuned in to the best, the frequency
16: 90.9,
15: the station
17: Radyo Kalusugan,
15: your best music station in creation 90.9 Radyo Kalusugan.
18: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation ana mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
1: Ang dating luya nga sex life ni Shemley Alerta nga taga Mabuhay General Sanud City natabangan gayud karon sa Terramax Capsule.
2: Terramax Capsule.
3: Ma'am, kumusta ang epekto sa Terramax Capsule?
4: Effective igay siya kay mo tingagid siya. Tigang midako.
3: Agoy. Wow. si Mister, kumusta? Unsa po iyang feedback sa paggamit niya ni ining Terramax?
4: Ganahan kay siya, nagagad siya og duha ka round or 3, ganado kay siya. Ako dai si Shimley Alerta, taga Mabuhay, naggamit og Terramax Capsule. Lumalabas ang lakas.
5: Ang Terramax Capsule, mapalit na sa mga parmasya butika duol sa inyuhang lugar. Subukan ng mapatunayan. FDA approved.

0: Gold Capsule.
1: Ako di ay si George.
2: Akong problema,
1: dali ko masilawan sa mga hayag na suga.
2: Kung matulog ko,
1: kinahanglan nakapatay dyan ang suga.
2: Kunya, kanang mag-drive ko o gabi,
1: halos di dyan ako makita ang dalan.
2: Sulaw kayo.
1: Ningon tong akong doktor nga amigo,
2: sign lagi daw sa katara.
1: Mao to, gisulayan na ako ang eye care.
2: Na-amaze dyan ko.
1: Epektibo dyan siya.
2: Bisag mag-long drive ko,
1: di na dyan sulaw.
2: Nabag-o dyan akong pananaw.
1: Relax na kayo.
2: Salamat dyan sa Eye Care Gold.
0: Palit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
3: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
4: Tubag, bisan unsang matang sa balatian. Amylite Herbal Capsule.
5: Amylite Herbal Capsule.
4: A broad-spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini, batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, hubak, ubuog sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo, ug almoranas. Amylite Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure. Amylite Herbal Capsule.
5: Amylite Herbal Capsule.
4: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Ala sa dugang kasayuran, tawag o text ang mobile number 0997-750-7797.
6: You're tuned in to the best, the frequency
7: 90.9,
6: the station
8: Radyo Kalusugan,
6: your best music station in creation 90.9 Radyo Kalusugan.

wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man. Tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.